0: No, sabe niya ganyan eh, it will only take a man na wala nang ibang ginagawa but something that would please God, who will escape her, no? But the sinner shall be taken by her. So, yun bang sino ba ikaw ang merong desire na mag-please sa Panginoon? Diba? Yun ang sinasabi dito. A thousand, merong isa. But of the women, wala. Hindi naman ito yung talino. Kundi yung desire to please
1: Desire.
0: God. Oo. Yung nasa kalooban. Alam mo kasi, the woman actually, hindi naman ako nagtatangi o nag-discriminate.
1: Apo.
0: Sabi ng banal na kasulatan na ang kababaihan o ang woman is of the weaker vessel. Kaya nga ang kababaihan ay kinakailangan ng isang ulo para pangunahan siya. Okay? And ang pinaka-disenyo ng kababaihan is ito ay help meet for the man. Yan talaga ang disenyo. Okay? At sa mag-asawa, ang palaging ulo, ang puno, ay yung asawang lalaki more than the asawang babae. Okay? So, among a thousand, ang sinasabi ni Solomon, sino ba ikaw ang mayroong katangian sa mag-please? No? Gawin ka ng kaluguran ng Panginoon. Pero among a thousand sa kababaihan, wala. Bakit nga? Ito yun ang nature ng kababaihan. Sila eh, just to follow. They just obey, they just follow the lead. Kung walang
1: Ayun.
0: mag-lead sa kanila, walang pupuntahan. Kahit si Apostle Pablo, if you will find out, no, yung mga sulat niya, no, halimbawa, may bilin si Apostle Pablo kay Timothy, na ang sinasabi niya, yung mga kababaihan na widow, okay, lalo na yung mga widow na, ang sabi niya ganyan, eh, nagpakita na ng ministry, ng service, you take them in. Pero yung bata, wag mo, don't take them in. Wag maging chargeable sa church yun. So yun, bakit? Because once na mawala ang direksyon, talaga mawawala ng direksyon ang kababayan niya. Because they are of the weaker vessel. In fact, si Apostle Pablo, he even said, Adam ang natempted, it was he who was tempted. Okay? So, yun ang that is reality. Hindi ito bagay na kinakailangan ng kababaihan ay ini-echepuera natin. No, hindi yan. Kinakailangan, pagkatan sila, pangunahan sila. Okay?
1: Nang
0: O kaya
1: maayo.
0: nga ang, kayo, isa ito sa mga dahilan kung bakit, halimbawa kami mga Bible Baptist, ito isa ng mga dahilan kung bakit medyo yung question ng yung pagkakaroon ng mga leaders, mga pastors sa church, ng mga kababaihan, we have not taken that because of such. Because of the very nature of women, kaya nga sinasabi ko, I say this in carefulness. I have seen a lot of women who have taken leadership. Pero sila talagang lumaki na may takot sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Pero yung sinasabi ni Solomon, you remember this, ang Ecclesiastes, ang setting nito, a natural man. Okay? Hindi ito ang setting na may Kristo ka. Ang setting ng lahat ng diskusyon sa Ecclesiastes is the natural man,
1: Natural man.
0: unsaved. Unsaved yan. So, kung meron man, ang sinasabi ni Solomon, dahil wife siya, kung meron man isang lalaki, no? Isa, kung of a thousand, makakita ako ng kahit isa na magpapakita ng takot sa Diyos, pero sa kababaihan nila. Of the natural man. Okay? Iba yung kalalagyan na may Kristo na tayo. Kaya kinakailangan talaga magkaroon ng Kristo ang tao, kababae man o lalaki. Well, I hope that will be clear.
1: Yes, oo, tama, Bishop.
0: Yes.
1: isa rin ba sa mga dahilan sa konteksto nito ay yung mga babae kasi baga nung araw, Bishop, ay wala silang proper education. O mga lalaki lang ang...
0: In many instances talaga, lalo, ano ko, lalo sa... Sa East. Ang kababaihan talaga, they just take care. Kaya nga si Apostol Pablo, kung titingnan mo, ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, that they should marry, take care of kids, take care of the home. Ganun lang. So, pero in respect sa kung anong ginagawa patungkol sa spiritual na bagay, okay? Ang nangunguna dyan, ang kalalakihan. But of course, may mga katangit-tangit, katulad ng bawa, ni Lois at ni Eunice.
1: Mm-hmm.
0: No? Yung papapalaki nila kay Timothy. So yung bagay na yan. And again, I say this with carefulness. Ano po? Dahil ang setting ng Ecclesiastes, si Solomon, he was just talking as a wise man on earth.
1: Mm-hmm.
0: Okay? And all others ay walang Kristo. The natural man.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun ang setting po.
1: Sabi ni Rafael, ni Raf Magdaong, isa sa mga kasamahan natin dito na nasa Cebu na yata itong ganyan, the author is sharing his personal observation and experience, not a universal truth or a judgment on intelligence or worth of all women.
0: Okay, this is not an issue of intelligence.
1: Yes.
0: Okay, this is, kaya nga ang sabi dito ni Solomon, doon sa pinaka-konteksto nito, no? Whoso pleased that God shall escape from her. Okay? So, yun ang pinakaano nito. Yung tao na may takot sa Diyos at naghahangad na bigyan ng kaluguran ang Panginoon. Sino yun?
1: Mm-hmm.
0: Okay? Naghahanap siya ng gayon. Sa mga kalalakihan, sabi niya, mayroon. Sa mga kababaihan,
1: oo, dahil nga so, sa...
0: Yung pangunguna.
1: Yes.
0: So, this is not... And man, para sa atin, ano, we ask not... Solomon is not just... He was not just saying na yun yung pinaka-opinion niya. No, I would beg to disagree. Dahil ito yung salita ng Diyos.
1: Mm-mm.
0: So, kumbaga, kasama yan. Kasama ang Ecclesiastes. However, na ito ay tinutunan na marami na bilang parabang literary piece. Hindi po. Okay, this is all the word of God. Kaya kung ano man ang declaration dito ni Solomon, we learned from it. This is talking about the nature of man.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano ang kaisipan ng tao, ang kalikasan ng tao, ang nature ng tao, and being sinful.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, yun ang ibig sabihin.
1: Sa issue, Bishop, ng leadership ng mga babae sa church.
2: Sa church, opo.
1: Kasi marami ang may issue dito. Na yung mga babae kasi ngayon daw, Bishop, mga educated naman na eh.
2: Mas mataas pa daw yung kaalaman.
1: Minsan nga, mas mataas pa ang kaalaman kisa sa mga lalaki. So sabi niya, that gives them the parabagang the go signal or the privilege to also lead, to lead a church or be pastors. Kasi nga, cultural ang reason kung bakit sinabi ni Apostle Pablo, women should be silent at the church because of the culture before that women were not have the access for studies. So, ngayon ng mga may pinag-aralan na baka pwede naman.
0: For one, ako naniniwala ako na kung halimbawa ang isang church ay nag-discon on who should lead a mock. Well, sila yun. Well, I am no authority to say na, ayun, basta sila yung nag-desisyon na they choose someone to take lead at kahit yan ay, it's on them.
1: Mm-hmm. Nasa kanila, okay? Yun, opo.
0: Pero yung sinasabi ni Apostol Pablo, in fact, sulat niya ito sa 1 Timothy chapter 2.
1: Opo. No?
0: Kasi bilin niya kay Timothy.
1: Mm-mm.
0: Na ang sabi niya ganyan, no? Let the women learn in silence with all subjection.
1: Mm-hmm.
0: Okay? But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.
1: Mm-hmm.
0: Now, hindi pa tapos. Verse 18 says, before Adam was first formed, then Eve. Okay? Verse 14. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in transgression. Okay? And 15. We find this 1 Timothy chapter 2. Notwithstanding, she shall be saving childbearing and everything. Pero ito yung nangyari ni Apostle Pablo, who was during that time ang principal na authority sa buong Asia Minor. So Timothy had a part in all the churches in Asia Minor, from Ephesus to Colossae to Laodicea and all the rest of the churches then. Ito yung billing Apostle Pablo. Now, hindi ko sinasabi na ang mga kababaihan ay hindi pwede magturo. Magturo siya, but do not use authority over the man.
1: Ayun, ang malinaw, Bishop. Opo.
0: Malinaw. Kasi ano mo?
1: Naghang ka, Bishop?
2: Mm-hmm, nawala si Bishop.
1: Uy, ang linaw nun, ano? Ang linaw? Oh, yes. Naghang kayo, Bishop. Pakiulit po nang sinabi nyo. Naghang kayo kanina.
0: Yes. Just read 1 Timothy chapter 2, especially from verse 11 to verse 14.
1: Oo, malinaw yun, Bishop. Ano, okay. that the reason for that was not really because of intelligence or lack of education. Uh-huh. Ang sabi ni Paul, dahil mas naunang ano,
2: imadeceive.
1: Si Adan ang may authority over the wife. Mas nauna siyang nilalang.
2: Nilalang, oo.
0: Now, again ha, ito yung 1 Timothy chapter 2. No, from verse 11 to verse 14. Now, look at 1 Corinthians chapter 14.
2: 1 Corinthians
0: chapter 14 and verse 34. Pangalawa ito. Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Okay? And if they will learn anything, let them ask their husband at home, for it is a shame for women to speak in the church. Now, it's given the Apostle Paul doon sa Corinth, the church of Corinth. So already in two instances, we have references na billing ni Apostle Paul kay Timothy at billing niya doon sa Corinth.
1: Sa Corinth, oo.
0: Yes.
1: Oo,
0: so,
1: pero
0: ibig sabihin, medyo sa mga ilang circles, this is a headline thing. But because meron billing dito si Apostle Pablo, okay, sa church doon, and kay Timothy, who became the leader doon sa Asia noong araw, and I think we should take it. Not because of the question of intelligence, but because of the authority of the Word of God.
1: Yes.
0: Now, we may place authority to people, but more authoritative than people is the Word of God. It is the very authority that we have.
1: Correct. So, napakalinaw nung tabi, Bishop, ano, that the women can speak, but they are not allowed to take leadership over the men.
0: Capacity. Yes. Where nandoon ang lahat ng miyembro, may mga elders na, mga elders, may kababaihan, may mga kalalakihan. Halimbawa, the youth. Okay? Yung mga professionals. Ang setting ganyan. Alam mo, marami ka mang leaders sa lighthouse na katangi-tangi. Okay, for example, meron kami isang leader na si Gina. So, nag-graduate yan, summa cum laude sa English. Okay? And then, marami siya naging role ng leadership sa lighthouse. Okay? Yung aming principal, kababaihan yan. Meron kaming fellowship groups ng mga kababaihan from the elderly hanggang mga bata. So, marami. No? And meron kami mga kababaihan sa lighthouse who take their role. Pero when it comes to preaching and sa pulpit, when it comes to mixed crowds sa mga gatherings, well, we are careful to take the authority of that word.
1: Ayun, malinaw ho yun. So, please do not misinterpret na yung basis ng mandate or command ni Paul was intelligence. No, it was God's word.
0: Sa bahay. O sa bahay, talagang ang nanay ko nung araw, hindi pwedeng hindi siya pakikinig. Pero kasi ang nanay ko.
1: Oo.
2: The speaker of the house.
0: The speaker of the house. Pero we say this with all respect to our women.
1: Yes, oo. Malinaw yes. Po yun. O, napakaganda ng
0: against ba ako na magkaroon ng presidente ng babae?
1: Hindi naman church yun. Tama, oo.
0: Against ako na magkaroon ng presidente sa isang kumpanya na babae? Kaya naman, institution of higher learning, babae. Kapag church capacity, mga kapatid, medyo mag-ingat po tayo because ang authority ay hindi yung tao kundi yung salita ng Diyos.
1: Ah, very clear, Bishop.
2: Clear, opo.
1: Alam mo, Bishop, maganda talaga itong ating usapan na on this spot kasi yung biro-biro lang natin kanina ay naging ano, ay naging magandang aral ang dulo.
0: Ah. Ano natin ba kasi? Yan ito sa atin.
1: Opo.
0: Minister, we come across many questions. Eh kung hindi natin pipilinan, kaya nga ito, hindi ito issue ng katalinuhan, hindi ito issue ng kakayanan, kung ano man, issue ito na yung bagay na sino ba sa mga tao. Ang meron kahit anong hibla ng paglapit sa Panginoon, yung sense na magbigay kaluguran sa Panginoon.
1: Amen.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ito po ang sabi ni Rafa Magdaong, the main point po is simple. True wisdom and goodness are extremely hard to find regardless of gender.
0: Of the women, I find na.
1: Pero hindi naman kasi dito pinag-uusapan yung goodness and wisdom of the person. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang salita ng Diyos na yun ang may authority. No? Yun yung sinabi ng it's not dependent on the yung ability ng tao. Hindi naman ito nakadepende doon. Okay, Bishop, maraming salamat po sa aral. Oo, ingat ho kayo diyan at pagpalain kayo ng Panginoon. Naway gamitin kayo ng Panginoon. God will use you mightily diyan sa ating mga kapatiran sa Cebu.
0: Thank you.
1: Maayong buntag, Bishop. Ingat diyan.
2: Ingat po kayo, Bishop.
0: Yes.
1: Yun. Maraming salamat. Ay talaga namang nagkaroon tayo. Ang biro-biro natin karoon ni Kasabago. Biro-biro lang naman yun.
2: Natuloy sa
1: magandang aral. Pero tama naman yun, ano? Kasi baka ang biro natin ay ma-misinterpret.
2: Ito nga sabi ni Sister Wayne. Sabi niya, have a great day ahead for Bishop Ruben Abante. Wife, submit to your husband.
1: Mm-mm.
2: And Supreme Court Presley attributes wife control or a controlling wife attitude was a violations of the family code. Kaya difícil talaga na loquacious ang wives and can be seen as gross abusive conduct. Kapag napatunayan, pwede na magsampa ng legal separation. Nako, sabi niya.
1: Kaya nga sabi niya, I just wanna simply go back and ponder from God's creation of a woman from the rib of Adam. Dapat talaga magpasakop ang mga wives sa husbands.
2: Mm-hmm.
1: But if it's really a calling for a woman of wisdom to lead the church, why not? As long as the gospel, the good news is shared. Yeah. Pero ang sinasabi nga ni Bishop kanina, anong tawag dito? Hangga't may lalaki pa, not to lead na or to ang tawag dito na manguna na mas lamang pa sa kalalakihan. Kasi ang mga kalalakihan ang binigyan ni Lord ng authority to lead the church. Pero kung walang gumagalaw na lalaki,
2: let's do so.
1: Bakit naman hindi? If we'll be waiting sa presenteng panahon na ito, na puro sa lalaki lang, malamang hindi ma-spread widely. O nga. So if a leader is a woman, wife, isa lang ang isa sa isang church, dapat makitaan din ang pagiging wife ng pasakop sa husband. Tama ka dyan, kapatid.
2: Sabi ni Dixon Carmen Basmayor, only God ang matalino.
1: Sabi nga natin kanina, no, it's not about intelligence. It's about God's
2: God's authority.
1: God's authority and calling. God's authority, ano? Sa akin din naman kasi, Karoni, ito ang aking pananaw dyan, personally. Sa panahon ngayon, may mga babae na equipped, may mga babae na magaling. Let them speak, let them lead sa mga small group.
2: Mm-hmm. Pero
1: but,
2: not.
1: As leader ng church, may lalaki dyan. Yun yung leader, no? Yun yung magpastor. Pero they can speak. They can actually hold the positions.
2: They can lead a small group.
1: A small group. They can be member of the deacons. They can speak special topics. Ako naman sa church, I am allowing women to speak in special topics.
2: Me too. Kahit nga sa minsan, sa prayer meetings, I am allowing.
1: Yes.
2: Special pero natin the pulpit talaga. Oo, lalo na sa preaching.
1: Mm-hmm. Kasi may mga lalaki doon. Over authority over women. Mm-hmm. Pero sabi nga ni Bishop, this is not about intelligence. This is about what the Bible says. The authority of the scripture. God's word. Thanks, Pastor. Salamat, Sister Wang. Good morning, Sister Roda Arevalo. Salamat sa iyong panonood. Okay. So, naging seryoso ang discussion natin.
2: Doon sa I found that. thousands of women I found that.
1: I base it po from Ecclesiastes, pero yung mga cited na episode sa ibang context din about leadership in the church. Salamat, Raph. I agree with you. Yeah! Ang biro-biro lang natin kanina karon ay naging makabuluhan. Salamat. Maganda. Sabi ni Sis Weng, God bless po. Habo ko daw sa atop. Oo.
2: Lalaki man sana ang maduman sa atop.
1: Ayo. Ang sabi kang lalaki, mas marami pa mag-star sa atop kaysa sa makiibanan sa babae na puro ngyaw-ngyaw.
2: Quarrelsome.
1: Quarrelsome. Paraiwal. Oh, iyo man sana ito.
2: Kaya lalaki po ang maduman sa atop bago
1: magbabae. So, iyon ang sabi ni Solomon. Pero si Karone, baka mo yan ang sabi? Para kay Karone, mas maray at there is no other place apart from the embrace of Cecil.
2: Kaya sabi ni Ate Wing, kaya nga ni maray nakatayid permi si Javi.
1: Yan.
2: Yan. Pero silence.
1: Wala man talagang ibang mas maray, lalo na pagpagalon ka. Pagalon ka maghapon. Makaturog ka. Garo dahil naalis ang pagal na dahil mo kayakap si Mrs.
2: Siyempre.
1: Garo, yakap ni Mrs. ang nakakatanggal ni
2: yun. Kaya ninyo. Sabi daan ni Raph, kung mag-ibod aki arong, unahon mo ng atop.
1: Ipa-aircon ang atop.
2: Pagibuhan kisadit na kwarto sa atop.
1: Ipa-aircon, pasiguraduhin mo tabi ng atop. Lalo na kung ang iyong asawa ay gifted child.
2: Yun.
1: Itong mas matibay pa sa broadcaster.
2: Oh, tsaka may gift of speaking.
1: In tongues.
2: sabi ni Sister Wing, dapat silencer.
1: Bako armalite. Bako armalite. So, ikaw, kung ang sa'yo mong agong, paghuna mo ay, di ba nagliligaw ka pa lang, muutun ka ng maray, mapakasal ka. Mm-hmm. Pero ara mo, ang agong mo ay medyo may lahing, may gift sa pagiging, speaker of the house. Mm-hmm. Ano ang tawag diyan? Ang tawag diyan sa Bicol? Matabil.
2: Madaldal.
1: Oo, pag medyo maingay, ipaayos mo na tabing sa imong bubong. Iyo.
2: Duman ka na mo naman sa bubong.
1: Duman sa kisame tabi. Magpag-ibok ka ng kisikritong aircon duman sa kisame. Palagyan mo kay ice insulation.
2: Iyon ang pigasabing God's authority. Gibuha na tabi.
1: Oo, gibuha mo na tabi yan.
2: Oye, sabi ni Zen, oy, grabe kayo sa amin, ha? Pag-rate daw sa Anislag National High School, Open Radio. Nakikinig sila habang nagbibrigada.
1: Salamat naman dyan sa
2: National High School Anislag National out, High School.
1: Nata, anong ginigibo mo dyan? Teresa. Si Teresa Andes Lucido, Sinyo Kalyada. Shout out sa brigada dito sa Anislag
2: so, High School. Ano ka man dyan, Tere?
1: Anong ginigibo mo man dyan? Garo ka man.
2: Dito sa akin na. Kina Chen, Anukol.
1: Sabi ni si Swing, kaya sumaaragom dyan mga boys. Magtimaan. Mag-review bago mag-agom. Iyo.
2: Sabi ni Daddy Roe. Matalino na mga babae ngayon. Yun lang yata ang napansin ni Solomon noon. Hindi agresive. Hindi agresive na dito kay Solomon.
1: Ngayon, totoo lang, matalino na talaga mga babae. Iyo. Ang mga babae kaya, ang mga lalaki kaya, ngunyan, mga bulakbulo na?
2: Barun.
1: Iyo? Sige, bururador.
2: Yan. Sige siya na ang
1: may yaon pintuan sa bintana, maalukso. Ano man na yan?
2: Iyo na nga nang pigsasabi.
1: Oo.
2: Maglakaw pati, bako na straight.
1: Iyo.
2: Bako.
1: Matalino talaga. Mauli na pati kita. Magbawi-bawi na kita.
2: Kaya sabi ni Ate Wing, mga sarawa yun man. Kaya naglilit nito mga babae dahil lang sa lalaki mga pasarawa yun. Ay sabi niya, magidali na dahil
1: sa iyo. Yung pigaro-garo kita kanya. Sige. Hello po mga kapatid. Gusto ko po mag-volunteer. Ano po ang task? Sabi ni Carmen Basmayor. Ay magdigdig ka tabi sa Care 104.5.
2: Makiuron ka tabi
1: digdig. Hanapan mo tabi digdig. Sa magayuno na babae.
2: Yun.
1: Na ang buhok, ginto.
2: Tapos
1: na ang presyo kaya Gismil.
2: Yay! Buhok pa sana yan.
1: Hanapon mo tabi digdi ang buhok na may presyong Gismil.
2: Pambira.
1: Ayo tabi makaulay sa imo. Sabihin mo hain tabi digdi ang may magayuno na buhok. Iyo. Na ginagkukurukin tabi.
2: Yay.
1: Susunod na tabi ito.
2: Hoy maparo na tabi.
1: Sarawayo na da. Para na tabi kami. Lagi naming sinasabi, Roldam, habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin ngayon sa technical side si Don Ramon Diaz. Kayo po ang inyong mga kabarkada, kalakakang kalmusalan tuwing umaga. Ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jalitz.
2: At ako naman po, nagsusulong Guapito, Mr. Guapito, Ronnie Rinzales.
1: Bye-bye tabi. God bless everyone. Susunod na tabi ang negosyasyon ng trabaho kasama ang ating SM na may napakagandang buhok.
2: Naman. God bless!
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page Care 104.3 The Way FM o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: It's now 8:30 in the morning.
3: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

0: A blessed morning sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kasama dito sa ating himpilan sa CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang himpilan ng Far East Broadcasting Company of Philippines. At ito ang FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Ayan, paulit-ulit na tuloy ako. At ako po si Yvette Pao ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Kaya magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong mga tulog? Kumusta po ang inyong mga, syempre, ang inyong mga gising? At ito po ang inyong programang negosyo o sin trabaho na kung saan ating napag-uusapan ang pagnenegosyo at pagtatrabaho at tayo ay nabibigyan ng mga kaalaman at mga inspirasyon para naman po mas maging produktibo ang ating pagnenegosyo at pagtatrabaho. Kaya magandang araw sa inyong lahat. Ayan, magandang araw sa ating mga kaibigan dyan sa may Kamsur, Kamnorte. Hello and good morning po sa inyong lahat. At syempre batiin natin ang mga taga Albay, 1st, 2nd and 3rd District of Albay. Ganun din ang Rapu-Rapu, Albay. And of course, batiin din natin ang mga taga Happy Island of Catanduanes. And happy morning din sa ating mga taga Masbate, Burias, and Tikau Island. Lalo na po dyan sa Monreal na talaga namang may mga listeners tayo dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. And of course, batiin din natin ang napakagandang araw ang mga taga Sorsogon. Hello! Good morning, Sorsogon! At syempre, babatiin natin ang ating mga kaibigan ngayon. Ayan, nasa Anislag National High School, ang ating team. Dahil tayo ay may promotion dyan sa Anislag National High School sa panguna ni Teacher Chen Nocos, ang ating Team G. Ayan, sa Anislag National High School. Kaya kung nais nyo po na makipag-ugnayan o kayo ay nais na makipagdaupang palad sa atin, after this program, pabalik na po ako dyan. Pero nandyan na po si Alvis Ray Aison, ang ating kasama dyan sa Anislag National High School. And of course, batiin natin ang mga teachers, ang principal, of course, ng National High School ng Anislag. Magandang araw sa inyong lahat at syempre ngayon ay kanilang Brigada Eskwela. At nagsisimula na sila sa kanilang parade kanina pag-alis natin. At tayo bumabati sa kanila doon na magandang araw. And ito ay pag-Brigada Eskwela nila ay kanilang preparation sa nalalapit na pag-open ng school year 2026-2027. Kaya happy day po sa inyo dyan sa Anislag National High School. Ayan, magandang araw sa inyong lahat dyan. Maya-maya lamang po ay pabalik na tayo dyan. And of course, magandang araw sa lahat ng ating mga nakadaupang this weekend. Hello and good morning sa inyong lahat. Ayan, ang aking hair. Oo na, nabully na tayo agad. Ano, Kuya Mon? Naisipan lang, ano? Oo, kasi sabi daw ng doktor, pahinga. Tapos, ayaw na maisipin na may sakit tayo, no, Kuya Mon? Kaya kailangan maganda pa rin tayo. At relax na relax tayo. At syempre, yan eh. Maraming salamat sa La Sorella. La Sorella. Yan, dyan lang yan. Sa may, malapit sa may, Water District. Dyan sa Legazpi. Ayan, kaya kung gusto nyo rin magpaganda, punta na kayo dyan. Napakababait ng mga staff dyan. Kaya batiin natin sila. Yan, Miss May, Miss Princess, Miss Dabs. Hello, good morning sa inyo. Yan, good morning sa inyong lahat dyan. And of course, batiin din natin, ayan, Ate Teresa. Yan, si Mother Teresa. Nandun siya ngayon sa Anislag National High School. May pa, ano yan, palibreng kape. Na masarap, oo, na barley coffee. Ayan, kaya yung mga taga-Anislag dyan, if you want to join our promotion team sa CARE, nandun din po at may palibreng pakape doon. O yan. Yeah, magandang araw sa inyo dyan and happy day. Kasama niya ang aking mamita. Ayan, ayan. Kaya naman po, sige lamang po at tayo sama-sama ngayon na matuto dahil ang ating pag-uusapan every first Monday of the month. Ngayon ay unang Monday ng buwan ng Mayo, kasama natin dyan ang Bureau of Internal Revenue. Maya-maya lamang para sa ating BIR Corner. Kaya binabati po namin kayong lahat at kung kayo may mga tanungan, pwedeng-pwede po kayong mag-text o tumawag sa ating numero telepono 0998-843-0573. At kung kayo naman ay nasa social media, pwedeng-pwede nyo rin po kaming i-share. At ang ating mga program links ay i-share nyo po at tayo ay makabahagi naman sa iba rin ng mga magagandang balita, lalong-lalo na sa ating mga pinag-uusapan. Kaya naman sa ating social media platform, sa Facebook, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At pwedeng-pwede ka ding mag-online streaming basta ikaw ay may internet or data. At yan ay itype mo lang sa iyong telepono, bit.ly/TheWayFM. Para naman mapakinggan mo ang mga magagandang musika na ating pinapatugtog sa maghapon. Siyempre kasi dahil sa Facebook ay may mga restrictions tayo kaya hindi naririnig ang mga magagandang musika dyan sa ating mga social media platforms. Pero kung ikaw ay mag-online streaming, basta ikaw may internet at ikaw may data, pwedeng-pwede mong marinig ang naggagandahang awitin na ating pinapatugtog sa maghapon hanggang alas 7 ng gabi. At kung nais mo na mas maging updated pa sa ating mga live programs dito sa ating himpilan, pwedeng-pwede kang mag-join sa ating Karen's Official GC. I-message mo lamang po kami para ikaw ay aming i-add dito sa ating Karen's Official GC. Magandang araw, Naimasing, dyan sa My Sorsogon, and salamat, Naimasing. Love ya. Ayan, napakasipag yan mag-text ni Naimasing. Thank you, Naimasing. Happy day sa inyo dyan sa Sorsogon. Kaya naman sa mga nagbibrigada eskwela ngayon, happy tuning in at lakasan nyo lang inyong mga radyo para naman kahit kayo ay naglilinis, nagliligpit ng mga eskwelahan, naghahanda para sa darating na pasukan ng inyong mga anak, kayo ay mga energetic at inspire dahil sa mga napapakinggan nyo sa ating himpilan. At syempre, kayo inaanyayahan din namin na sumabay sa amin sa paghayo. At sa ating kasabay sa paghayo ay may apat na paraan para kayo ay aming makasabay sa paghayo. Iuna na dyan ang inyong pananalangin. Alam nyo, meron po kong mga nagmensahe na tayo ay kanilang ipinapanalangin. Ako, maraming salamat po. Dahil yan po ang unang-una sa pagsabay sa amin sa paghayo ay ang pananalangin, dahil talaga namang napakahalaga ng pananalangin. Hindi po biro ang pag-operate ng isang himpilan para po tayo ay palaging naka-on air or may broadcast. Hindi po ito biro, pero dahil po sa mga sabay-sabay na nananalangin para sa ating operasyon, sa ating mga staff, maraming salamat sa mga volunteers. Ayan, maraming salamat po sa inyong pananalangin, pagsabay sa amin at pagsambit sa FEBC Philippines, lalong-lalo na po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, sa inyong mga pananalangin. At syempre, ang pangalawa sa kasabay sa paghayo upang ikaw ay aming makasabay sa paghayo, hindi lamang sa pananalangin, kung hindi pwedeng-pwede din na ikaw ay sumabay sa amin sa paghayo sa pamamagitan ng pag-volunteer. Ayan, kanina sa ONP, merong gusto mag-volunteer. Punta lamang po kayo dito sa ating himpilan upang tayo ay makapag-usap. Ayan, sa pag-volunteer po, hindi lamang sa pag-broadcast, but if you have talents and skills, yung sa simpleng pagbabasa ng Biblia on air, ay pwedeng-pwede kang mag-volunteer. And you can also volunteer sa mga technical side. Oo, pwedeng-pwede po kayo mag-volunteer dito, mga edits, mga social media, mag-create ng mga social media posts or reels. Pwedeng-pwede po. Ayan. Kaya pwede po kayong pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City upang mapag-usapan natin kung ano po ang pwede natin gawin para sabay-sabay po tayo dito sa ating paghayo sa Ministeryo ng Radyo. At syempre, ang pangatlo sa ating kasabay sa paghayo ay ang pagpo-promote. Katulad po ngayon na kami ay nasa Anislag National High School. Tayo po ay merong booth doon at pwede po kayong pumunta doon. At kung kayo ay may mga special activities like Thanksgiving or anniversaries sa inyong eskwelahan, sa inyong mga pagnenegosyo, or saan man lugar o sa inyong mga churches, saan man po kayong lugar dito sa Bicolandia, pwede nyo po kaming imbitahin upang kami ay pumunta dyan for promotion. At nang maipakilala po natin ang gawain ng Ministeryo ng Radyo at kung ano nga po ba talaga ang ating ginagawa sa ating himpilan. At sa ating promotion, pwedeng-pwede din po kayo na maging bahagi nito sa pamagitan ng pag-share ng mga program links ng ating i-like and i-follow ang ating YouTube, Instagram, and our Facebook accounts. At syempre, at ito ay i-share sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, di ba? Yan ang mga pagpo-promote. Ang pagsambit ng himpilan ng radyo ng FEBC Philippines, lalo na ang FEBC Bicol, ay isang kapamaraanan para ikaw ay aming makasabay sa paghayo. Alam ko yung iba, yan, si Pastor Rick Lunas, mga malalakas ang radyo, si Ate Jenna De La Rosa, talagang nilalakasan ang kanilang mga radyo para naman makapakinig yung mga tao o mga kapitbahay nila ng ating himpilan. Yan, kaya imbitahin niyo po kami kung saan man po kayo may mga special gatherings or celebration para po maipakilala namin sa inyo ang gawain ito ng radyo. At syempre, ang pang-apat ay sa pamamagitan ng pagbibigay o giving. Alam niyo po, ang ating radyo, ang ating himpilan ay isang non-commercial non-profit. Kung mapapansin niyo po, tayo ay walang commercial at tuloy-tuloy lang ang programa at mga broadcast natin hanggang alas 7 ng gabi. At alam naman natin na kapag may commercial, yan po dyan yung kapamaraanan upang tayo ay kumita or magkaroon ng financial support. Pero tayo po, ang financial support po natin ay ang pagsasama-sama nating pagbibigay o yung mga coin banks po na pinagsasama-sama at ang iba po na kinakausap ng ating Panginoon o may puso para sa ganitong gawain ay nagbibigay at sila ay patuloy na sumusuporta para naman po sa ating himpilan. Kaya kung ikaw ay may adhikain o ikaw ay nais na makasabay sa ating paghayo sa pamagitan ng pagbibigay, feel free to contact us para naman ma-explain at maibigay namin sa iyo ang iba't ibang kapamaraanan ng pagbibigay. You can give via direct transfer sa ating China Bank account at pwede din sa ating GCash. At pwede din na ikaw ay bumisita at pumunta dito sa ating himpilan upang makibahagi. At kung nais mo rin na ikaw ay mag-ipon ng iyong mga coins at ilagay sa isang coin bank, ay meron po tayong coin bank na available at ito po ay free. At kung ikaw ay nais na magbigay ng iyong tulong, pwede po na ito ay kumuha ka ng coin bank dito sa ating himpilan. Hanapin mo lamang si Kuya Alvis Reyeson. At kung ito'y mapupuno na, pwedeng-pwede mo pong ibalik dito sa ating himpilan. Kaya maraming salamat sa ating mga kasabay sa paghayo, mga tahimik na nag-iipon sa kanilang mga coin bank. At kami talagang nagugulat na sila ay dinadala na lang dito yung kanilang mga coin banks. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at sabay-sabay po tayo sa ating paghayo sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At syempre po dito sa ating himpilan, tayo ay sumasahim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi na may iba't ibang programa na ating napag-uusapan at ating na-broadcast. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo at ngayon sa ating programa sa Negosyo Sin Trabaho, maya-maya lamang ay kausap natin ang ating resource person from Bureau of Internal Revenue. Kaya kung may katanungan kayo, feel free to contact us para naman ito ay ating masagot, lalong-lalo na ng ating resource person from Bureau of Internal Revenue. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay ng ilang paalala mula sa ating himpilan at syempre ang ating pro tips. By Maloy Malibiran sa Lumbides. Kami po'y magbabalik.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
2: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Teka, teka, teka muna! Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips!
5: Lumaki tayo sa kasabihang honesty is the best policy. Do you practice honesty and truthfulness in the way you conduct business? Isa sa mga katangian ng pag-ibig na mababasa natin sa 1 Corinthians 13 verse 6 ay ito, Love does not rejoice in unrighteousness but rejoices with the truth. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa trabaho at negosyong puno ng inspirasyon at pag-ibig. Mayroon akong ilang mungkahi kung paano tayo magkakaroon ng mas loving workplace environment sa pamamagitan ng pagiging tapat at totoo. Una, speak the truth at all times. Gawing lifestyle ang pagsasabi ng katotohanan. Magiging masimple ang buhay kung palagi kang tapat at walang itinatago. Sakaling nagkamali ka at humantong ito sa pagkawala ng isang deal o pagkaantala ng isang proyekto, aminin mo ang totoo at pangatawanan ito. Huwag mong ibaling ang sisi sa iba. Huwag mo nang sisihin ang traffic dahil matagal na namang nararanasan iyan. Tell the truth instead of inventing excuses to get you off the hook. Speak the truth at all times. Pangalawa, stop spreading gossip and unwholesome talk. Isa yata sa paboritong pastime ng maraming nagtatrabaho ay ang pag-usapan ng buhay ng may buhay. Mabuti kung ang pinagkukwentuhan natin ay ang tagumpay at magandang buhay ng ibang tao. You can draw inspiration from that. Pero kung ang laman ng usapan natin ay ang problema o misfortunes ng inyong kaopisina, may kailangang magbago. Spreading gossip is not a loving act. It is a form of betrayal. At hindi ito nakabubuti sa ating samahan sa trabaho. Spread love, not gossip. Pangatlo, be truthful about your products and services. Iwas ang mangako ng mangako kung alam mo namang hindi mo ito magagawa. Mas mabuting ipaalam mo sa iyong kliyente ang iyong mga limitasyon kaysa paasahin sa isang bagay na hindi naman mangyayari. Ang tiwala ng iyong kliyente ay priceless. Mahirap itong tubusin kapag nawala. Kaya, pahalagahan ang kanilang tiwala. Be truthful about your products and services. Speak the truth at all times. Stop spreading gossip and unwholesome talk. Maging totoo tungkol sa kaya ninyong gawin at kayang ibigay ng inyong produkto. Ano pa ang mga paraan para ipamuhay ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagiging tapat at totoo dyan sa iyong trabaho, iyong pag-isipan at aksyonan? Love is truthful. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
6: IR Corner.
0: It's now 8:52 in the morning. At tayo po'y nagbabalik sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito pa rin po ang inyong programa, Negosyo as in Trabaho. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamaya alas 9:30 ng umaga. At ngayon nga po, every first Monday of the month ay kasama natin ang BIR. And we are so excited na ang kasama natin ngayon ay ang mismong Section Chief ng Accounts Receivable Monitoring Section. Ang ating resource person para sa ating Bureau of Internal Revenue Corner, si Ms. Annifer Escania. Ayan, good morning, Ma'am Annifer.
7: Good morning, Ms. Yvette. Good morning po sa lahat ng mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Ayan, napakagandang umaga. At syempre, dito nga po sa ating Bureau of Internal Revenue Corner ay napag-uusapan natin. Minsan kasi ang iniisip agad pag BIR, computation agad
7: No? Opo, totoo po yan.
0: Mga percentage, pero sa loob ng halos 2 taon na kasama natin ng BIR, talaga namang napakarami nating natututunan na dapat nating malaman, lalong-lalo na ng ating mga negosyante, dahil lalo na yan, may mga katanungan sila na hindi nasasagot, nagkakaroon ng kasagutan. Ayan, Ma'am Annifer, bati muna po kayo. Baka may mga special greetings po kayo, like birthday celebrants, mga ganyan.
7: Magandang umaga po, lalong-lalo na sa mga kasama natin dyan sa Bureau of Internal Revenue Regional Office. Good morning.
0: Ayan, oo. Hello sa inyo. Hello, Ma'am Rita. Good morning. At syempre pa, ayan, Ma'am Annifer, ang ating pag-uusapan ngayon delinquent accounts. Nako, yung mga pag sinabi mong delinquent, may mga hindi nababayaran, tama po ba?
7: Yes po. Actually, ang delinquent accounts po, very simple lang siya. Ito yung mga taxes due sa BIR na hindi nababayaran on the prescribed due date. Kaya po nagiging delinquent.
0: By the word itself, ano?
7: Yes po.
0: Yung mga hindi napapansin or hindi pinansin or hindi talaga nabayaran, ito yung mga yan. Nako, ma'am, can you explain us, ano nga po ba ang pwede nating gawin kung ikaw ay may delinquent accounts at ano yung mga, syempre may mga penalties ito, no?
7: Yes,
0: at syempre, ano ba ang kaukulan na maaari nating maging gabay para naman ito ay maisaayos natin?
7: So, unang-una po, alamin muna natin kung saan nanggagaling ang delinquent accounts.
0: Yes.
7: Ang delinquent accounts kasi meron po siyang dalawang klase. Una po is yung tinatawag nating self-assessed taxes.
0: Mm-mm.
7: Ito yung mga taxes na from the term itself, self-assessed. Ibig sabihin,

0: regular checks. Halimbawa po, nag-file si V taxpayer, tapos nagbayad siya using a check. Pero pagbayad niya, nag-bounce yung check eh for some reasons. Possible na walang laman or close na yung account na ginamit. Yeah. So dahil doon, may return, walang payment, kaya nagiging delinquent account po.
1: Ayun.
0: Meron din po tayong isa pang self-assessed tax, though hindi na siya usually nangyayari ngayon, yung unpaid second installment. Kasi meron tayong mga income taxes na minsan sobrang laki, hindi kayang bayaran ni taxpayer, so hinahati niya.
1: Mm-mm.
0: Kaya lang, hindi niya nabayaran yung second installment ng income tax niya, kaya nagiging delinquent din.
1: Oh, wait lang ma'am, yung income tax, pwede palang bayaran ng installment?
0: Meron po. Yung dati kasi nating form, meron pong ganun. Though nabago na po siya noong 2018, yung luma nating form, meron pong ganun na pwedeng bayaran yung kalahati.
1: Okay.
0: So, ang due date po natin ng income tax ay April 15. Yung second installment po noon ay August 15 po.
1: Mm-mm. Ayun. Ayan. So, tapos yung kalahati, syempre hinati niya. Yung kalahati, hindi niya nabayaran.
0: Yun po. Minsan nakakalimutan po.
1: Yan.
0: So, second type naman po ng delinquent account, ito naman yung galing mismo sa BIR or Final Assessment Notices.
1: Mm-mm.
0: Ito po, si BIR ang nag-compute through assessment or audit.
1: Mm-mm.
0: Kaya lang, ito naman, after ng audit, after ng notices kay taxpayer, hindi niya nabayaran kung magkano yung babayaran niya dapat as a result ng audit niya. Kaya nagiging delinquent account po yun.
1: Okay, oo. Ayan. So, the two types lang naman, ma'am.
0: Yes po, opo.
1: Okay, oo. So, ma'am, anong ginagawa natin dito?
0: So, eto ma'am, ang nangyayari kasi nito, kapag hindi siya nabayaran agad, napupunta yung case nila sa collection division or sa amin specifically, sa arrears management, para kolektahin itong mga delinquent accounts na ito.
1: Yes.
0: In our way of collection, since meron na pong mga naunang notices sa kanila, nag-i-issue na po kami dito ng warrant of restraint and or levy. Kung papakinggan, medyo nakakatakot.
1: Yes, parang warrant of arrest.
0: May warrant.
1: Oh.
0: Pero ito kasi, very different siya sa warrant of arrest. Yung warrant of arrest kasi, aarestuhin natin yung merong kasalanan. Pero dito sa amin, sa warrant of restraint and or levy, will go after the properties. So, si taxpayer po, kung hindi niya nabayaran yung kanyang delinquent accounts, ang hahanapin ni BIR is yung properties niya na pwedeng gamitin pambayad sa BIR. So, possible po ito na mga deposit sa banko o kaya pwede din na real properties, mga lupa o kaya building, and pwede din po na motor vehicles.
1: As long as nakapangalan sa
0: yes
1: kanya.
0: Yes po, yun. Okay. So, long as nakapangalan sa ating taxpayer. Mm-hmm. So, ano po ba ang possible na mangyari kapag may delinquent account si taxpayer tapos hindi niya ito nabayaran? So, malaking problema ito sa negosyo niya. Unang-una po, kasi mag-i-issue kami ng warrant of restraint and or levy, ang execution niya is warrant of garnishment.
1: Mm-hmm. Ano naman ito,
0: po,
1: ma'am?
0: Opo, pag sinabi pong warrant of garnishment, nag-i-issue kami nito sa mga banko. So, ang nangyayari, naho-hold yung account ng taxpayer.
1: Oh.
0: So, pag na-hold po yung account niya, hindi siya pwedeng mag-withdraw. So, malaking epekto po nito sa negosyo.
1: Yes,
0: kasi yung
1: course.
0: Transactions nila, maho-hold.
1: Yeah.
0: Yung mga check nila, hindi sila pwedeng mag-issue. Or kung mag-issue man sila, magbabounce yung checks.
1: Yes.
0: Kaya very advisable po na hindi tayo aabot sa stage na ito.
1: Okay, oo.
0: Mm-mm. Another thing po na magiging problema ng isang negosyante kung meron siyang delinquent account is hindi siya makakapag-transact sa government. Hindi siya makakapasok sa government projects.
1: Mm-mm.
0: Kasi po, pag sa gobyerno kasi tayo magtatransact ang isang negosyo, kailangan niya ng tax clearance for building purposes. Yes po. So, kung walang ganun, hindi sila pwedeng sumali sa mga bidding. Hindi kasi po na-release yung tax clearance kung meron silang delinquent account.
1: Yan.
0: Or kung halimbawa naman po, by the time na nag-tax clearance sila, wala pa silang delinquent account, and then nanalo sila sa bidding, hindi naman sila makakakuha ng tax clearance for final settlement. So, hindi naman sila mababayaran.
1: Yun.
0: So, very important po na mabayaran talaga yung delinquent accounts natin para hindi sila nagkakaproblema sa negosyo.
1: Ayun.
0: Kumbaga, tuloy-tuloy lang ang transactions nila.
1: Yes. At saka, di ba, pag may naaabala sa negosyo, medyo ano eh, kasabay dyan yung mga losses din sa negosyo
0: mo,
1: di ba?
0: Yes po, opo. Actually, merong iba na nagkakaproblema kapag na-hold yung account nila, kahit pambayad sa mga empleyado nila, naho-hold din. So, hindi lang yung negosyante ang apektado.

0: Oh, pati mga empleyado din talaga nila.
1: Oo. So, ma'am, pagka ganitong delinquent account, bago yung mga warrant, yung dalawang klase ng warrant na nire-release ng VIR, ano yung binibigay natin sa kanilang palugit para ito ay kanilang masettle?
0: Actually, ma'am, bago kasi napupunta sa delinquent account, meron lang nauunang notice na sinisend sa taxpayer.
1: Okay.
0: Pag na-receive po nila yung notice na yon, meron po silang 30 days para bayaran yon. Ngayon, kung hindi po yun nabayaran within 30 days, dun na po magpapasok yung warrants.
1: Okay.
0: Sa warrants naman, medyo mahigpit na po si BIR. Medyo masama man pakinggan, pero agad-agad po ang warrants.
1: Okay.
0: Usually po, within 5 days lang after ng warrant of distraint of, or levy, warrant of garnishment na po agad.
1: Oh, so dapat talaga, no, bago dumating dun sa warrant, eh meron pa namang 30 days na binigay ang BIR para isettle mo yung account mo, eh dapat isettle na.
0: Yes po.
1: Tama po, po ba?
0: Yes oo, po. Tama po.
1: Oo. Okay.
0: So, eto naman po, yung delinquent accounts kasi minsan kapag narinig nila na delinquent accounts tapos may warrant na, natatakot na agad yung taxpayer.
1: Yes, of course. Oo.
0: Akala nila wala ng paraan o kaya akala nila dapat on the spot na babayaran kung magkano yung utang nila. So, ang BIR po, meron naman po tayong tinatawag na remedies. Itong remedies na ito, ito yung mga paraan kung paano natin masasettle yung delinquent accounts.
1: Yes.
0: So, unang-una po, syempre yung full payment.
1: Mm-mm.
0: Kaya lang ito, rarely na may nagpo-full payment kasi ang nangyayari, kaya nga po nagiging delinquent account.
1: Walang
0: dahil,
1: pambayad.
0: Yes, opo, walang pambayad. So, kung hindi po siya kayang bayaran ng full payment, meron po silang second option na i-installment po kung magkano yung dapat nilang bayaran.
1: Mm-hmm. Opo. Gano yung installment, ma'am? How many months ba yan? O years ba? Or paano?
0: Yung installment naman, ma'am, depende po sa status ng negosyo ng isang taxpayer. Bale, tinitingnan po dito kung active pa ba yung negosyo niya, kung malaki ba yung kita ng negosyo niya, at saka kung madami po ba siyang assets. Yan po yung mga factors na tinitingnan.
1: Okay.
0: Aside po dyan, tinitingnan din natin kung gaano kalaki yung utang ni taxpayer. Kasi kung halimbawa po, maliit lang naman yung utang ni taxpayer, syempre, shorter period po yan.
1: Yes.
0: Pero kapag malalaki naman, nabibigyan naman ng pagkakataon ng taxpayer na magbayad hanggang 6 months. Kung halimbawa naman po, umaabot ng millions. Halimbawa, 20 million po, sobrang laki talaga.
1: Yes.
0: Minsan napapayagan po ng hanggang isang taon. Depende po sa assessment natin sa status ng negosyo ng taxpayer.
1: Oo. Pero I'm just wondering, ma'am, no, paano kung ganito na umabot na yung laki ng iyong babayaran sa delinquent account mo, tapos nagsara naman yung negosyo mo, paano kaya ito?
0: Diyan man papasok yung ating third kind of settlement. Meron po tayong tinatawag na compromise settlement. Under compromise settlement, meron po ding dalawang basis. Una po is yung financial incapacity, and then pangalawa po is yung doubtful validity of assessment. So, una po sa compromise settlement under financial incapacity, from the word itself, financial incapacity, papatunayan ni taxpayer na financially incapacitated na siya na bayaran yung delinquent account. Kasama po dito is yun nga po kung sarado na yung kanyang negosyo, kung wala na siyang assets na pwedeng ibayad, at kung wala na din siyang accounts receivables.
1: Yes.
0: Ito po kasi yung mga bagay na tinitingnan natin. Possible kasi na kakasarado lang ng negosyo niya. Halimbawa po, bagong sarado lang yung negosyo, possible na meron pa rin siyang accounts receivables.
1: Yes.
0: So, yung percentage po ng babayaran, nakadepende siya kung gano'n nakatagal na nagsarado ang isang negosyo.
1: Ayun, dun pala yun, ano?
0: Yes po.
1: Oo, kasi di ba pag nagsarado yung isang company or yung negosyo ay nagsara, may process pa kasi na kailangan ibalik mo yung mga resibo, di ba?
0: Yes,
1: may mga
0: po,
1: ganyan, may mga reports na ibinibigay. Pero ito, kinukumputan pa sila nung panghuling tax. Tama ba, ma'am?
0: Yes po, opo. Ang delinquent account po, meron din kasing chance na galing siya sa audit ng isang negosyo na nagsarado. Meron, possible din po yun.
1: Mm.
0: Kasi meron ding mga negosyo na halimbawa po nagsara sila, nag-file sila ng closure, ina-assess din po yun kung dapat ba sila i-audit o hindi.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: So in cases po na na-audit sila at hindi na nila nabayaran yung taxes na na-compute doon, nagiging delinquent account din po yun.
1: Mm.
0: So kapag nasa amin na, kung hindi nila kayang bayaran, pwedeng mag-apply ng compromise settlement under financial incapacity.
1: Yes.
0: Sa financial incapacity po, ang minimum po is 10% po ng basic tax due kapag ang negosyo ay more than 3 years nang sarado.
1: Ayun. Oo.
0: Kasama naman po sa requirements dyan is yun nga po, patunay na nagsarado na yung negosyo at wala silang properties, walang receivables. At saka po yung payment po nila ng 10%. Kung halimbawa naman po ang negosyo ay less than 3 years ng sarado. So possible na hindi pa talaga naubos yung assets nila.
1: Mm-mm.
0: Ang minimum naman po na babayaran nila for the delinquent accounts is 20% po of the basic tax due.
1: Okay. Mm-hmm. Oo. So binibigay naman yan ng BIR, di ba po? Yung computation na yan,
0: yes,
1: kung
0: po,
1: how
0: po
1: much yung babayaran nila at need nilang isettle.
0: Opo. Tsaka ito ma'am, kasi ang basis ng computation niya is basic tax due lang po.
1: Okay.
0: Alam naman po ito ng mga taxpayers natin. Yung taxes kasi natin, di ba po, merong basic tax.
1: Mm-mm.
0: Tapos kung late na siya, ang delinquent accounts talagang late na. So meron siyang surcharge, interest, at compromise penalties.
1: Mm-mm.
0: So sa pag-compute po, itong mga penalties na ito, interest, at saka surcharge, hindi na po siya kasama sa basis ng computation.
1: Ayun.
0: So basic taxes due na lang po ang basehan nun.
1: Wala na siyang kasama, ma'am, ng mga penalties.
0: Wala na po.
1: Ayun.
0: Hindi na po siya kasama.
1: Kasi lalo na, di ba, ngayon, ma'am, marami nagsasara na ano, dahil nga po sa mga pagtaas ng mga bilihin. Minsan, yung mga negosyante, lalo na yung mga small business businesses natin, they opt to close the business kesa sa mas malubog pa sila sa pagkakautang. Ano? Mm-hmm.
0: Opo, meron talaga, ma'am, na ganyan. Lalo na kapag ang delinquent accounts nila umaabot ng 20 million.
1: Masyado ng malaki.
0: Opo,
1: ano?
0: Meron talaga. Ang problema kasi dito, dahil nga delinquent siya, late siya, yung mga penalties po, halos doble nung basic tax na dapat nababayaran nila.
1: Yan.
0: So talagang hirap po ang taxpayer na magbayad.
1: Mm-hmm.
0: Though under compromise settlement, meron po tayong isa pa, yung under doubtful validity of assessment.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman po yung kine-question ni taxpayer yung validity kung tama ba yung pagkakakompute ng mga taxes niya.
1: Mm-mm,
0: so, possible kasi ma'am na halimbawa po na-audit si taxpayer, yung isang negosyo, kailangan niya mag-submit ng mga documents, mga resibo, mga tax returns, mga ganyan. So, may cases po na si taxpayer, hindi niya yun nasasubmit for some reasons.
1: Oh.
0: Halimbawa po, sasabihin na taxpayer na hawak ng previous accountant o
1: yes,
0: kaya previous bookkeeper nila yung documents nila, yung libro nila. So, wala na silang kopya dahil bago na, nagpalit.
1: Mm.
0: O kaya, meron naman po na due to fortuitous event, halimbawa, binaha yung isang negosyo, o kaya may sunog.
1: Yun.
0: Yun, nawala na yung mga documents nila. Meron din pong ganyan.
1: Mm-mm.
0: O kaya, meron naman po na halimbawa, naglipat sila ng office, tapos hindi na nila mahanap yung mga resibo nila, o kaya yung mga tax returns nila.
1: Yes.
0: So, kapag ganun po kasi ang nangyayari, walang option si BIR kundi mag-audit based sa kung ano lang ang meron silang documents.
1: Mm-hmm.
0: So kapag ganun po, there's a chance na yung tinatawag nating best evidence obtainable rule. So kung ano lang yung meron, so hindi talaga siya na-audit ng masinsinan or very detailed. So kapag ganun po, pwede naman si taxpayer mag-apply ng compromise settlement under doubtful validity of assessment. So, under doubtful validity of assessment, ang basic naman po na babayaran, ay ang minimum na babayaran is 40% of the basic tax due. So, similar po sa financial incapacity, ang basis po ng computation is basic taxes na lang. So, yung interest, surcharge, at saka compromise penalties, hindi na po kasama sa basis ng computation. So, basic lang po.
1: Yes.
0: Pero ito naman kasi, ma'am, ang compromise settlement, whether financial incapacity or doubtful validity of assessment, is subject to siya for approval. Meron po kasi tayong tinatawag na Regional Evaluation Board at saka National Evaluation Board.
1: Mm-mm.
0: So, kung pag ang amount po, ang basic po ay less than 500,000, ang nag-a-assess po is regional office only.
1: Mm-hmm. Dito lang kung saan yung negosyo
0: yes,
1: mo.
0: Yes po, okay. Opo. Pero kapag ang basic tax due umabot ng more than 500,000, pinapadala na po ito sa national office. Sila na po ang nag-a-assess kung pwede ba talaga silang mag-compromise.
1: Mm-mm.
0: Bali po, ang basis naman nila to approve or disapprove the compromise settlement is depende sa kung anong mga documents ang isasubmit ni taxpayer.
1: Yes.
0: So, kung hindi po, halimbawa po sa financial incapacity, kung hindi mapapatunayan ni taxpayer na hindi na talaga siya financially capable na magbayad, syempre po, madi-disapprove yun.
1: Yes.
0: So, kapag na-disapprove po yun, buong amount ulit ang babayaran.
1: Mm-hmm.
0: Same po with doubtful validity of assessment. Siyempre, magsasubmit si taxpayer ng mga proof niya kung bakit
1: yes,
0: sasabihin niya
1: opo,
0: na mali yung computation ni BIR.
1: Yeah.
0: So, based naman po dun sa documents na isasubmit niya, doon natin i-check kung meron ba talagang grounds yung claim niya na doubtful yung assessment.
1: Mm-hmm.
0: So, kung based po dun sa documents at ma-find out natin na talagang merong mali sa assessment ni BIR, ma-approve po siya.
1: Ayun.
0: Pero kung hindi naman po siya talaga mapaprove ng taxpayer na mali yung computation ni BIR, again, madi-disapprove po ito. Kapag
1: ayun,
0: na-disapprove, yun po, buo na naman yung babayaran. Yes po.
1: So, depende talaga yun sa mga documents na isasubmit
0: yes,
1: mo. Kasi, syempre, i-deliberate pa yan, di ba?
0: Yes,
1: may
0: po,
1: mga investigation pa mangyayari yan before malaman kung talagang ito ay valid.
0: Yes po.
1: Oo, yung claims mo. Nakunda, ang hirap pala mama, no? Medyo nakakakaba pala eh pag umabot ka na dyan.
0: Matagal po ang proseso. Kaya ang mga taxpayers sana, lalo na yung mga negosyante, ina-advise namin sila na talagang dapat intact yung mga tax returns nila, yung mga documents nila, yung mga resibo kahit po used na talagang kailangan po itago.
1: Mm-mm.
0: Kasi usually yung mga resibo, dun din nakabase yung mga computation. At saka yung mga libro, dapat po talaga daily siya ina-update.
1: Yes,
0: kasi may cases din naman na merong libro
1: pero walang update.
0: Opo, walang laman, hindi na-update.
1: Yun yung isang ano mame, yung mahirap sa pagne-negosyo talaga. Dapat talaga daily may monitoring.
0: Yes,
1: ano. Kasi ako yung negosyo, dapat talagang kailangan everyday talaga nakasulat dyan yung sales mo. Kasi hindi lang yun ma'am, kasi pag may nag-visit na BIR, 'di ba?
0: Opo,
1: tinitingnan niyan eh. Isa 'yan dapat sa meron kang hawak sa 'yong negosyo, doon sa 'yong place ng negosyo mo, kasi kung hindi, kung wala 'yan, may penalty ka.
0: Opo. Saka talagang dapat updated.
1: Yes.
0: For example kasi ma'am, merong cases na upon audit, ang laki ng sales.
1: Okay.
0: Tapos sasabihin ni taxpayer, hindi niya naman kinita 'yung ganun kalaking income. Kaya lang ang nangyari, hindi niya ma-proof na malaki yung expenses niya. Kasi possible na hindi niya natago yung resibo. O kaya hindi niya na-record sa libro yung mga expenses niya.
1: Yun.
0: So, yung burden to prove na ganun talaga yung expenses niya, syempre na kay taxpayer po yun. Kasi si BIR, hindi naman siya basta-basta maniniwala lang na sinabi lang ni taxpayer. So, dapat meron talaga tayong documents po para sa claims.
1: Exactly. Oo. Kasi ma'am, syempre, yun ang babasihan
0: yes,
1: mo. Kasi
0: po.
1: I can say naman whatever I want to say, diba?
0: Yes po, opo.
1: Pero if there are no mga documents or there is no document na ipapresent, wala din tayong basehan doon.
0: Yes po,
1: tama.
0: Opo. Very important talaga yung mga documents.
1: Ayan. Naku ma'am, napakaganda nitong usapan nating delinquent accounts. Ano pa po ang pwede ninyong maipaalala sa ating mga negosyante? Syempre, ayaw nating umabot sila na maging delinquent accounts sila.
0: So, ang reminder lang po namin, syempre po, aside sa pag-secure ng mga documents, returns, resibos, at saka libro, kapag meron na pong delinquent account, sana po ay huwag natin deadmahin. Kasi tumatakbo po yung araw.
1: Yes.
0: At saka, malaking epekto po ito sa negosyo, aside sa possible na ma-hold yung transactions nyo, at hindi kayo makapag-transact sa government, like government projects, o kaya kung makapag-transact man kayo, hindi kayo mabayaran, possible din po na Aside sa deposits nyo, yung real properties nyo naman po ang iho-hold ni BIR.
1: Ayun.
0: Kasi ito kasi ma'am, meron din, as I've said po kanina, yung warrant mm-hmm. po is hindi po siya warrant sa tao mismo. Warrant po siya sa properties.
1: Oh, naku, so, lalo na yun, di ba? Gustuhin mo ba yun?
0: Yeah. So, hindi lang po yung mga deposits yung naho-hold, possible yes. din po yung real properties. Mm-hmm. So, ito kasi po, kapag real properties ang nakuha ni BIR as pambayad po dun sa delinquent account, binibenta mm-hmm. po ito ni BIR.
1: Okay. So, para syempre, yun yung bayad
0: yes
1: dun sa
0: po, opo. Mm-hmm. Meron po kaming tinatawag na tax lien and levy. So, kapag talagang hindi si taxpayer nagbayad, mm-hmm. yung mga properties niya po is nalalagyan ng lien or levy sa mga titulo nito or sa tax declarations nito. Mm-hmm. So, hindi po nila magagalaw yung properties. Hindi po nila mabibenta.
1: Yun.
0: And eventually, si BIR, siya po ang magbibenta ng property.
1: Oh.
0: Kasi, ma'am, aanhin naman ni BIR yung property.
1: Yes, of course.
0: Opo. So, syempre, ang option namin is ibenta yung property yeah. para maging pera pambayad dun sa delinquent
1: so,
0: accounts.
1: Yeah, yun
0: so,
1: nga.
0: Opo. Oh. Yun, so, yun ang magiging problema naman nila.
1: Oh, kaya mas maganda, ikaw na lang mag, ano, magbenta ari-arian mo, tapos bayaran mo yung delinquent account mo para at least meron ka pa rin kahit papaano, di ba?
0: Opo, ma'am. Possible, ma'am. Possible. Kaya lang si BIR kasi mabilis po.
1: Pagdating sa ganyan.
0: Yes po. Kapag nag-warrant na kasi, parang yung number of days po is mabilis na lang. Kasi yung warrant of distraint of and levy after po nun, yung warrant of garnishment within 5 days lang po.
1: Ayun. Ako, kaya dapat talaga, siguraduhin natin ito, no? Na huwag tayong yes, umabot dun sa punto na tayo ay maging delinquent account na. O yung, okay. Siyempre, yung negosyo natin, yung... Dahil yung properties natin yan eh, di ba? Or
0: yes,
1: anything na pwedeng mangyari. At syempre, ito ay hindi natin hinihikayat dahil nga po ang ating laging encouragement sa ating mga taxpayers ay magbayad ng tapat, ng sapat, at tamang oras.
0: Okay.
1: Ayan, para hindi tayo umabot sa delinquent accounts. Anything else, Ma'am Annafer, bago tayo magpaalam sa ating programa ngayon?
0: Opo. Reminder lang din po sa kanila na kapag may delinquent mm-hmm. accounts sila at naka-receive ng warrant, huwag po agad matatakot. Mm. Bumisita po sa opisina dahil meron naman po tayong mga remedies or possible
1: yes.
0: na way ng settlement para ma-close po yung delinquent account.
1: Exactly. Ayan, yes, Ma'am, po. Speaking of that, saan po sila pwedeng dumulog o pwedeng pumunta? At meron po ba silang mga pwedeng i-contact na number pagka sila ay may ganitong mga problema?
0: So, kapag may delinquent account po, ang advice po namin is mag-visit po sa office instead na mag-text or tumawag na lang.
1: Oh, okay.
0: Kasi mas madali po mag-explain kapag syempre face-to-face po. Opo. Anyway, ang opisina po is available naman po from Monday to Friday. Monday to Thursday dahil for the Friday po, naka-work from home pala kami. At anytime po during office hours, 8 to 5 p.m. po.
1: Ayan, Monday to Thursday, pwede nyo silang bisitahin. At saan nga po ba ang satellite office natin dito, ma'am? Pwede nyo pong sabihin ang address na pwede nilang puntahan.
0: For the delinquent accounts po, under po siya ng regional office. So, ang BIR regional office po is nasa Imperial Court Subdivision, Gaspi City. Ito po
1: yes.
0: yung office natin na luma.
1: Yeah.
0: Yung malapit po sa Tanchuling.
1: Yes, exactly. So, ayan, pwedeng-pwede po kayong pumunta dyan at kayo po ay dumulog. Dali nyo lang po ang inyong mga papeles sa mga dokumento na meron kayo para ito ay madaling maproseso at madali nating mabigyan ng remedy yung ating mga delinquent accounts. Ayan. Anything else, ma'am, before tayo magpaalam?
0: Yun lang po, ma'am.
1: Ayan. Nako, maraming salamat, Ma'am Annafer Escania. At siya po ang Section Chief ng Accounts Receivable Monitoring Section. At ang ating napag-usapan ngayon is regarding delinquent accounts. Kaya kung kayo may katanungan, pwede nyo rin po yan isend dito sa ating himpilan at siguradong ito ay makakarating sa kanila. At mas advice nga ni Ma'am Annafer na pumunta kayo directly o diretso doon sa BIR office para naman ito ay ating mabigyan ng aksyon. At syempre, mababait ang ating mga taga BIR.
0: Yes po.
1: At kayo ay kanilang i-accommodate at talaga namang may solusyon ang bawat problema na inyong idudulog doon sa kanilang himpilan, sa kanilang opisina. Ayan, maraming salamat, Ma'am Annafer, and God bless BIR.
0: Maraming salamat din po. Good morning.
1: Ayan. Nako, napakaganda ng ating napag-usapan, delinquent accounts. At ito po ay isang magandang reminder para sa ating mga negosyante na huwag na po natin paabutin na tayo ay magkaroon pa ng delinquent accounts. Dahil kung ito ay mangyayari sa atin, eh medyo madugo at medyo meron na tayong mga kailangang asikasuhin at syempre yung mga kailangang bayaran. Kaya siguraduhin po na huwag tayong pumasok dito sa delinquent accounts. Pero kung ikaw ay may delinquent account na, pumunta na agad-agad doon sa Bureau of Internal Revenue upang ito ay ang inyo nang maisettle. Kaya magandang araw sa lahat ng ating mga kasama dyan sa Bureau of Internal Revenue. At makakasama nating muli sila ngayong unang linggo or unang Lunes ng Hunyo. Ayan, abangan natin sila ulit sa next month para na naman sa mga makabuluhang usapin ng ating mga... Ngayon nga yun, no, kuya, June na nga pala ngayon, ano? Kala ko May. Sa susunod, sa July naman, makakasama nating muli sila sa first Monday of July. At it's now 9:22 in the morning at ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Hayaan nyo muna pong iwanan ko kayo ng salita ng Diyos bago tayo magpaalam at ito ay mula sa Philippians chapter 1 verse 9 to 10. Ang sabi po dito, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesus Kristo sa ikararangal at ikakadakila ng Diyos. Ito po ay naisulat ni Apostle Pablo nang siya ay nasa kulungan at siya ay merong challenges. Alam niyo po, ito'y magandang reminder to everyone dahil nga po ngayon sa ating mundo, napakahirap na magkaroon ng tunay na pagmamahal. Pero tayo ay nabigyan ng reminder sa oras na ito na tayo ay patuloy na mag-ibigan sa ating kapwa. At tayo ay sa ating pag-iibigan ay kasama dito ang pangunawa at ang kaalaman. Kaya naman po tayo ay hinihikayat na magmahala na may pangunawa at tayo ay mas maging understanding pa para naman mas lalong lumalim ang ating pagmamahalan. Hindi lamang sa ating asawa, sa ating pamilya o sa ating mga anak, pati sa ating mga katrabaho or saan man po tayo naroroon. Kahit nakasakay natin sa jeepney, baka naman nagpapaabot lang ng kanyang bayad, nakasimangot na tayo. Alam niyo po, we can express love by doing little things for our neighbors sa ating mga nakakasalamuha sa araw-araw. At yan po ang ating salita ng Diyos na aking iwanan ngayon para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Ako muna po'y pansamantala na magpapaalam sa inyo at kita-kita po tayong muli bukas sa isa na namang inspirasyon, magandang balita at kung ano po ang ating mapag-uusapan sa Business 101 segment with our online mentor, Dr. Ariel Bernardo. Abangan nyo po yan bukas. At tayo po'y magpapaalam at salamat kay Don Ramon sa pagsama sa akin sa technical side. Antabay lamang po sa susunod nating programa ang Family Matters with Pastor Joy Mandrilia. Ayan, at magandang araw sa inyong lahat. See you, Anislag High School! Magandang araw and happy day everyone! Be a blessing to someone today. Bye!
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Duway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

right. Ayan, Lunes na naman, mga tugang. Maray na aga. Good morning sa Tuya Gabos. Kumusta? Paayong buntag diha sa Kabisayaan. Maray na aga, digdi sa Kabikulan. And syempre, good morning around the world. Wow. And syempre, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world. Yeah. Ma'am Rosel Mandrelia. Good morning po sa lahat po na ating mga katatayan dyan. Ah, sa ating mga construction worker, yan, mainit po ang panahon. More water. Siyempre, kahit po sa ating po nga mga driver, yan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok. Salamat, kumusta kayo dyan. At sumasaludo tayo doon sa ating mga parents na, yan. Ah, mga OFW, yan. Good morning. Kumusta kayo? Ah, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ha? At lagi nating tatandaan na ang Diyos ay nag-iingat sa ating lahat. Patuloy lang tayo magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy na umasa sa siyempre sa magagawa ng ating Diyos na buhay sa atin po, ano? Sa ating pamilya, at siyempre sa lahat ng ating pinagdadaanan. Huwag po tayo makakalimot na laging may magagawa ang Diyos, no? Sa anumang pagsubok na pinagdadaanan natin, ayan. Lagi lang natin tatandaan, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, no? Sabi ng ating Panginoon Kristo, minsan nag-challenge siya, eh. Yeah? Kung ang inyong ama sa laman na masasama, ayan, nag-iisip ng mabuti para sa inyo, ako pa kaya na inyong amang nasa langit, sabi ng Panginoon. So, ibig pong sabihin, meron siyang kaukulan at seryosong pagtugon sa anumang ating pong panawagan, panalangin at mga kahilingan. Ano po? Kaya sa ating pamilya, patuloy lang nating idulog sa Panginoon. Yan, yeah. Kaya makinig ngayon pong umaga, medyo maganda ang ating usapin. Disciplinarian parenting. Yan, yan po ang ating pag-uusapan. Siyempre, good morning sa ating mga kamagagawa. Diyan po sa family ng ACICF sa First District. Good morning po sa inyong lahat. And siyempre, good morning dyan sa Alice CF family, Pastor Ben Fernandez, good morning. And syempre, good morning sa 3rd District, Ministerial Fellowship, Pastor Roland Paloma, good morning. Kumusta ang biyahe? And syempre, good morning sa lahat ng nakatutok. Ngayon pong umaga, salamat sa mga kapatiran po natin na patuloy na nag-aabot ng ika nga. Panalangin sa atin, laging tumutulong at sumasama sa lahat ng adhikain natin sa paglilingkod sa pamilya po ng Bears of Light. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Lagi pong tatandaan, ang buhay ay weather lang. Ganun pa man, huwag tayong makakalimot na may magandang layunin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Kumusta? Patuloy na inahamon natin ang isa't isa. Hindi yung hamon na parang naghahanap ng away, ano, Don Ramon. Ibig sabihin, we are encouraging you po na patuloy na magbukas ng pagkakataon na bigyang daan, ha? Ang paglago ng ating pong parenting capability. Yan, ha? Alam ko po na wala namang perfecto na pagmamagulang, pero merong matured niyan, merong paglago, merong pag-aayos. At kung tayo po ay maging bukas sa ganong larangan, ay siyempre, lalo tayong mapagpapala. Lalo nga, ika nga,
mabibigyan ng kaukulang pagtugon, ha? Yung ating pong mga suliranin sa pagmamagulang, lalo na sa kasalukuyang panahon, ha? Maraming pamilya o kaya magulang, ha? Mga anak natin na pinagdadaanan, ha? Yung iba ay nasadlak sa bisyo, yung iba ay napaaga sa pag-ibig, yung iba ay nawalan ng gana sa pag-aaral, yung iba ay medyo nalilito kung anong direksyon ang tatahakin. Nangangahulugan lamang na sa lahat ng yon, magulang ang kanilang kailangan. And minsan, sa ganong klaseng karanasan ng ating mga anak, mas sinusubukan natin mag-execute ng disiplina. No, minsan sinusubukan nating magpamalas ng pagtutuwid sa paraan na minsan ay sobra. Yan, at dadaanan natin yan ngayong umaga, pag-uusapan natin. Yan. At habang tayo ay naghihintay ng ating mga kakiriyans, isang awitin ng ating mapapakinggan from Ben and Ben. Yan, nakikinig ka ba sa akin? Yan, sabi nung awitin. No? Yan, ikasa mo, Don Ramon. Yan.

All right. Yan. So, salamat sa Panginoon. Siyempre, good morning, Melinda de Guzman. Good morning po sa iyo. And siyempre, good morning to Mark de Bercasio. Yan. Kumusta dyan si Richel at si Raskin? Kumusta kayo dyan sa Bears of Light? Christian Fellowship of Tikligaw City and Pastora Bilen. Pastora Tess Bilen, good morning sa iyo. At kumusta kayo dyan? Ano lamang ang masiram dyan na panguntuhan? Garo masiramon ko nyan, Don Ramon ang pinalupag na, Don Alphon ang pinalupag na lubi-lubi. Ay ikaw. Babawan mo ki payo ki tilapyang mga bangang kilo ang saro. Gumirilid na ka mo. Ako nang bala kay ni. Kaya ko na ini. Kaya nakakamiss minsan magrabas-rabas sa tuyang mga katugangan. Talagang masiram ang mga gulayon na dyan, shout out dyan sa Kapil family dyan sa Buang. Taon-taon dadarahan akong langka. Uy, saan? Ahay, sa bayan na tabi, kikasag, buda mga tulong buok na nyog. Yan. Tangani. Maproblemaon ka man tabi, Daddy Joy. Ika nang nadaran kigulayon, pati pambangot. Ano po, Pastor Noe Bataan, good morning po, Tol Joy, sa mga kasama mo dyan, sa radio station. Pabati man po si Mama Lisa, yan. Good morning po, Mama Lisa, from Pastor Noe Bataan. And to Sister Nitza Martinez, good morning, Tabi Paz. Yan, kumusta dyan si Mami Lynn? Nagulay ka ni, Tabi? Sige daw, comment daw kung nagulay. Tapos, pag nagulay, minatago sa sadit na turuta, pero rilago na sa ref. Yan, gulpi yun akong kusina doon, Ramon. Mami Malo, Tubilyo, huwag ganun na, magpaksiw na dyan, kikuwauta. Dyan ako mangon to sa malilipot. So, yan po. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang topic natin ngayong umaga. Importante ini. Maaring namang magdulot ng maganda. Pero kadalasan, lalo sa nangyayari ngayon sa lifestyle, sa emotional capacity ng mga young generation nowadays, titingnan natin, naaralin natin kung fit pa ba yung disciplinarian type of parenting. Ikaw, Ate Floribeth Penales, what do you think? Igwa sa tingin mo, Ate Floribeth Penales ng Antipolo. Siya po ang Miss Antipolo. Miss Antipolo. Kamusta kayo dyan? Nagkita kayo ng tatay niya? Kamusta yung tatay niya? Sa tingin niyo po ba, bagay pa sa estilo o sistema ng pagmamagulang sa kasalukuyang panahon itong disciplinarian type of parenting? Sige nga po, comment. Pag-usapan natin. Ito ba ay napapanahon pa? O sakto ba sa pangangailangan ng ating mga anak sa kasalukuyan? At kung sakali man na pwede o hindi, o kung pwede, hanggang saan lamang at paano? Yan, siguro yun ang magagandang tanong. Kung magdidisiplina tayo, natuto tayo maglagay ng tamang sukat, parameter, ika nga. And also, aaralin kung paano gagawin.
Ji, bueno, good morning. Sabi niyan, Pastor Joy watching from Antipolo. Wow. Good morning sa inyo. Pagandaan nyo na dyan, ha? Ate G and Ate Beth, ha? Nandyan ako sa June. Yan, sa Antipolo. Okay? At salamat sa Panginoon. Pag-usapan natin itong disciplinarian na parenting. Kasi minsan, magkakaiba tayo ng pananaw kung paano natin i-upgrade ika nga. Kasi alam mo yung pinaka-bottom line ng discipline, maganda yung heart niya. Kasi siyempre, ikaw bilang magulang, kahit ikaw doon alpon, mag-agree ka na gusto mong makita ang mga anak mo na maayos, mabuti, tama ang karakter, tama ang appreciation sa mga bagay-bagay, tama ang prinsipyo na na-acquire sa buhay, tama ang pag-apply ng mga bagay na dapat inaaral sa buhay. Paano yun? Kumbaga instinct na yun, kumbaga innate na ika nga. Ibig sabihin, natural na yun sa isang magulang na gustuhin na mapabuti ang anak. Kasi nature na ng magulang yun. Pangarap ng magulang yun, puso ng magulang yon, lalo na tayo mga tatay, lalo dito sa kulturang Bicol yan. I'm sorry mga taga Antipolo, ha, so kulturang Pinoy, ang kulturang Pinoy iba, ha? Talagang yung mga tatay, they were driven with their authority as father. Yan, kaya minsan nagkakaroon ng konting misconception ng pag-execute ng kanyang authority, confronting the situations na kinasadlakan ng anak. Let's say for example, ayaw ng tatay na makitang umiinom ang anak. Halimbawa lamang, ano po. Pero yung surrounding at environment ng anak, napabarkada siya doon sa talagang mga manginginom. Yeah. O, so paano ngayon na? Paano ngayon naharapin ng bata ang ganong buhay at paano siya mabubuhay doon sa ganong klaseng environment na kumbaga dadalhin niya yung tagubili ng kanyang ama na huwag kang iinom. At syempre, there might be a tendency na lumampas sa boundary ng authority or tagubili ng tatay ang ganitong anak na nasadlak sa ganong klaseng environment. Paano mo i-deal ito? Yan. Okay? Okay. So, nowadays, uso ang mga kabataan ngayon. I'm sorry, mga kabataan. Bakit maglakad ka, Don Alfon, sa gabi? Mas lamang na ang mga kabataan na nasa kalsada kaysa sa mga adult. Ano ba ang nangyayari ngayon sa lipunan, mga kakeryans? Mga airpads dyan, mga dadski, mga papski. The way I observe what is really going on in the community nowadays, ay talaga namang alas 12 na. Yung mga 18 years old below ay nasa kalsada pa. Nung panahon natin doon, Ramon, isang sipol lang yon. Isang, psst, oh, ay, nako. Uwian na. Sumipol na. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kasalukuyang panahon. And I know that there are parents na, you know, tries to execute discipline in a way na pakikinabangan naman yung intention, pakikinabangan naman yung adhikain, pakikinabangan naman yung sistema na gustong maging resulta ng pagdidisiplina. But there might be a tendency na yung ating pagdidisiplina, kung hindi mabantayan, ay maaaring lalong ikalugmok ng ating mga anak because of this so-called emotional damages. No. So, yon ang pag-uusapan natin. Okay?
At dahil ang isang dilema ng community nowadays sa mga Filipino families, yung patuloy na pag-deteriorate ng moral ng isang pamilya. Ha? At hindi natin masyadong maintindihan kung ano ang ganap, ika nga, anong nangyayari sa kasalukuyan. Ano po? At alam nyo, ako, as I consider myself as a family advocate, nag-wonder ako doon Alfono. Sabi ko, pala, natadakulo na teenager sa tinampo. 12 midnight na. Na-observe ko siya dahil ako po ay paminsan-minsan doon Alfono. Nagre-referee tayo sa basketball. Yan. Itong size kong ito, 104 kilos ako. Napapareferee pa rin naman paminsan-minsan sa basketball. Then, alam nyo naman, let's say for example, 3 games yan sa gabing yan, uuwi ka yan, almost ano talaga, matanga na. Then, ma-observe mo na minsan, alam mong nakabisyo eh. Iba yung galawan nila pagka alam mong nakabisyo itong mga kabataan na ito. So, nag-wonder ako, bakit patuloy na nagde-deteriorate itong moral at patuloy na nagde-deteriorate yung hook ng authority ng parents doon sa kanilang mga anak. Tila ba, on my assumption, no, na parang nawawala na ng control ang ilang magulang sa estilo ng pamumuhay ng kanilang mga anak. No po? Kaya, ang dami pong anak na hindi na masyadong productive sa bahay dahil saan? Dahil po, ikaw ba naman mamatangaan sa luwas? Pirming, malamaw ka na pag buhat pagkaaga. Pag naglamaw ka, ay siguradong madadagitan ka. Agang-aga pa sana madadagitan ka nga ta. Okay? May natural na buhay na dapat ginagawa ng isang normal na tao sa bahay. Yeah. Tutulong ka. Yan, aagapay ka o kung anong assignment mo bilang anak. Baka ikaw ang taga-igib na early morning. Tapos bumangon ka alas 10. Ay talagang masisermonan ka. Tingnan natin yung practical aspect na yun, no? At syempre bago tayo magpatuloy, isa muna ang awitin muli ang ating mapapakinggan. Ito na po ang Haligi ng Tahanan.

Ayan po ang haligin ng tahanan. Ayan ko. Shout out dyan kaya Nina Riofrio dyan sa Kinastilyohan Buian Tabigian. Tulong barangay sa'yo muna ka de. Good morning. And syempre, shout out dyan kaya Cap Ani Brizuela dyan sa San Carlos Tobacco City. At syempre ang Lupon family dyan. Salamat din sa mga single ladies natin dyan. Magayon sa itong celebration kang Women's Mother's Day. Happy Mother's Day pala na. Dakulo na kitang tinaramdig di Don Alfonde pa kita nagbati sa mga nanay mo kung mayayari tayo. Happy Mother's Day po, Mami Beth, Mamela. Happy Mother's Day po sa mga First Lady kanin sa tuyong mga Don. Good morning. Siyempre, Happy Mother's Day sa lahat ng ating po mga kapastorahan dyan. Yan, sa buong Albay. Sa family ng Albay Interchurch sa movement. Yan. Mga pastora natin. Yan. Pasensya na kayo. Hindi ako makakadalo dyan sa Libon ngayon. Disciplinary yan. Parenting. Okay? Sabi dyan, disciplinary yan or authoritarian. Authoritarian, parenting is a high demand, but low responsiveness style, no? Focus on a strict obedience. So minsan yun ano ho, okay. I'm sorry, allow me to use this word. On the other side, parang medyo insensitive. Na hindi masyadong pinapakiramdaman kung nasasaktan ng anak emotionally, kung nasasaktan ng anak physically, kung nahihirapan sumunod, hindi masyadong pinapakiramdaman. Basta sumunod ka. Ayan. Obedient, firm. Firm rules, sabi dyan. Ano po? And sa swift consequences. Consequences. Yun po, pag-usapan natin. It emphasizes compliance over independence. Sumunod ka. Yung pinagagawa ko sa iyo. Yan. Yan po yung ano. The last marinig natin sa isang discipline.

disciplinarian parenting. Ano po? And often without offering explanation for rules. Yan. So basta, kailangan mong gawin ito kasi ako ang tatay mo. Yan. So hindi ina-explain minsan kung bakit. Yan. Ano ho? And while this can result a well-behaved children, it may also lead to a lower self-esteem, reduced independence, or higher anxiety in children. Yan. Pwedeng bumait at sumunod ang mga anak, di ba? Marita Gulani. Good morning, Pastor Joy. Yan. Yan. Maaring sumunod ang mga anak natin, maaring mag-behave. But then again, ika nga sabi dito, might also lead to a lower self-esteem and sabi dyan, reduce independence and might result a higher anxiety to our children. Yan. So yun ano, mayroon tinatawag na pros and cons. Yan. At pag-uusapan natin yan later on. Kasi nung inaral ko siya ng konti, yan, siyempre hindi ko pa naman masyado talaga, hindi ko pa masyado na nai-immerse itong aspeto na ito. Kasi napansin ko lang, no? I just wonder why, ano? Sabi ko nga nung sinishare ko sa inyo kanina, yung lifestyle ng mga kabataan, ano na ba ang nangyayari? Bakit mukhang hindi na masyadong tumatalab yung disiplina at pagiging magulang? Okay? That's why we need to learn from this. Dahil ako naman, I assume na baka minsan, sobra na tuloy ito sa disiplina, Donalfon, ano? Ha? Baka ang maguli ka ngayang amay, babadulan ka. Maguli kang matanga, babadulan ka. Uli ka na sa nang matanga. Diba? So baka naman itong mga anak na ito ay nasadlak na rin sa sobrang pagiging disciplinarian ng mga magulang. Ano? Factor po yan. Ha? We're not blaming parents or we're not blaming children. We try to neutralize and try to balance the situations para mag-meet halfway. Kasi ako bilang anak, naniniwala ako na kailangan pa rin akong disiplinahin bilang anak. Na? Pero bilang magulang, naniniwala din naman ako na kailangan kong magdisiplina pero kailangan kong magmahal ng anak. Yan. Okay? So yun ang pag-uusapan natin. There are key aspects of disciplinarian. Pag-uusapan natin. Unang-una, yung tinatawag na parenting with high expectations. Yun ang problema sa isang parent na disciplinarian. Ang taas ng expectation niya, yan, ito ba, di ba minsan may kasabihin expectation versus reality na. Diba? Ngayon, graduation na naman na Don Alfon, graduation noong nakaraan pang May. Nakaraan pang April, in May hanggang ngayong May, sa college naman. Graduation na noong mga estudyante. Diba, may mga anak yan Don Alfon na nag-graduate, medyo mababa ang grado. Mukhang nadisiplina ng konti at naikumpara. Yung kanyang pagdidisiplina, kahit pananalita lamang, pero may pagkukumpara. Mayroon tinatawag na emotional discrimination. So, ganun pa rin po ang mangyayari. Sabi dyan, parents have high standards and expect them to meet to be met immediately. Yeah. Sobrang taas ang standard ng parents at ina-expect nila na ura-urada. Makukumplay ng anak. Yan ang isang aspect ng parents' expectations. Naniniwala ba kayo doon? Sa mga viewers natin naka-tune in ngayon. What do you think? Pagka ganito po ang sitwasyon, ano po sa palagay ninyo ang mangyayari? Na yung magulang umaasa, natuto pa rin ng anak, yung ine-expect niya.

0: tinatawag na corporal punishment. Yan, ha? Palo ka agad, ha? Ha? Pagkatamad ka mag-aral noon, patatayuin ka. Naka-sit on the air. Ako na, ha? Naka-sit on the air, may dalawang libro. Yeah. Nakadipang gano'n, naka-sit on the air, may tigdalawang libro sa braso, Don Ramon, Don Alphon, at mayroon pa sa ulo. Yan. Dahil tamad mag-aral, oh. Ika nga. Napalood ako sa... Hindi, sa asin ako napalood. Sa asin ako napalood. Seriously, ha? Pagtindog ko. Nagdurulot sa asin sa tuhod, no? Ganun, ha? Ha? So, yun na mga ako, sa biyaya ng Panginoon sa akin. Initially, seriously ito mga Kenyans. Yung ganong disiplina, initially sa akin, seriously, hindi siya nagresulta ng maganda kaagad. It's just so happened na I meet Jesus in my life and I realize what went wrong. Yan. Ano ba nangyaring mali? Bakit ako nagkaganti? I realize, ha? The true essence of life because of the Lord, actually. Kaya sa biyaya ng Lord, narito ako ngayon at medyo nakikipag-usap sa inyo. Naglalagay tayo ng ilang mga insights, naglalagay tayo ng mga enlightenments, mga inspirations and encouragement. But initially, hindi ganun kaganda yung resulta. You know, later on, by the grace of God, ito na po tayo. Na naunawaan natin na yung pagdidisiplina ay kailangan, no? Pero hindi kailangang sobra. Yan, may tamang sukatan sa lahat ng bagay. Ano po? Kita, yun yung pinag-uusapan natin. Ano madalas na dilema sa disciplinarian parenting is this so-called expectations versus reality. Ah, minsan syempre pride. Ito ah, shout out Eunice Joy Manrilla. Congratulations sa ate kong maganda. Yan. With Latin honor. Yan. Gagraduate po siya ng magna cum laude. Yan. So salamat sa Panginoon, ha? Kung buti na lang nagmana sa mama. Kung kay Daddy Joy nagmana, nako Diyos ko, hallelujah. Mukhang so yan eh, expectation versus reality. Siyempre pride ng magulang, honor ng magulang na yung mga anak nila minsan tatanggap ng award, yung anak nila minsan nare-recognize sa field na meron sila, nare-recognize ang community as somebody na sa biyaya ng Lord ay merong magandang sinasabi. Ika nga, para sa anak, siyempre, ikaw magulang, ikaw ang unang lalaki ang tinga, siyempre, anak ko yan. Yan. Siyempre, natural na yon bilang magulang. Ha? Bilang magulang, talagang ganun yung mararamdaman natin, magiging proud tayo. Yeah? And sometimes, yung longings natin na maging proud, we really wanted to be proud of our children, hindi na natin masyadong nababantayan anong weakness nila. Yan. We just keep pushing on our standard. Okay? Ito ang gusto ko. Kailangan ganito. Kailangan ganyan. Kailangan ganon. Wala naman pong mali sa ganong bagay. If we do really know and we do really understood the capacity of our children to work with you. To comply with the expectations na meron ka as parent. Kasi yung mga anak naman, ang tendency niyan ay sumunod. Okay? But there are situations that we keep laying on standard na sa tingin natin maganda. Wherein hindi naman mali. Yeah? Pero may missing part. Ano ang missing part? Hindi tayo sensitibo sa kapasidad ng ating mga anak minsan na masakyan yung ating nais papangyarihin. Yan. Yun ang isang disadvantage ng disciplinarian parenting in such a way na upo ka dyan. Face the wall. Mga so yun yung isang bagay. Pangalawa, tinatawag na obedience focus. Yun po ang disciplinarian. Bas sumunod ka. Parang isang sundalo, no? Sundalo kasi mayroon silang kasabihan na obey first before you complain. Iba-iba yung mga anak natin sa sundalo. Anong pagkakaiba? Yung mga sundalo, nire-require sa kanila ang pagsunod pero idinaan sila sa pagsasanay. Ibig sabihin, bakit wala silang karapatang mag-complain? Because in the first place, inuna na yung kanilang kasanayan at unawa sa kanilang pagsunod sa tungkulin. Yan. So, ganun yung mga sundalo, yung mga anak natin. Ha? Kung magdidisiplina tayo, if we really require them to obey what we are asking for from them, what we are telling them, what we are asking them to do, gaano tayo din naman naglaan ng panahon para ihanda sila sa gusto nating gawin nila. Yan yung tanong na gusto natin. Let's say for example, maghugas ka ng pinggan. Okay. Sige, sabihin natin. A very simple thing. Maghugas ng pinggan. Nung siya ba ay lumalaki, nagabayan mo siya kung paano maghugas ng plato? Paano maghugas ng pinggan? Naturuan mo ba siya kung paano isalansan yan? Paano? Sa bahay namin, sa biyaya ng Panginoon, well-oriented sila sa mami nila. Hindi sa akin, ha? Pag house chores sa mami yun. Kasi si mami ang talagang napakasipag sa bahay. Ako, spoiled ako sa mami namin. Yan ang mami Roselle namin, ang aming Wonder Woman. No? Spoiled ako sa mami namin. Pag nasa bahay ako, you want coffee? Maligo ka na ba? Pagka sinabi niyang maligo ka na ba? Ibig sabihin, nakafocus na yan sa'yo. Ito, bigyan ko yun ng background. Ganito, ganyan kasi yung mami niya sa amin . Ha? Sabi sa akin, my loves, maliligo ka na. Siyempre, magsabi ko, yes, my loves, maligo na ako. Nandiyan na lahat ng kailangan ko. Ganun siya sa akin. Yan. Kaya pagdating sa trabahong bahay, medyo spoiled ako kasi grabe yung pag-aalaga ng misis ko sa akin. Sana all. May nagsasana all. I'm sorry. Ganyan ako kamahal ng misis ko . I'm sorry. Okay, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. No? We force them to obey without preparing them to do it. Yun ang isang dilema natin. Minsan, nag-expect tayo dahil nasa edad na sila. Yun. Ngayon, ang lahat ba ng 10 years old ay pare-parehas ang kapasidad? Kung paano gumawa ng mga bagay-bagay, 'di ba? Mayroong grade 3, grade 4 na maasahan mo na magsaing. Seriously. Pero mayroong high school na hindi mo pa maasahan magsaing. Ako, alam ko, naiintindihan nyo ako. Dahil yun mismo yung nararanasan natin sa ating mga anak. Hindi ko kinukumpara na mas magaling yung grade 3 kaysa sa high school. Hindi po. It's a matter on how we give orientation. Na-embrace ba ng anak yung ganitong lifestyle para pagdating nung oras na mag-uutos tayo, kaya nila. Yan. Minsan nagli-lead tayo sa punishment. Hindi sa pagdidisiplina, hindi sa pagtutuwid, sa sobra ng pagpaparusa dahil nag-i-expect tayo, kaya na nila, matanda na sila, nasa edad na sila. Yan. Pero alam niyo po ba na sinasabi ng Biblia? Proverbs 22:6. Ang sabi po ng Biblia, train up a child in the way he should go. And when he's old, he will not depart from it. Yeah? Ibig sabihin, bata pa lamang, tungkulin ng magulang, nasanayin ang mga anak kung paano buhay sa darating na bukas ng kanilang buhay. Yan. Tungkulin ng magulang yun. Kaya ngayon, tanong ko kanina, we require them to obey. But gaano tayo naglaan ng panahon na ihanda sila sa pagsunod. Yan. Kaya nagkumpara natin yung military, ha? In itong mga men in uniform. Because they have this motto. Anong motto nila? Obey first before you complain. And that's good. That's great. Maganda po yan sa totoo lang. Dahil syempre, ma-accomplish natin yung talagang assigned task talagang because they are persuaded to obey. They are urged to obey. They are obliged to obey. Why? Again, bago man sila binigyan ng misyon, dinaan na muna sila sa training. Yan. At it might be in my assumption, in my view, baka yun ang missing point natin. Mga ka-airpads dyan. Do we give enough time to prepare our children, our kids, to, diba, do the task that we are asking them to do? So yun, nasabi po dito, rules are non-negotiable. Yan ang problema. Okay? Children are expected to follow them without question. Sasagot ka pa. Ayan. So itong obedience sa focus. Minsan ito ang nagiging consequence nito, nagiging dilemma nito. Yung bang sa sumunod kayo ng importante. Sumunod kaya dahil anak ka. Sumunod ka dahil ako ang tatay mo. Sumunod ka dahil magulang mo ako nagsasabi sa iyo. Alam niyo po ba tamang prinsipyo 'yan? But again, what is the missing piece? Yan. Ano ba ang nawawalang parte? Ano ba ang kulang na ingredients? Yan. Ano ba ang substance na kailangan idagdag? Yan. Okay? Idagdag para makita kung ano ang mas nakabubuti. Kumbaga, paano makakuha yung mas tamang latag. Yan. Ng ating pag-execute ng ating authority as parent. Because, hindi naman pwedeng walang authority ang magulang over anak. Over their children. Hindi pwede. Kailangan yung authority, biblically and constitutionally, mga Carians, parents have the authority over their children. Okay? Sa batas ng salita ng Diyos at sa batas ng ating konstitusyon ng ating pamahalaan, ang magulang ay may otoridad na sumasaklaw sa kanilang mga anak at ginagalang yon ng ating saligang batas at itinuturo mismo ng salita ng Diyos. No. Yun ho ang katotohanan. Pero sabi niya in the book of Ephesians, parents, do not exasperate your children. Yeah. Huwag daw nating ibuyo yung ating mga anak sa pagkakasala. Ano ibig sabihin? Lumatag tayo ng maayos sa sistema. Aralin natin. When we execute discipline, that's great. Pero paano? At kailan? May tamang tiyempo, may tamang sukat. Marlene Rimpillo, a blessed morning to you and to all listeners of 104.3 The Way FM. Thank you, Ate Marlene. Good morning sa iyo dyan. Kumusta? Nakasaing na? Nakasaing na ba? So ano yung unang aspect? High expectation. Pangalawa, obedience focus. Exactly, Pastor. Sabi niya, amen. Amen for that. Yun po. Exactly. Hanapin natin dahil malulubat na itong ating cellphone. Lipat tayo ng kapitbahay. Exactly. Amen. So, yun ang hanapin natin. Alam natin, sabi doon, sa atin at sa atin ito babalik. Sa tuya man girare ini mabumirang. Sa atin at sa atin ito magbubumirang mga kakerians. Mga ka-airpads dyan. Hindi naman pwedeng bumalik ito sa kung saan-saan. Hindi, sa atin at sa atin ito babalik. Aha. Pangatlo, sabi niya, punishment over discipline. Yan. Magkaiba ba, Daddy Joy, yung disiplina at punishment? Ikaw, Ate Marlene Rimpilio, what do you think? Magkaiba ba ang punishment at ang disiplina? Ate Marita Gulani and Ate G. Bueno, Ate Florimet Pinales and Ate Nitz Martinez, good morning sa inyo. Magkaiba ba ang punishment at discipline? Yeah, sige nga po. Comment. Sige, pag-usapan natin. Diba? Punishment over discipline. Sabi niyan, focus is on punishing nga. Punishing is in instructions rather than teaching. Ano po? Sabi niyan, often using harsh techniques or words. In some cases, corporal punishment. Yun po yung binabanggit natin kanina. No? Corporal punishment. Ako napasit-undair ako Don Alfon na may libro sa payo. Tapos sa duwang braso talaga naman. Hallelujah. Hanggang ngunyan, tanglay pa. Okay. Yes po, sabi niyan, magkaiba ang punishment at discipline. Ano kaya ang pinagkaiba nila? Ate Marlene, sige, gusto ko to. Nag-uusap tayo. Ano? So yun ha. Sabi dito, often using harsh techniques or words, in some cases, and sometimes corporal punishment. Yeah? So minsan nag-execute ng parusa, nakalimutan ng magdisiplina. Yan. Lahat ba ng mali, kailangan may punishment? Yeah? Okay, pag-usapan natin. Oh, sa mga viewers dyan, comment. Kailangan ba lahat ng pagkakataon na nagkamali ang anak may punishment? Sino ang agree? Sino nagsasabing yes? Sino nagsasabing no? Comment. Nung Monday pala, mga Kerians, nakalimutan ko. Dapat may pa-GCAS tayo. It so happen na nakalingaw ako na meeting me pala na Donald po. kaya naka-replay tayo nung Monday kaya hindi natuloy yung pa-GCAS natin. Sa Monday na ulit yan kasi yung GCAS natin, nire-retrieve pa natin kasi more than 3 weeks doon Alphon na dahil nakasalang sa cellphone sa SIM card. Tapos sa cellphone tabaga tuminambling sa lidong. sa biyaya ng Lord, ayan. Ang Lord nag-provide ng cellphone doon Alphon. May cellphone po si Daddy Joy. Provide ng Panginoon. Salamat sa nagbigay. Shout out sa iyo. Bahala si Lord magbigay sa iyo ng maraming. Yeah. Salamat dahil sa sunod na tablet naman. Demanding si Daddy Joy. Sabi diyan. Yung punishment, minsan, di ba, kasi bugso ng damdamin ng magulang doon Alpo na pag may mali, ang tendency, magalit ka agad. Di ba? At ang iba, direkta na sa punishment. Walang investigation, walang counseling, walang realization sa anak. Minsan pala, nakita nating mali, pero mayroon na pala mga prior. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ano ho? So, minsan, tayo, as a disciplinarian parents, direkta ka agad tayo sa parusa. Sabi ko na sa iyo, walang ganito. Ayan. Without asking the children to explain what happened. Okay? Without even investigating why these things happening and what was really going on. Ano? Sabi ni Ate Melinda De Guzman, both discipline and punishment po. Yan. Kailangan. Parehas kailangan. Ano po? Naniniwala din po ako doon. Kaya lang, inaalam natin para makuha natin yung tamang timing. Kasi may panahon na mali ang anak, ang kailangan nila ay pagdidisiplina na pagtuturo. Hindi kailangan ng pagpaparusa. Meron namang pagkakataon ang anak nagkamali, na kailangan ng pagtuturo na may kunting parusa. Yan, ako naniniwala po doon. Sabi niyan, blessed morning po, ha? Utol, sabi niyan. Utol Joy, at sa mga kasama mo dyan, ha? Sa radio station, pabati kay Mama Lisa. Good morning, Mama Lisa. Ayan. Ha? So ito yung pinapaunawa sa atin dito, na balansehin natin. Hindi tayo against sa parusa, hindi tayo against sa disiplina. Okay? At hindi tayo against dito sa disciplinarian type of parenting. Ang hinahanap natin ay yung tamang paglalagay ng mga bagay-bagay, at particularly ito, isang tip na, Don Alfon. Dainanggad magbadol sa aki pag malibong ang payo. Yan. Ako, na-try ko na siya once sa buhay ko bilang tatay. Nasubukan ko na siya isang beses na namalo ako ng anak na mainit ang ulo ko. Yan. At pagkatapos, ako rin ang naawa sa bata. Mabawi ko pa yun, nakapalo na ako, hindi na. Ha? Kaya from simula nung araw na yun, inaral natin. Paano natin didisiplinahin ang mga anak? Okay? Ako, naging parusa ko na lang. Sige, dahil hindi ka nag-aaral ng maayos, bawal ka mag-cellphone ng 2 araw. Yan, ganun na lang. Hindi na masyado na. Siwa ganun. Kasi yung mga bata sa ngayon talagang nakahook na sa gadget. Maluya ang buhay kan mga iyan pag walang gadget. O doon tayo mag-intervene. Gamitin natin pagkakataon yon para mag-execute tayo ng disiplina, or maybe a simple punishment sa ating mga anak. O sige, grounded ka ngayon. Wala kang cellphone. O kaya, sige, may cellphone ka, bubunutin ko yung wifi. Yan. Ako, pagkasabi ko sa mga anak, ito nung mga anak ko nasa high school. Yan. Nung nasa high school ang mga anak ko, ang sinabi kong alas G's, lahat ng cellphone nasa tabi ng higaan ko. Pagka wala pang cellphone na naghahatid sa akin doon al phone, anong ginagawa ko? Binubunot ko yung wifi. Yan. Kaya lalugi ako doon al phone. Alam niyo ba kung bakit? Pati ako walang wifi. Pati ako walang wifi. Pero, that's the way I execute a simple punishment that can lead them to, di ba? Be aware kung ano talaga ang mga nangyayari. Mary Jane Mercado, good morning sa'yo. Anong sa'yo? Yan. And then other one is low emotional warmth. Okay? Ano ito yung low emotional warmth? Communication is one way. Parent to child and child to parent. With a limited focus on emotional expression or flexibility. Yeah? Low emotional warmth. So, ito na nga sinisabi ko kanina sa inyo na minsan, we just want to execute discipline and punishment without being sensitive sa feelings ng anak natin. That's why, yung attachment natin, parent to child, minsan nagkakaroon ng gap, minsan bumababaw kasi merong emotional damages. Ano po? Sabi diyan, nakaka-relate ako sa pagbunot ng wifi. Hehehe. Tuwan-tuwa siya nagbunot ng wifi doon. Donald Phone. Tuwang-tuwa na nagbunot ng wifi si Ate Merlin Rimpilla. Hindi, seriously. Kasi, alam niyo yung mga edad na below 15 or below 18, kasama po yan doon sa kanilang physical, emotional, and mental growth. Yung tamang oras ng tulog. Yan. Kasama. Kung tayo nga na medyo nasa edad na, ay nangangailangan pa rin ng husto at tamang oras ng tulog. Lalo na itong mga bata na kailangan pa ng paglago ng ilang aspeto ng kanilang buhay. So, isa yun sa dahilan, isa yun sa rason kung bakit nililimitahan natin sila. Ano po? Na siyempre, tutuloy-tuloy tayo pagkalipas ng ilang paalala. Don Alfon, ikasam mo. Ha-ha.
1: na ba ang init? Summer na talaga.
2: Oo nga. Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutan magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
2: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.

Ayan, sabi ng suggestion dito, biblical punishment po dapat, and discipline. Still with love and care pa rin from the parents. Yeah. So, yun. Mas magandang ganon, ano? Ang pinaka-bottom line dito, we execute discipline with a good intention and establish a good attachment. Kaya nga, yung ties natin para mas lalo tayong dikit sa ating pong mga anak. Ano? Okay? So tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Malapit na ito. Ha? Sabi diyan, yung tinatawag na controlling. Ika nga, ang tao, yung demanding na attitude ng parent. Parents generally do not trust children to make their own choices. Ha? Controlling behavior through fear of punishment. Pag ginawa mo yun, tatamaan ka sa akin. Yung ganun po. Sometimes, we suppress. There is a tendency na masuppress natin yung kanilang potential, ano po, na lumago bilang anak. Masuppress natin yung kanilang potential na lumago bilang tao. At patuloy na madiscover yung kanilang kapasidad. Ano po? Dahil minsan, halimbawa na lamang, pagpili ng kurso sa kolehiyo, ang ipinagpipilitan natin ay yung pangarap natin. Gusto ko maging abogado ka. Ay, heart ba ng bata na maging abogado? Baka naman, maraming mga anak na natatapos sa Donalfon ng kurso na pangarap ng magulang nila, hindi pangarap ng anak. No. So isa 'yon sa mga ano dito na we try to control the situations and we try to control their lives without knowing na hindi pala ito nagiging blessing sa kanila. Yan. So dahil the type of parenting na meron tayo ay may pagka-disciplinaryan, ito ho ang nangyayari. Ano? Kaya madalas dapat nating tingnan at pag-usapan. Ano po? Now, let's try to compare, no? Disciplinarian parenting from other methods. Meron tayo ilang isa-side po dito. No? At ang isa dyan ay, sabi dyan, comparison with the other methods. Authoritative or disciplinarian, and like, sabi dyan, like disciplinarians, authoritative parents set rules, but sabi dyan, are warned. Ayan. Sino po? Iba daw po yung disciplinarian sa authoritative. Yes, execute your authority, but you keep making them aware. Ano? Ito ha. Kung ayaw nyo mapalo, ganito. Ayan. Yung authority, we execute authority, but nilalatag natin yung sitwasyon, sabi po dito. Sabi dyan, authoritative parents set rules, but are warm. Okay, responsive and explain the reasoning behind rules, which expects generally favor for better long-term outcomes. Yung sabi niya doon, So iba pala, iba itong authoritative parents, na merong tamang pagdidisipulo, ika nga, merong tamang paglalatag. O ito, mapapalo ka pag ginawa mo to. Hindi yung pag ginawa niya, palo ka agad. Yung disciplinarian, walang palipaliwanag yan. Pagka nagkamali ang anak, palo. Yan. So, ito namang authoritative parents, okay? Ganun yung mindset. Ganun yung pagiging firm niya sa discipline. Ganun pa rin yung pagiging firm niya sa decision making. Parehas din siya nitong disciplinarian parent. But then, itong authoritative parents na ikinukumpara niya sa isa-isang disciplinarian parent, maano siya, kumbaga meron siyang tamang pamantayan na inilalatag para unawa ng anak na, ay, pag ginawa ko yun, mapapala ako kasi ganito. Kasi bawal yan. Dahil, kumbaga yung mga possible consequence, halimbawa, natapon yung bigas. Yeah. Yung mga simpleng gawa ng bata na yung pagsalok ng bigas, kailangan ganito kasi baka matapon. Alam mo anak, ang mahal-mahal ng bigas. Ganito yun.
nakakaya sa Panginoon sapagkat ang bigas ay biyaya ng Diyos yan, bigay ng Diyos yan para sa ating pagkain. So, oh, alam mo na, ha? Mapapalo kita pagka natapon ang bigas. Yan, yung mga ganong simple nga usapin. Pag yun na naging routine at naging practice, naging mindset ng anak, yung kanilang pagbabantay sa tamang galaw, ha, tamang pagkilos, tamang desisyon, mataas. Because they respect the authority of their parents, but hindi sila takot doon sa parusa. Yan. Doon sa disciplinarian parenting, ha, sumusunod ang anak dahil takot sa parusa, takot sa punishment. Ha? Hindi sila sumusunod dahil respetado nila yung authority ng kanilang parents, kundi dahil sila ay takot doon sa parusa. Yan. So ito yung binabalansi po natin. Another one, sabi niyan, positive discipline. Yung focuses on teaching, guiding, and reinforcing good behavior rather than focusing on punishment. So ito naman, ang kakumpara niya naman ay disciplinarian parenting and positive discipline. Yung positibong pagdidisiplina, yes, we execute discipline or might be, we can still consider it as punishment. But then again, mayroong paggabay, mayroong pagtuturo, mayroong pagtulong na ma-develop yung kanyang pagkatao, yung kanyang pag-uugali, at hindi lamang nakafocus doon sa parusa, kundi inaalagaan niya yung growth and welfare ng anak. Hindi dahil pagmali, parusa ka agad. Hindi dahil pagmali, palo ka agad. Oho, kundi i-reinforce mo. Oh. Halimbawa, naguhugas ng plato, bakit nahulog niya yung baso? Ano ba nangyayari? Tinuruan mo ba talaga siya kung paano humawak ng tamang paghuhugas ang plato, ganyan lahat? Paano nga? Okay? Ako hindi nagturo. Pero hindi ako nagalit nung may nabasag doon, Alphon. Ha? Sabi nung mami, huwag mo na nga paghugasin yan. Nakakabasag lagi. Eh, alam mo, sabi ko sa kanya, yung baso nating yan, mabasag yan sa hindi. After how many months, luma na yan, i-dispose mo rin yan. Kasi nagdi-depreciate yung gamit na yan. Ha? Sino ba din? Sige, mayroon ba dyan na gumamit ng baso na lifetime, Don Alphon? sabi ko sa kanya, magre-replace at magre-replace ka ng baso na yan. Kaya kung nabasag ng anak mo, isipin mo na lang, ay kailangan ng i-replace. Pero, yung anak naman, pagka nakahulog yan ng isa hanggang dalawang baso at nabasag, sa pangatlo niyan, ingat na yan kung paano humawak. Yan. Eh, paano kung nakabasag pa lang ng isa, parusa ka agad? Ano sa tingin mo? Kung takot siya sa parusa at takot na siyang maghugas ng pinggan, lalaki ba siya na nauutusan pang maghugas? O lalaki siyang may trauma sa paghuhugas ng pinggan? Dahil baka makabasag na naman siya, parusa na naman. So ito yung binabalansi natin. Again, lahat ito, lalo na sa kasalukuyang panahon, naniniwala ako, lahat ito ay kailangan ng ating mga anak. May kunting parusa, may kunting punishment, may pagdidisiplina. Pero kailangan itong tatlong ito gawin ng may pagmamahal, may pagpapahalaga, may paggabay at pagtuturo ng maayos sa ating mga anak. Ito po yung pinapaunawa sa atin. Okay? Sabi diyan, there is a potential long-term effects. Ano yung potential long-term effects? Pag-usapan natin yung pros. Children may be well-behaved in structured environments, sabi diyan, and better at avoiding dangerous situations. Yan. So yun ang sinasabi ko sa inyo kanina. Yes, nakahulog siya isa, dalawa. Pangatlo niyan, ingat na yan. Kumbaga, alam niya na kung ano ang delikado, alam niya kung ano ang hindi pwede. Ha? So, ha, minsan, masyado tayong delusive. Ano? Maulog ka dyan! Yan. Na hindi na na-explore ng isang bata yung dapat niyang ma-explore. Yes.
We need to observe with caution, ika nga. Alam naman natin, yung bata, pagkabata pa, ano yan, careless yan. So yun yung mga ano, pag-iingat din naman natin gagawin. Maglalagay tayo ng mga parameters para yung kanilang pagiging careless ay hindi magsadlak sa kanila doon sa posibleng kapahamakan. Ano po? Kaya sa ating lahat, ano naman ang consequence? Children may have lower self-esteem, difficulty with self-regulation, increased aggression. Ito pa. By modeling parent behavior. Yan. So bakit matumitindi yung aggression? Naman na yung paraan ng magulang kung paano tratuin ang anak. Or develop a tendency to hide mistake out of fear. Yan. Baka natututo ng magsinungaling dahil itinatago kung anong mali niya dahil sa sobrang takot sa parusa. Okay? So, yun po ang mga disadvantages yun ang maaaring maging resulta. Sa Monday, pag-uusapan natin yung advantages and disadvantages ng disciplinarian parenting. Yan. Kasi alam ko, naniniwala ako may positibong bunga. Pero babalansin po natin, no? Kaya, kita-kita tayo ulit sa Lunes, mga magulang, sama-sama ulit tayo. Huwag niyo pong pababayaan ito pong ating himpilan. Care 104.3 DWA-FM, ang Far Eastern Broadcasting Company, Far East Broadcasting Company, Bicol, dito po sa Legazpi. Kaya sama-sama tayo lagi natangkilikin ang programang ito. Yan, sa ngalan po ng aming pong station manager, Ma'am Yvette Pau. Good morning po sa inyong lahat at nakasama natin ngayon dito sa studio si Don Alfon. Yan, salamat. And before we, paago tayo magpaalaman sa isa't isa, nais ko pong manalangin para sa inyo. Yan, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos ang aming pagpapakumbaba at pagsamba ng siya naming alay sa iyo ngayong umaga. Nagpapasalamat kami na unti-unti mong tinutuwid ang aming kaisipan at unti-unti mong itinuturo sa amin ang mga kaparaan ng patuloy na magpipreserve ang buhay ng aming mga anak at tutulong sa amin na sila ay dalhin sa daan patungo sa maayos na kinabukasan. Panginoon, naniniwala kami na ang pagiging magulang ay mandato mo, disenyo mo, at tawag mo sa amin, lalo na sa aming mga tatay. Kaya Panginoon, sa umagang ito, patuloy kong inilalagak sa iyong mapagpalang kamay ang lahat, pamilya at mga magulang ng lahat ng nakapakinig ng video na ito. Lord, I pray na ikaw ang mag-enlighten sa kanila sa lahat ng pagkakataon. And let the inspiration of your Holy Spirit be upon them as always. And let the passion to love our children abounds in our hearts, O God. Salamat po sa opportunity na makapaglingkod sa nakararami. I pray, Lord, na pagsamasamahin mo lagi ang aming puso at isipan sa katotohanan ng tinawag mo kami upang alagaan ang buhay ng aming mga anak at maging instrumento sa pagpapanday ng kanilang pagkatao patungo sa maayos at matagumpay na kinabukasan. Salamat po sa umagang ito. Ang papuri at pagluwalhati ay sa iyo lamang namin ibinibigay. Sa pangalan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Ayan. So, pansamantala tayong magpapaalam, mga kaibigan, mga Kerians, mga ka-airpads, mga ka-airmats dyan. Ha? God bless you at sa Lunes po muli, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Talking and texting, tawanan at talakayan, trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air, TNT.

Tanghali sa inyo mga ka-TNT! Ikaw ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KR 104.3 DWAY FM, the station that cares. And syempre, yan makakasama niyo po sa tanghaling ito. Walang iba kundi ang inyong cute na uncle, si Elvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Kumusta ang bawat isa ngayong tanghaling ito? Medyo matindi ang init sa labas. Kaya sa ating mga ka-TNT na may ginagawa outside, ayan, sa mga siguro yung iba ay nag-aasikaso ng mga kung ano-ano pang gawain sa schools, mga requirements, mga projects, mga yung iba pa nga is may mga naririnig pa akong nagpa-practice pa sa mga sandaling ito or sa mga araw na ito. Yun, if ever na may gagawin ka sa labas, yan, I do suggest na sana magdala ka naman ng payong. Kung ayaw mong buksan ang iyong payong tuwing umuulan, siguro naman ngayong mainit ang panahon, sana sipagan ka ng gamitin ang iyong payong. More than that, yan, aside from umbrellas, and let's also bring bottled water, no? Dahil mahirap nang maging or mahirap nang ma-dehydrate sa mga panahong ito. And if this is your first time listening, then hayaan mong magpakilala ang ating himpilan. Yes, tayo po or kami po ay ang Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station. And ito po ang regional station na KR 104.3 The Way FM. At bahagi po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre ikaw ay nakikinig dito sa ating programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Yan, minsan ko nang natanong kung ano bang ibig sabihin ng TNT. Kasi bilang isang gamer, ang pagkaintindi ko sa TNT, or kung ikaw man ay nakakapaglaro dati, pag may mga explosives sa isang laro, may nakalabel yan na ano na TNT. Tapos yun pala, ang ibig sabihin ng TNT na natin dito is trending now talaga. Is kung saan dito natin pag-uusapan yung mga topics na nagva-viral online. And yung mga madalas nating makikita sa mga social media sites. Sinerch ko yung ano, yung isa pang meaning ng TNT. Ito naman is naka-caps lock lahat. Ayan. So, ano pala siya, no? Isang chemical na pwedeng mag-push. Pero anyway, so dito sa ating programa, ang ibig sabihin ng TNT ay trending now talaga. Ayan. So, mga pag-uusapan natin dito yung mga topics na madalas yung nadadaanan sa inyong Facebook feed, Instagram feed. Kung ikaw ay nagre-Reddit, actually isa rin sa mga magandang tambayan ng Reddit, no? Dahil may mga ano doon, may mga iba't ibang opinion na naghahalo-halo. So, kailangan mong makikita mo, kumbaga doon mo mapupulsuhan yung bayan. At the same time, yan. So yung ilan din sa mga napag-uusapan natin ay pwede mong makita kung ikaw man ay gumagamit ng X or Twitter. And ano bang mga aabangan ng ating mga TNT ngayong tanghaling ito dito sa ating programa? And so maya-maya, no, tayo magkakaroon ng tanong ni Tol. Kung
saan eh pwede kayong mag-send ng inyong mga kasagutan maya-maya sa ating mga contact numbers na ating babanggitin in just a little while. And magkakaroon din tayo ng ating trending now talaga. Saan eh bibigyan ko kayo ng summarization ng ating pag-uusapan maya-maya. And later on is magkakaroon tayo ng isa sa ating resource speakers. Madalas nating nakakasama tuwing Monday edition ng ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

Yes, if nais mong mag-send ng messages or mag-text or isend ang iyong shout-out via message, pwede mo yung i-text sa ating contact number 0998-843-0573. At maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live na iyong matatagpuan sa ating official Facebook page sa FEBCB Call-Care 104.3 The Way FM. At pwede mong i-share sa iyong friends and family ang ating Facebook Live. And syempre, meron din po tayong YouTube channel and Instagram account sa FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. Syempre, meron din po tayong online streaming site na kung saan, wherever you are, whenever, wherever you are, where, whatever it is, tama ba? Nasaan ka man, ayun, Tagalog na lang natin. Nasaan ka man, anong oras mo man gustuhin, pwede kang bumisita sa ating online streaming para makapakinig ng mga programa ng ating himpilan sa bit.ly/TheWayFM. At syempre, meron din po tayong messenger. Kirian's Official GC. Yan po ang ating mga contact information na pwede mong sendan ng iyong mga messages, shoutouts, greetings, at kung ano-ano pa.

Ngayon, huwag nating kalimutan batiin ang ating mga tagapakinig. Hello, hello po sa bawat isa sa inyong nakikinig ngayong tanghaling ito. Sa mga manong drivers dyan, shoutout po sa inyo. Sa mga nanay at tatay sa kani-kanilang mga tahanan na naghahanda ng kanilang pananghalian. Yes, happy lunchtime po sa inyo. And syempre, yan, sa mga nasa trabaho nila, naka-lunch break, naka-coffee break, or ano pa mang uri ng break ang ine-enjoy nyo ngayon, huwag lang sanang heartbreak, no? And syempre sa mga nagse-celebrate ng kani-kanilang mga kaarawan at mga espesyal na araw. Uy! Yan, ito di ko sure kung legit to. Happy birthday sa ating Christopher Lieba Menes. Christopher is in the house. Yan, so hoping na makilala ng ating mga ka-TNT at ka-Kirians. Yan, si Tope. May ilan kasi sa atin, no, na pag sinabing pangarap, eh parang binitawan na nila all together yung kanilang mga dreams. While hindi naman natin sila masisisi, no? Kasi some people set their dreams aside to pursue something that's practical. Kunwari, eh, dream nilang mag-artista. Yan, ikaw ba, ka-TNT? Pangarap mo rin bang mag-artista? Pero pag tinignan kasi natin yung practicality. Yan, so may mga bagay kasing minsan kinoconsider natin. Yan, kunwari, gusto mong maging isang musician. Pero because of practicality, mas pinili mong i-pursue yung isang field na sabihin natin para sa'yo or sa tingin mo is mas magbibigay sa'yo ng many opportunities ahead. And some people consider their own age as hindrance sa pag-pursue ng kanilang mga pangarap. Kaya yan ang ating pagkwekwentuhan maya-maya lamang, mga ka-TNT, no? Kaya habang tayo ay nag-aantay sa ating mga ka-TNT na mag-send ng kanilang mga kasagutan, yan, pakinggan muna natin ang isang awiting related dun sa topic na ating pag-uusapan today. Naging theme song din to ng mga millennials ng mga trentahin. Kaya ating pakinggan ang awiting may pamagat na What Dreams Are Made Of by Hilary Duff. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. Dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM.

para sa ating tanong ni Tol. Ano ang pangarap mo ngayon na nais mong matupad ka TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, ano ang pangarap mo ngayon na nais mong matupad ka TNT? Pag sinabi nating pangarap, this can be big or small dreams. This can be for yourself. This can be for others. Kasi di ba meron namang ilan sa atin na pag sinabing pangarap, not necessarily limited para sa ating sarili. Kunwari, ako ay may pangarap para sa aking pamilya. Yan, nais ko silang magkaroon ng sariling, hasyenda. Wow. Ganon. Pwede ka din naman magsabi na as small dreams, nais mong mapagsabay ng maayos ang iyong pag-aaral at ang iyong pagtatrabaho. Though that's actually not a small dream, no? Napakalaking ano niyan. Napakalaking pangarap niyan. Napakalaking pangarap, but at the same time, maraming taong sasaludo sa'yo if magawa mo yan. Yan. So thank you so much for our listeners. Thank you so much sa ating mga TNT na nakatutok ngayong tanghaling ito dito sa ating programa. Mm-hmm. So basahin na natin ang mga nag-send ng kanilang kasagutan. And shoutout din pala kay Carmela de los Reyes, kay Glessy Botecano Bolaños. Yan, so sana tamang pagbigkas ko ng kanyang pangalan, no? So shoutout sa'yo. And hello din kay Randy Cañares, na sumagot din siya sa ating tanong ni Tol dito sa ating Facebook post. So yun. So ang kanyang kasagutan, sabi niya dito, makapag-enroll ulit po sa college. Though my age na po ako, but believing to finish this course po. Also have to work and business and salvation of my father, Rogelio Legal. Uy. Oh, so yun ang kanyang dream, no? Medyo ano to? Itong dreams niya is not just one, pero parang kung makita natin, these are really good dreams. Sabi niya dito, makapag college ulit kahit my age na, to finish the course, to have work and business, and also yung salvation ng kanyang tatay. Yan, so those are really beautiful dreams and those are really honorable dreams as well. Yan. So sa mga ka-TNT natin na nakikinig, so sa mga students and also dun sa mga siguro nagkaroon or nagka-experience ng different types of situations wherein kailangan muna nilang iset aside yung kanilang goal ng pag-graduate, because sometimes may mga situation sa ating buhay na we'll have to choose another path for a while para sa ikabubuti natin at ng ating pamilya. So grabing sacrifice yun, no? Para dun sa mga ka-TNT natin na sineset aside muna yung dream nila na makapagtapos para lang magkaroon ng income yung family. So we're all with you in this dream sa mga ka-TNT natin na nakaka-experience ng ganyan. And it's never too late to pursue your dreams. Yan. So sa mga ka-TNT natin, yan. So sa mga nais pang mag-share, yan. Open po ang ating mga contact information and ang ating mga social media sites sa inyong pag-share ng mga kasagutan nyo dito sa ating tanong. Pagdating naman sa akin, ay naku po mga ka-TNT, ang dami-dami ko pong pangarap. And it's not as some of them big, some of them small. Pag sinabi nating akin, pag sinabi nating big, pag sinabi nating small, nakatutok tayo niyan most of the time sa magnitude ng pangarap na yon. Sa akin, small dreams, or sabihin natin may yung ano na lang, yung isa sa mga naka ano sa aking isip. Yan. So nais kong mag-aral ulit actually, and if given the chance na makapag-aral or makapag-pursue ng isang course. Yan. So mas gugusto or pipiliin ko talaga is yung
psychology. Yan. Pero graduate po ako. Graduate po ako ng ano, ng isang course na hindi rin align sa kung anong ginagawa ko ngayon. Yan. So, ako ay graduate ng agricultural and biosystems engineering. Di ba? Parang ako ay graduate ng engineering, agricultural engineering, and nasa broadcasting. Tapos ang pangarap ko pa is makagraduate ng psychology. And so sabi kasi nila, mas madali daw pag mag-pursue na lang ng master's. Kasi di mo na kailangan dumaan pa dun sa ano, sa bachelor's degree. Pero kasi parang sabi nila, wala naman daw gumagawa no, na mag-take up pa ng bachelor. O di gawin natin first time. Wow naman. So sa mga ka-TNT natin dyan. So it personally sa akin, kung if my resources tayo, no, I would have pursued it immediately. Pero syempre marami ka pang i-consider, di ba? Sabihin natin kung may resources ka, pero yung time naman yung ano mo, struggle mo, eh medyo mahirapan siguro tayo nun i-pursue talaga na all out yung ating dream. So there are different types of situations, di ba? So sa mga ka-TNT natin dyan, yan. So ano po ba ang inyong mga pangarap na nais nyo pang habulin or i-pursue? So some situations kasi may force us to set aside our dreams, kagaya nung situation nung iba sa atin na kailangan natin mag-work. Pero paano ngayon, ka-TNT, pag everything is already there, the time, the resources, pero isa sa mga sabihin nating factors na kinoconsider mo kung ipupursue mo pa ba yung pangarap mo or hindi is your age. Ano ang magiging response mo, ka-TNT? So ipupursue mo pa ba yung iyong pangarap? Ipupursue mo pa ba yung iyong goals, your dreams? Kahit na medyo sabihin natin na may edad ka na. Yon, anong magiging response mo, or anong magiging kasagutan mo doon, ka-TNT? I personally think na age is not it shouldn't be a means para hindi mo i-pursue ang iyong pangarap. Ibig sabihin ko doon, ka-TNT, no, hindi dapat maging hadlang yung iyong edad to pursue whatever dream you have. Ibig sabihin nun, whether ikaw ay nasa 30s, 40s, 50s, and up, so long as nais mong i-pursue ang iyong pangarap with passion, with fervor, yung talaga eh, kailangan na meron kang ano, driving force para i-pursue mo yung iyong pangarap regardless of your age. Ako nga, feeling ko ang cool nun, no. Ang cool nun tingnan kung medyo ano ka na, kung medyo may age ka na. Kasi you carry all sorts of wisdom that you've experienced in your life. Nasabihin natin na medyo lacking pa yung mga younger generations. Even me, kunwari, ako ay ano na. Ako ay nakalimutan ko yung edad ko. Ako ay I think around 29. Yan, isang taon na lang. Nako, magkakaroon na ng zero ang aking edad. So, personally, pag nakakita ko ng isang ano, iba kasi yung wisdom na dala ng isang tao na may experience na sa buhay kaysa dun sa ano, sa mga younger generation. Kasi iba din yung ano nila, yung dala nila. Pag in comparison sa mga tao na may edad, ang wisdom na nadadala nila came from their experience in life. And the younger generation naman kasi, more of them, may alam din sila na hindi din alam ng mga matatanda. Pero majority kasi ng knowledge ng mga younger generation are just information, data, na hindi pa nila na-experience firsthand.
So they know all sorts of information because yun nga, they live in a time or in an era na kung saan information is just a click away. So they can read, they can consume information, pero pagdating sa application ito sa buhay, medyo sabihin natin, dun pa sila lacking. Whereas naman, yung mga tao na may age na, is iba yung experience nila sa buhay and iba din yung wisdom na dala-dala nila. So because of that, grabe yung personally yung respect ko sa mga tao na ano na may edad. And at the same time, yung hindi nila basta-basta sineshare yung kanilang ano no. Kumbaga, kasi may ibang mga tao regardless of age naman to, na gusto lang nilang magsabi, magsalita ng kung ano-ano kahit na medyo sabihin nating off topic or off ano naman. So may tawag dyan eh. Actually, naging usapan namin yan sa aming fellowship kahapon. Yung tinatawag na Dunning-Kruger effect. So people often think that they know a lot kahit na in truth, wala na, konti lang yung alam nila. So because of that that effect, feeling nila galing-galing nila sa pagsalita, sa pag-ano, feeling nila very expert na sila sa mga ganitong topics. But no, they're not. So, sa mga ka-TNT natin, no, regardless of your age, yan. So we need to respect yung mga taong nakakatanda sa atin out of their wisdom. And at the same time, yung mga younger generations naman, huwag nating i-disregard yung wisdom ng mga nakakatanda. So it's we have to learn the balance between those things, no? So the older generation should not underestimate what the younger generation knows, and at the same time, let's respect the older generation for their wisdom and experience in life. Shout out kay Marilyn Rempilio. Sabi niya dito, good noon. Pangarap, makapagtayo ako ng boarding house para pambayad sa taxes. Grabe ang taxes dito sa Legazpi. Kahit lote lang, mahal. Aha, mahal. And yan, naman ng taxes. Ito. So, ang taxes dito sa Legazpi, kahit lote lang, mahal naman ng taxes. Grabe. In spite of economic crisis. So pangarap, maging healthy, lalo na seniors na. Hehehe. Oh, yun oy, magandang ano din yun, no? Magandang goal din yun na magkaroon ng isang property na kung saan, yun yung nagiging income mo. So actually, if you're going to consider, kung tama ako ng pagkakaintindi, ayan, correct me if I'm wrong, ka-TNT, ang isang boarding house, that can be a source of passive income. Kasi konti lang yung gagawin mo. Hindi naman ganun karami yung iyong gagawin. Siguro as kasuhin mo sa una, pagbili ng lote, pag-asikaso na, or pagpatayo ng structure. Siyempre, lalagyan mo yan ng mga appliance, ng mga kung ano, and so on. Pero pag okay na, na-asikaso mo na yung mga permits, parang mag-maintain ka na lang. Kung tama ako sa aking pagkakaintindi, boarding house can be a source of passive income. So, yun. And at the same time, sabi din ni Marilyn Rempilio, no? Yan. Ano na din daw? Parang pangarap niya na maging healthy throughout. Throughout nung kanyang buhay. Para ma-enjoy pa rin yung buhay, no? Kasi medyo ano nga naman talaga, pag may edad na, ako nga eh, magti-30 pa lang, feeling ko yung mga buto ko ay ano na, mas matanda na kaysa akin. So yan, sa mga TNT natin, no, let's not forget about taking care of ourselves and our bodies as well. No? Dahil baka magkaroon tayo ng disagreement, yung ikaw at yung katawan mo, baka ikaw ay magkaroon ng disagreement pag medyo nag-ano ka na, nag-tanda ka na.
nagdi-disagree ang iyong mga joints, ang iyong mga kasuan. So kailangan natin alagaan ang ating katawan niya. So kay Ate Marilyn Rempillo, thank you so much po sa inyong pag-share ng inyong pangarap. Napakagandang pangarap, no? Na magkaroon ng boarding house and at the same time magkaroon ng healthy body. Yon, shout out po sa inyo.

And yun, sa mga ka-TNT natin na nais pang mag-send ng kanilang mga kasagutan, pwede po kayo magpahabol sa ating contact number. That's 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post. That's on FEBCB Call, Care 104.3 The Way FM. At pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube and Instagram account on FEBCB Call, Care 104.3 DWAY FM. And syempre, meron din po tayong online streaming site sa bit.ly/TheWayFM. Meron din po tayong group chat sa Messenger. That's Kirian's Official GC. Pwede ka dyan mag-send ng iyong mga kasagutan, mga pa-shoutout, or kung ano pang message ang nais mong i-share dito sa ating programa. And syempre, yan sa mga TNT natin na nakikinig ngayon, especially dun sa mga nakatutok sa ating PM radios, yan, shoutout po sa inyo. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Patuloy ang Pangarap by Angeline Quinto. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air dito lamang sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM.

0: Ben, nakapag-swimming na ba ang lahat?
1: O hanggang...
2: She's you na lang talaga.
0: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay. Pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At pang-lima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na sinyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Pang-lima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vella? Why you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat, kakerian! Paalalahanin ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
3: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
4: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
3: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
4: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
3: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutan magpayong o mag-sunscreen.
4: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
3: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
4: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
3: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
4: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
3: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
4: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
3: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
4: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
3: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
5: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
6: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapit at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalapas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Panglima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala. Magtabi ng mga pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pang-anim, kung may anak na nag-aaral, alamin ang emergency plan ng paaralan. At pang-pito, maaari ring maghanda ng indoor games at iba pang mga aktibidad para sa mga bata upang maiwasan nilang lumabas at maiwasan ang pagkalanghap ng abong mula sa bulkan. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX, DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3, The Way FM.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Trending now talaga muli ang janitress sa Tugigiraw na nagtapos ng kindergarten sa edad na 42. Karaniwan mga magulang ang nagtutulak sa kanilang mga anak na mag-aral para magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Pero sa viral story na nag-umpisa noong 2023, naging inspirasyon ang kwento ni Remilyn Dimla na 42 years old mula sa Tugigiraw City. Tila nabaliktad ang sitwasyon dahil ang mismong bunso niyang anak ang naging dahilan para siya'y muling mangarap at bumalik sa paaralan. Si Remilyn na nagtatrabaho bilang janitress sa Tugigiraw East Central School or TECS sa Cagayan ay nagtapos ng kindergarten sa parehong paaralan kung saan siya araw-araw na nagsisilbi. Dahil dito, umani ng atensyon at paghanga online ang kanyang kwento, proving once again na walang pinipiling edad ang pag-aaral. Hindi naging madali ang buhay ni Remilyn. Dahil sa kahirapan, hindi siya nabigyan ng pagkakataong makapag-aral noong bata pa siya. Mas lalo pa itong naudlot nang maging ina siya sa edad na 14 years old. Simula noon, inalay niya ang kanyang panahon sa pag-aalaga sa anim niyang anak. Ngunit sa pagdaan ng panahon, isang simpleng realization ang tumimo sa kanya. Hindi niya matulungan ang kanyang mga anak sa kanilang assignments dahil hindi siya marunong magbasa at magsulat. Ayon sa isang panayam, ibinahagi ni Remilyn, quote-unquote, "Pag minsan magpapaturo sa akin, wala naman po akong maituro sa kanya." Dahil dito, hinikayat siyang mag-enroll sa kindergarten at buong tapang niya itong sinubukan. Sa loob ng classroom, kakaiba man ang kanyang sitwasyon bilang isang 42 years old na estudyante sa gitna ng mga batang nasa 5 taong gulang pa lamang, hindi ito naging hadlang para makisabay siya sa mga aktibidad ng klase. Quote-unquote, "Mga pambata po yung ginagawa eh, di nakikijoin po ako. Siyempre, kinder po ako." Natatawa niyang kinento. Dagdag pa niya, quote-unquote, sumasayaw sila, sumasayaw din ako. Hindi rin naiwasan ni Remilyn ang panunod.

0: buong family, kasama yung mga anak ng aking mga kapatid.
1: Mm-hmm.
0: Yan, tapos nag-overnight kami. Nag-rent lang naman kami ng mga limang tipi house.
1: Mm-hmm. Uy, yun, so mukhang nakapag-ano na po kayo, no? Nakolora na ang drawing na swimming ng inyong yeah, pamilya.
0: Kami, island hopping ba ang tawag doon?
1: Yes, naman. Wow.
0: Na hindi naman pumunta sa iba-ibang mga isla. Boating.
1: Island sightseeing lang pala, no? Yan.
0: Island sightseeing.
1: Yeah, so, pero medyo nainggit naman tuloy ako sa inyo, Kuya Raf, dahil yung family namin ay hanggang ngayon, draft pa lang din ang kanilang naka-draft pa lang po ang aming swimming. Yan. Pero yeah, yung mga friends, church mates, yan, ano na, parang nauna na. Yan. So thank you so much, Kuya Raf, for that. And ito na po ang ating pagkwekwentuhan ngayong tanghaling ito, Kuya Raf, no? Ano po ba yung iyong naging reaction nung nakita mo itong ating trending topic? Pero ano na po ito, no, Kuya Raf? This happened way back 2023. Pero muli siyang nag-trending. So ibig sabihin, muli siyang lumabas na balitang ito. So ano po yung inyong naging reaction nung nabasa nyo itong ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito?
0: Siyempre, namangha. Mm-hmm. At naghahat sa kanyang dedikasyon na kahit 43 years old na siya that time, ay naisipan niya pa rin pumasok sa pag-aaral.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, grabe yung confidence ang kanyang inipon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kay Dara niya, siguro kay Dara niya ng anak niya siguro, o kaya kung may pamangkin na siya, no?
1: Mm-hmm.
0: Pamangkin o kaya apo. Pero yes, siguro wala pa naman siya.
1: Mm-hmm. Parang ang sabi nga po doon, Kuya Raf, ang kanyang edad during that time was 42 years old. Tapos ang mga kasabayan niya daw po doon is mga 4 or 5 years old. Mm-hmm. So parang may malaking age gap between her and yung mga classmates niya.
0: Ano na siya? Assistant na siya ng teacher.
1: Parang parang nagiging assistant na din ng teacher.
0: Tinatagaan ng mga bata.
1: Mm-hmm.
0: Mga classmates niya pala.
1: Yes. So, nakakatuwa, no, Kuya Raf. In fact, parang kagaya nyo na namang ha. Ako din mismo ay na-amaze dun sa courage, dun sa passion nung ating nitong janitress, dahil mas hindi naging hadlang sa kanya yung age to go back to studying once again. Kaya nagiging nakakatuwa tong mga gantong stories, no, Kuya Raf, which is pagdating sa mga tao who wants to pursue their dreams. Madaming factors, Kuya Raf, di po ba? Madaming factors sa buhay kung bakit minsan sineset aside na lang nila yung pag-pursue ng kanilang pangarap. So, ito po, Kuya Raf, sa tingin nyo po, is it true na hindi pa huli ang lahat para tuparin ang pangarap natin? Especially pagdating, Kuya Raf, sa sa age. Dahil yung isang factor kung bakit yung isang factor talaga na naging amazing itong story na to is because of her age. So, is it true po ba, Kuya Raf, na hindi dapat maging hadlang ang edad sa pag-pursue ng ating pangarap? Mm.
0: Yeah, totoo yan. Walang takdang panahon o edad para maghangad ng mabuti para sa sarili. Mm. Ang buhay ay puno ng pagkakataon at ang pangarap ay walang petsa ng expiration. Walang expiry date.
1: Mm.
0: Bawat araw na tayo ay nabubuhay ay pagkakataon para itama kung may mga pagkukulang man o kaya matuto ng bago o kaya abutin ang mga bagay na inaasam natin. Ang mahalaga ay ang kagustuhan at ang pagsisikap, hindi kung ilang taon ka na. Maalala natin nung board exam, yung bar exam.
1: Mm-hmm.
0: Uy. Yung nagtatlo, tatlong beses yung nag-take. Mm-hmm. Ika-apat na yung pag-take ata yung Diba na lumabas yun sa balita na...
1: Yes, opo.
0: Ano, hindi nga agad inilabas yung pangalan niya eh. Kasi siguro may pagdududa pa kung tama ba talaga pag-check. Kasi nga yung taong ito, tatlong beses na siyang nag-take. At tatlong beses na siyang nag-fail.
1: Uy, magandang example.
0: Rapat niya. Top doctor pa siya.
1: Wow! Maganda example yan, Kuya Rafno. In fact, one of as you were talking, isa sa na-realize ko is that so long pala as tayo ay nagigising sa bawat araw ng ating buhay, I think that's also parang another opportunity for us, another chance of not just siguro pursuing dreams, no? Kasi pursuing dreams is one part. Pero yun nga yung sinabi nyo, to correct our mistakes, to reconcile with the people na minsan nating nasaktan, who've hurt us also. Ibig sabihin pala nun, Kuya Raf, no, the each day na tayo ay nagigising is another second chance, is a second chance for us. Napakaganda, Kuya Raf, ng inyong na-share ngayong tanghaling ito. So, may idadagdag ka pa po ba doon, Kuya Raf?
0: I think yun na. Ayan. Pero siya maganda, no? Intindihin natin bakit may mga taong tumitigil ng mga mangarap habang tumatanda. Kasi yes, importante din na ano na factor. So yun, maraming mga dahilan kung bakit may mga tumitigil ng mangarap habang tumatanda. Minsan dahil sa mga pagsubok at kabiguan na naranasan nila in the past, nawawalan sila ng lakas ng loob. May iba na nag-aakalang dahil matanda na sila, wala nang saysay na magsimula ulit. Meron din mga natatakot na sasasabihin ng ibang tao. Kaya naman ay nabibigitan sa mga responsibilidad sa buhay. Kaya nakakalimutan na nila ang kanilang mga sariling hangarin. Minsan, na nakakapanghina pa rin. Humihina ang kanilang pakiramdam. Dahil nga, yun nga, feeling nila wala na sila sa panahon, o iba na ang takbo ng panahon, parang sa mga ano, no, yung mga matatanda dati, hindi na ako mag-Facebook kasi hindi na ako niyan, ano, hindi ko na yung kakayanin. Pero tingnan mo ngayon sino mga naiwan sa Facebook. Yung mga matatanda. Di ba? Kasi natuto na rin sila.
1: Yes.
0: Sabi nila, wala na kaming puwang dyan. Ganun. Kaya ngayong AI, di tayo magugulat kahit yung mga tayo na feeling natin matatanda na tayo, kaya pa natin matutunan ng AI.
1: Yeah.
0: Pero, yun nga lang, umaalis na, di ba? Yung mga kabataan, dati sila nauna sa Facebook.
1: Yes.
0: O, lumabas na ng app kasi alam na ng mga magulang kung paano gumamit ng Facebook. So, basta stock na sila.
1: Ang
0: naman IG.
1: Yes.
0: Pero patapos na rin ang era ng IG.
1: Yes, Kuya Rafa. Gaganda na mga example mo, Kuya Rafa. Kasi may nakikita na din ng mga matatanda na pag nagpo-post sila, gumagamit na ng ChatGPT sa caption. Which is, that's a really good example, Kuya Rafa. Kasi as simple as our social media, kung feeling natin na tayo ay nahuhuli na, parang masyado nang mabilis yung panahon na pag-iiwanan na tayo, look at social media. May iba sa mga elderlies na, nako, ayoko mag-try ng Facebook na yan. Pero pag nung simula naman ang natutunan nila mag-Facebook, grabe na din yung nila, nagdo-doom scrolling na rin yung mga matatanda, nag-aano na din sila, nag-e-enjoy na rin ng mga reels. That's a really good encouragement, Kuya Raf. And at the same time, yes.
0: Sa kami na rin. Yeah. Lahat na lang nire-reels. Ang mama ko, ano na si George.
1: Wow.
0: Ano na, although may mga time na, di ba, pag sa reels, meron doon na music na gagamitin. Tapos meron yung parang yung title. Minsan, hindi niya man alam kung na paano yung tanggalin. Kasi nga, may ganun pala, may option pala na yung reels mo may tugtog pero hindi makikita yung parang subtitle or caption or whatever. So yun, di natatakpan yung mukha niya. So sabi ko sa kapatid, turuan mo nga si ma, paano tanggalin to para pag nagpusa, marunong siya. Ayun, ngayon marunong na siya.
1: Yes, kaya na.
0: Kaya na po siya magpusa, tingin namin. Eh, papunta pala kami sa naka-ano na, naka-post na. Pati naka paano pagbukas na. Na kung ano, mga tipi hat.
1: Wow! Yun.
0: Ano niya pinag tapos nagsasabi pa sa parang vlogger. Oh, at sabi niya, ano kasi yung ano yung room, good for two.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, oh, pumasok na ako dito. Oh, mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako sa room na to.
1: Nag-vlogging na din.
0: Yeah, matatawa ako, whatever. Pero sabi nga, walang pasagan ng trip.
1: Yes, and it's and as well, though, it's not too late to enjoy on those things. Kaya sa mga ka-TNT natin na, ano, na medyo may edad na and just enjoy using, just enjoy those things. No? Naalala ko tuloy yung aking tatay minsan, napagsabihin niya kami na ibabaan nyo na ang cellphone nyo, ganyan. Pero siya, nakaganon din sa kanyang cellphone. Di sinabi yan namin, eh, ikaw nga nag-ano ka rin.
0: So,
1: di niya din naman binaba. So, natuwa na lang kami doon sa aming tatay. So, ang ganda nun, Kuya Raf, no? Kasi, that may seem like a small thing. Pero if we're going to put that in another perspective, eh, it can make us realize na it's not really too late for anything. Kung yun nga yung isang matandang nakita kong chat GPT na para sa kanyang Facebook caption, natuto niya. So I think it's also it should also serve as an encouragement sa ating mga ka-TNT. And ang ganda na lang, and let me just point out din yung sinabi niyo, Kuya Raf, no. Sometimes some of us are afraid of pursuing our dreams because of siguro nakaranas tayo ng failure. Nandiyan yung fear of the opinion ng ibang tao. And some of us at the same time is because of the responsibilities, eh, we understand. And at the same time, pag tayo ay natatakot, pag tayo ay afraid of experiencing failure, one of the things siguro, Kuya Raf, na pwedeng maging encouragement sa atin is take one step at a time. And hindi naman natin kailangang ibiglaan. Hinay-hinay na process. Ayan. So, pagdating naman sa ano, Kuya Raf, so, pagdating naman sa ano, sa driving force natin sa mga ka-TNT natin na nais pang i-pursue yung kanilang ano, yung kanilang dreams. Gaano po kahalaga yung determination and yung pagtsatsaga sa pag-abot ng goals natin sa buhay?
0: Ano yung mga nagtutulak ba yon sa isang tao na magsimulang muli kahit mahirap?
1: Yung ano po, gaano kahalaga yung determination and tiyaga sa pag-abot ng goals natin sa buhay?
0: Napaisip ako, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero ano talaga sa ano? Yung determination kasi ano siya, kapag nakikita niya ang magiging ano, kahinatnan. Hindi yung mga challenges sa pagdadaan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi syempre at first, ang unang mga ano is fear. It's either fear, o kaya kakayanin ba, worries, doubts. Pero kung determined ka na matapos, at kasi nakikita mo yung future ahead, parang redundancy na yun, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung future. Kung mag-ano yung magiging possible outcome nito. So I think it's worth the ano, the try.
1: Wow. Ayun. Parang naalala ko tuloy, Kuya Raffy, isang nakita kong video sa ano, sa TikTok. Pag in-overthink mo yung mga worst possible scenarios, why not i-overthink mo din yung best possible scenario at the same time? So kasi parang tayo, Kuya Raff, no, one of the reasons kung bakit tayo afraid of trying is because we're fear of failing, we're fearful of being rejected, natatakot tayo na anong sabihin baka kung anong sabihin ng iba, sa opinion ng iba. Pero it rarely enters our mind kung paano kaya kung maging favorable yung results paano kaya kung maging successful yung endeavor kong papasukin na to? Paano kaya kung kunwari sa mga TNT natin na may age na pero nais pang mag-aral ulit? Paano kaya, ano kayang magiging in 10 years time pag tinuloy ko tong pag-aral muli? Ano na kaya ako ngayon? So, it's good to think about the positive outcomes as well. And wag lang tayong maglinger dun sa mga negative. But let's think of the possible positive outcomes. And one of the things para magawa natin yun is to have determination and pag-persevere. Kuya Raf, so napakagandang reminder sa ating mga ka-TNT. Yan, so...
0: Dapat
1: maging goal-oriented ang ating mga ka-TNT. So, thank you so...
0: Good things... Good things sa ating, sa FABC Bicol. Meron tayong mga provide dati na way para matutuwa ang mga listeners natin. Katulad nung mga partnership natin noon sa TESDA. So meron tayong mga ganun. Tapos yung partnership with the schools, na kahit na online, pwede silang matuto ng mga bagay na makakatulong sa kanilang mga pagdidesisyon sa pang-araw-araw.
1: Yes, yun. So may mga partner agencies tayo, Kuya Raf, no? Para i-connect tayo dun sa mga tao na matutulungan tayo in pursuing these dreams. Yun, so konting oras na lang ang meron tayo, Kuya Raf, no? So last ano na po. Ano pong mensahe yung nais nyong ibahagi at pwedeng makuha ng ating mga listeners sa kwento ng ating ni Nanay Remilyn na 42 years old na pero naka-graduate pa rin ng kindergarten.
0: So, para sa akin, ang isa sa pinakamahalagang mensahe sa ating trending now talaga na video ay huwag na huwag susuko sa iyong mga pangarap. Ano man ang iyong edad o kalagayan sa buhay, huwag sumuko. Ang kwentong ito ay paalala na ang edukasyon, pagkatuto at pag-unlad ay para sa lahat, bata man o matanda, mayaman man o mahirap. Ipinapakita nito na kahit kaano man kaliit o kasimple ang iyong layunin, kapag ito ay pinagsikapan at tinupad, nagiging dakila at kahanga-hanga ito. Huwag hayaang pigilan ka ng sino man o ng panahon. Ang pinakamagandang oras para sa pagsisimula ay always ngayon.
1: Wow! Napakagandang reminder sa mga TNT natin, no? If you are doubting, if you are hesitating to try again, and if you're looking for a good time, maybe... Yes, the time is now. Thank you so much, Kuya Raf, for those reminders. Pwede ko po bang i-request na ipag-pray mo po, Kuya Raf, ang ating mga TNT, especially those na nakaka-experience ng... siguro sila ay nag-hesitate na sumubok muli or mag-try muli i-pursue ang kanilang mga pangarap. Sige po, Kuya Raf.
0: Kaya po yung manalangin. Dagilang Diyos, salamat po sa katotohanan na higit kanino man, ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa amin. And Lord, pinakilala mo po ang iyong sarili na Panginoon na makapangyarihan at may control sa lahat ng mga bagay. Maaaring may mga paghihirap kami mga pinagdadaanan, iba't ibang level ng paghihirap sa buhay, pero ganun pa man, hindi nito naiwawala ang katotohanan ng in control ka po, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon. At kung may pag-asa man dapat kaming paghawakan, ito ay ang pag-asang nagmumula po sa inyo na kayang makagawa ng mga bagay higit pa sa aming mga ninanais at aming mga pinapanalangin. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na una sa lahat ay idulog sa iyo ang lahat ng aming mga sitwasyon at kung meron man kami mga takot na magsimulang muli, ikaw po ang magpawi ng mga takot na ito at palalahanan mo kami na sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, nandun ka po, handang gumabay, handang tumulong, handang samahan ang bawat isa sa amin. Kaya kung ano man po ang mga pangarap na kinalimutan or ayaw nang gawin ng sino man, nakasama namin ngayon dahil sa takot, sa hiya, o kung ano pa mga kadahilanan, maaaring sa takot na kung anong sabihin ng ibang tao, I pray na ikaw po ang kumilos po sa kanila at ikaw po magpatatag sa kanila. Ano man po itong pangarap na ito, pangarap po nila sa kanilang mga sarili, pangarap na trabaho, pangarap para sa kanilang pamilya, pangarap para sa kanilang mga anak, kung sila man ay mga magulang, pangarap na magandang buhay. Lord, mapangyayari po ito dahil ikaw ang may tanging kakayanan na sumama po sa kanila at tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan upang matupad ang anumang pangarap na ito na meron po sila, Panginoon. Salamat, Lord, kasi more than anything else, ang kailangan kami mikling hindi doon sa mga material na bagay na pangarap namin, kundi doon sa katotohanan na kasama ka po namin, Panginoon, sa bawat yugto ng aming buhay. Nandun ka sa mga panahon na kami ay nagtatagumpay. Nandun ka din po, Panginoon, sa mga panahon na kami ay nakararanas ng failure, ng rejection, ng brokenness, ng mga hindi kanais-nais sa mga sitwasyon. At ayan mo nga po, Panginoon, na kahit na sa mga panahon na ganun, ay makatulong ito upang mapatatag ang aming pagkilala po sa inyo at ang aming pananampalataya po sa inyo. Tulungan mo kami na sa inyo lamang po kami sasangguni sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng mga desisyon na gagawin namin sa aming mga buhay. Lord, gawin mo kami katulad kay nanay na kahit na 42 years old na siya ay hindi siya sumuko sa buhay. Ganun din po ang danasin ng bawat isa sa amin na sa aming mga tagapakinig at tagapanood sa radyong ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito dito sa ating programa. And syempre, maraming salamat din kay sa ating tol Raf, Kuya Rafael Magdaong na sinamahan tayo sa ating programa. Pasalamatan rin natin si Don Ramon na sinamahan tayo sa ating technical side. Nakasama niyo po sa programang ito, ako po si Alvis Ray Aison.
1: At ikaw naman po, si Tol Raf.
0: Yes, and thank you so much sa inyo mga ka-TND. Thank you so much din, Kuya Raf, sa iyong pagsama. We will be seeing you soon and susunod na po ang ating Chinese program. Ingat! God bless! Bye-bye!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFE.

0: mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sa Roma 8, talatang 12, ito po ang nasusulat. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Ako po si Daniela David, ang siyang magpapatotoo sa inyo, dito po sa Dulang, Tanikalang Lagot, kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus.
1: Anak, ikinalulungkot ko. Hindi mo na maipagpapatuloy pa ang pag-aaral mo sa kolehiyo.
2: Ha? Bakit po, Daddy?
1: Eh, nalugi ang ating mga palaisdaan. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, nalusaw ang mga fingerlings na sugpo sa bandang Zambales. At ang mga alimango ay nangamatay sa Pampanga. Nalubog ng baha. Maging ang mga bangus ay nagkawalan rin dahil umapaw ang tubig sa ating palaisdaan ng bangus sa bandang Bulacan. Ilan lang ang mga bangus ang nalambat ng mga tauhan natin. Luging-lugi talaga tayo, Daniela.
2: Ako na lang po ang bahalang magpaaral sa sarili ko. Magtatrabaho po ako, Daddy. Lalapitan ko po ang tita ko sa Bulacan. Yung mga kapatid ni Mama. Diba may patahian sila? Tinuruan nila akong magborda at marunong akong manahi sa high-speed na sewing machine. Huwag lang akong tumigil sa aking pag-aaral, Daddy.

0: Matagal ko nang sinasabi sa iyo na ibenta mo na lang ang mga palaisdaan at mag-iba na tayo ng negosyo. Lalo ngayon, uso na ang RTW. Kaya ang mga PX ng kuya mo, nalugi rin.
1: Eh, ito na kasi ang nakahiligan ko. Kahit nung bata pa ako na magkaroon ng palaisdaan. Diba dito galing ang pinagpagawa natin ng malaking bahay na ito? Nakabili tayo ng dalawang sasakyan dahil sa sugpuan natin at sa pagkukulture ng Alimango.
0: Oo, andun ako. Pero ang kalaban mo naman ay bagyo at pagbaha. Gaya niyan, milyong pisong puhunan natin sa sugpuan mo at sa pag-aalimango ay natangay lang ng baha. Gaano na rin lang ang tinubo mo sa bangos? Umapaw ang palaisdaan ng bangos.
1: Hayaan mo at pag-iisipan ko pa kung ibebenta ko ba o iparerenta na lang ang palaisdaan natin.

0: Ayaw makinig kay Margarita. Bahain nga ang Zambales at Pampanga, lalo ng Bulacan. Tuloy pa rin siya sa pag-aalaga ng Sugpo at Alimango at ang Bangus. Kaya pati ang pag-aaral mo sa kolehiyo, nadamay pa.
1: Naiintindihan ko naman si Daddy, Tita Helen. Hilig kasi nitong magpalaisdaan. At saka, gamay na niya yung negosyong palaisdaan. Wala naman siyang ibang alam na negosyo eh. Ayaw naman niyang makisosyo sa kapatid niyang gumagawa ng mga santo ng simbahan.
0: Nako, lalo lang mapapasama ang kaperahan ng Daddy mo sa mga kapatid nito. Ang paggawa pa naman ng santo ang negosyo. Pero ang mga ugali ng mga ito ay mga demonyito. Napakagugulan!
1: Pare-pareho kayo ng sinasabi ni Mama tungkol sa mga tito.
0: Eh sa totoo naman. Teka, maiba ako. Natapos na ba yung mga pinabuburda ko sa'yo?

0: Ay, opo, tapos na po ang Santa Claus. Uso pala ito, mga patches, 2,000 pieces?
1: Oo, order yan ng isang kliyente para sa darating na Kapaskuhan. Mabili raw ito.

0: Mabuti naman anak at may pambayad ka sa dorm. Eh baka sa tuition mo lang, ubos na ang sweldo mo sa tahian. Giliw na giliw nga sa'yo ang tita mo. Mabilis ka raw matuto.
1: Sinisipagan ko po. Kahit di pinapagawa sa akin ni tita, nagkukusa akong gawin ito. Kaya may mga orders sa kanyang tahiin at burdahin ang madaling ma-deliver. Hindi lang pas sa date.
0: Mana ka nga sa amin ng daddy mo. Masipag at matyaga. Pero huwag mong gayahin ng daddy mo walang diskarte sa pagninegosyo. Ayaw sumubok ng iba.

0: Eh, masipag naman pala ang apo ko. Bakit hindi mo nalang bigyan ng puhunan June sa pagninegosyo? Imbis na magtrabaho doon kina Helen, gaano na lang magiging pera nung apo kong si Daniela? Hayaan mong magnegosyo para yumaman.
1: Eh, hayaan po ninyo, Papa. Kakausapin ko kapag nabili yung isang ektarya ng palaestaan.
2: Pero hindi dapat mangyari na patahian ang kanyang bubuksang negosyo.
0: Nako naman, Margarita. Matatag na ang negosyong iyon ng Ate Helen mo.
2: Kahit na, Papa. Kilala mo naman ang panganay mong iyan. Kapag may gumayo sa kanya, walang sinasanto ito kahit paborito pa niyang pamangkin. Basta siya, kinalaban.
3: Sino ba itong mga paparating na chika, babes? At naligaw sa aking pub house.
4: Carlo, may ikailangan ako sa'yo. Usap tayo sa office mo. Malakas itong pub house mo, ha?
3: Siyempre naman. Kailangan pala kasi ng negosyo para maraming datu. Para sa office

0: ito ang kinita ng 10,000 piso mong inambag sa akin.
1: Ha? Ang dami nito! Magkano to?
0: 50,000! Masama pa ba yan?
1: Ganito kalaki ang kitaan sa marijuana? Aba, kaya pala ang yayaman ng mga drug lord?
0: Oo naman! Siya nga pala! Yayain kitang sumama sa plantation, ha? Kung gusto mo lang.
1: Sige, sasama ako para matutunan ko ang mga galawan nyo.
0: Yan ang gusto ko sa'yo, Daniela, eh. Game ka! Konting panahon pa, mga big timer na tayo!

konting panahon na lang, Daniela. Mayamang mayaman ka na. Ngayon pa lang, nabibili ko na itong pangarap kong kotse. Cash kong binili, hindi ko niloan. Sa susunod na buwan, mababayaran ko na ng buo ang binibendang bungalow ni Gigi. Pangpiyansa sa kinakasama nito na nahulihan ng droga sa kotse. Masyado kasing bulgar. Mayabang kaya ayun, kulong.

0: Daniela, stop muna tayo. Martial law na eh. Naglilinis na ang mga gobyerno. Marami ng mga nasa posisyon na opisyales ang nasa payment list natin ng nating bog. Kaya tayo mga nasa umbrella nila ang susunod na ikukulong.
1: Ang ibig mong sabihin, Carlo, tablahan na ito? Paano na ang iba nating kasosyo? Hihinto na rin?
0: Wala na sila rito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na. Pero yung iba, missing. Malamang ibinauna sila ng buhay sa lupa. Hanggat hindi pa tayo napipictura ng otoridad, tigil na tayo.
1: Sige, sayang, malaki pa naman ang pumapasok na pera sa ating kaban. Mapupulis pa ata.

Matagal na pala akong hindi nakakadalaw sa mga olds ko. Kamusta na kaya sila? Masyado kasi akong naaliw sa aking negosyo. Sa happenings. Ay, teka. Bakit may mga kotseng nakaparada rito? Wala pa ata akong mapaparkingan ah. Ay, ayun. Sa bandang kanan. Kasya tong kotse ko.

0: Daniela, anak, sinagot ng Panginoong Jesus ang panalangin ko.
1: Oh, anak, salamat sa Diyos at umuwi ka. Tamang-tama, may Bible study tayo ngayon.
0: Bible study? Ano ito? Huwag niyong sabihin na nagpalit na kayo ng relihiyon.
2: Sabihin na natin, anak, relasyon sa Panginoong Jesus.
1: Kaya huwag ka munang aalis. Samahan mo muna kaming mag-aral. Tara, ipakikilala kita kay

0: Nancy? Ito na ngayon ang relihiyon nyo? Tapos gusto nyo akong sumapi rito?
1: Dahil ito ang totoo, anak. Hindi ang dating relihiyon natin ang makapagliligtas sa mga kasalanan nating nagawa. Kailangan ng ating mga kaluluwa ay si Kristo.
0: Papsi, far out! Kung sa bagay naman, Daddy, masaya kayo ni Mami. Kaya sige na lang.
2: Tutal, nabili mo naman ang mga gusto mo, anak. Samahan mo naman kami sa pananambahan.
0: Walang problema yun, Mami. May kotse na ako kaya pwede ko na kayong isakay doon.
1: Nagbumang negosyo mo, anak. Ang palaisdaan natin ay naibenta ko ng lahat. Yung napagbentahan ay ipinamana na namin sa iyo, anak. Ikaw na ang magpayaman nito. Kami kasi ng mama mo ay nagdesisyon ng tutulong kami sa church sa pagmimisyon.

simula pa lang ng pagdalo ko sa Bible study, dama ko na agad ang presensya ng Diyos. Iniligtas ako sa isang panganib. Tinigilan ko na talaga ang pagbebenta ng marijuana. Pinutol ko na rin ang transaksyon sa mga kadil ko sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. At sa aking pagtalikod sa masamang negosyo, ay hinarap ko naman ang maglingkod sa upasan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Naging malinis ang aking buhay. Purihin po ang ating Panginoong Hesus.

0: Ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Roma 8:14.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng talikalang lagot mula sa padalang liham ni Daniela David ng Cambodia. Binigyan buhay ni na
0: Janelle Briones,
2: Roy Camo Gomez,
3: Rodette Bilbar Apolonio,
4: Renz Ortiz,
5: Carlene de Guzman,
6: A.G. Gabrillo.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Hello, hello kaibigan. It's Monday and ito na ang unang araw sa buwan ng June 2026. Kumusta po ang inyong Monday afternoon? Ako po si Mel, welcoming you to another edition of Music and Chat Recharged. Ito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Happy birthday sa iyo kaibigan ako, first day of June. Excited na naman tayo sa panibagong buwan na ito na ating haharapin. Goodbye kay May, na parang napakatagal ni May. Ano? Parang napakahaba ng buwan ng May. At ito na mga buwan ng June. Siyempre, hindi natin alam ano ba ang mga maaabangan natin for this month. Siyempre, ang isa sa mga sure natin na maaabangan is tapos na ang bakasyon ng ating mga estudyante. Maliban sa mga nasa kolehiyo. Kasi mga August pa ang kanilang balik sa eskwela. Pero yung ating mga elementary students, high schoolers, ay nako, next Monday na ang balik eskwela nyo. Ayan, at this week ay, ano yan, Brigada Eskwela na. Kaya pwede natin gawing opportunity ito para makatulong din tayo ano, sa paghahanda ng mga eskwelahan natin, ng ating mga classroom. Para next week, pagbalik eskwela, ay ready na talaga tayo lahat. Well, dito po sa Music and Chat Recharged, ay nakaprepare na naman po kami ng mga inspiring songs, mga features na ipinipare po namin para sa inyo. Because dito po sa Music and Chat Recharged, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama nyo nga po ako si Mel. Kagagaling ko lang din sa kapihan ng DOST, Bicol. And napakainit talaga sa labas. Grabe po talaga, no? Akala ko makakaranas na tayo ng paunti-unting ulan. Dahil nga sabi ni Pag-asa, change weather, ano na tayo, condition. Habagat is here. Pero ito naman din po ang paalala sa atin na po pwede po tayong makaranas pa ng mga tagtuyot. And actually, nararanasan na po natin ito dito sa Bicolandia, ang dry spell. And anticipating din tayo sa mas maiinit pang araw sa mga darating na buwan. Dahil nga sa tinatawag na extreme El Nino phenomenon. Kaya guys, ano ba ang mga pwede natin gawin para kahit papano ay hindi po tayo masyadong maapektuhan sobra ng ganitong mga pangyayari. Importante ang pagtitipid sa gamit natin ng tubig. Dahil nga sa ano ito, sitwasyon, pwedeng bumaba ang level ng supply ng tubig sa mga susunod na araw. Kaya maging mindful po tayo sa paggamit ng ating mga tubig. And of course, yung iba pang energy na ginagamit natin kagaya ng kuryente. Mm-hmm. So marami tayong pwedeng gawin ano, ng mga paraan para kahit papano ay hindi masyadong mabigat sa ating mga bulsa. Ika nga. Ang mga susunod pa na mga araw, ngayong, lalo na ngayong buwan ng June, dahil balik eskwela na ang ating mga estudyante, syempre nandyan ang pagpe-prepare ng mga gamit, ano? But anyway, sa isa pang banda, may mga pag-adjust din sa pag-aaral ng ating mga estudyante. Dahil sabi ano daw, magiging trimester na ang curriculum ngayon, ano, ang pag-aaral ng mga estudyante. Pero same days pa rin po, number of days ng school ang i-implement ng DepEd. Anyway, alam natin na marami tayong aabangan talaga sa buwan ng June. Pero let's still take one day at a time. Na mayroong positibo pa rin na pananaw sa buhay sa gitna ng marami nating mga nakikita, ano, na po pwede nating daanan na ma-experience ngayong buwan ng June. Let's just face each day with a positive attitude and with faith in our hearts that God is with us and He is sovereign and in control. Dito naman po sa Music and Chat Recharged. Ayan, nandito pa rin ang ating mga regular features. Sa araw na ito nga, ng Monday, the 1st of June 2026. Mamaya po ay meron tayong i-feature na naman na isang local artist sa ating music trivia. Kilalanin po natin si Earl Agustin. Siyempre pa, mapapakinggan po natin ang isa sa kanyang mga songs. Ano? Na nag-trending din. Meron pa rin po tayong pag-uusapan sa ating free chat recharged. Patungkol naman ito sa kung hindi binibigay sa iyo ang kompletong impormasyon o kaya impormasyon, wala kang alam doon. Hindi ka binibigyan ng opportunity na malaman ito. Huwag mo nang itanong. Part po yan ang ating pinag-uusapan on self-respect. Kaya mamaya abangan nyo yan guys. Siyempre meron pa rin tayong by request. Tunog Pinoy and of course, First Day Today will be featuring our featured song of the week. Mula kay Ryan Elise. Papakinggan po natin this week ang song niya na Better Days. May prayer time pa rin at marami pang iba guys. Kaya just sit back and relax. At kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Para naman sa ating kasaysayan, alamin natin ano ba ang nangyari sa araw na ito. Noong 1971 ay nagkaroon po ng Constitutional Convention. Ang Congress officially called for a Constitutional Convention to rewrite the 1935 Constitution. This was composed of 320 delegates and is ultimately resulted in the 1973 Constitution, which laid the groundwork for the transition to a parliamentary system under martial law. Ngayong araw din na to, isa sa mga historical milestones ay ang launching po ng CNN as the first 24-hour news channel. At ngayon ding araw na to, ay tinaguri ang International Days Children's Day. Maraming countries across the world or globe na nag-advocate po ng children's rights and well-being ang ino-observe ito sa araw na ito. And ito din palang araw na to is Global Day of Parents. Na-recognize po ito ng United Nations to honor parents and caregivers worldwide. Ayan ang mga significant events sa araw na ito, kaibigan. Sana ay meron tayong mga maitatala din sa kasaysayan, hindi lamang po sa pangkabuuan, kundi sa ating mga personal na journey sa buhay. Ay meron tayong legacy na iiwan. That one day they will remember. Hindi naman kinakailangang pangmalakasan. Kundi kahit yung simple lang na mga ginagawa natin ano, to contribute sa buhay o sa humanity. O kaya sa iyong mismong mga kapamilya. Maalala ka nila sa araw na ito. Ano? So, yan. And of course, pwedeng-pwede pa rin po kayo makipag-ugnayan sa amin. Naka-post na po sa ating social media page, sa FB page natin, ang ating pong link. Sa FBCB Callcare 104.3 The Way FM. Share nyo na rin po ito sa inyong mga friends and families para mas marami pa po tayong maabot. And of course, nandyan pa rin po tayo through online streaming. Search nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Basta meron po kayong internet connection or may data, pwedeng-pwede. Sa ating po mga carry-ons naman, pwede pa rin po kayo mag-message sa ating carry-ons official GC. Good morning sa iyo kaibigan or good afternoon or good evening. Nasaan ka man nakaantabay sa buong world. Ayan. At syempre dito sa atin, sa ating locality, isang napakainit talaga na hapon ang aking pagbati sa iyo, kaibigan. Maraming salamat ulit at sinasamahan mo kami sa araw na ito. And salamat din sa technical side na kasama natin si Don Ramon. Unang salvo na po na ating mga naka-lineup na song sa hapon na to sa oras na 1:28 in the afternoon. Para sa iyo, kaibigan, kasama niyo nga po ako si Mel dito lamang sa Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Oras po natin is 1:36 na ng hapon. And welcome ka pa rin po dito sa ating Monday edition of Music and Chat Recharge over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ako po ang inyong kasama, Mel. Kamusta ang iyong weekend pala? Sana ay nakapagpahinga kayo kahit papano. Kasi alam ko, busy na halos ang karamihan sa atin. Umahabol pa sa mga huling araw ng bakasyon. Sige lang. Ganyan talaga, weather lang nga yan, sabi nga ni, ano no? Sinayang Kuya Mon. Ka-Ernie Baron. Ganyan talaga, kailangan nating harapin ang mga katotohanan na ito ng buhay na hindi tayo forever nakabakasyon. Kailangan naman nating bumalik sa realidad ng buhay. Kung gusto natin magtuloy-tuloy ang ating pag-unlad sa buhay, ano? Lalong-lalo na sa ating mga youth, sa ating mga student. Opportunity again to reach your dreams. Matapos ang inyong pag-aaral ng maayos. Ibigay ang husay at galing sa pag-aaral para pagdating ng panahon ay wala kayong pagsisisihan na sana ay tumino ako sa pag-aaral ko. Kasi yan lang man talaga, no? As our parents told us before, na wala silang kayamanan na maipapamana sa kanilang mga anak, kundi yung edukasyon. Kaya, pakangyamanin din natin ang mga opportunity na tayo ay nakakapag-aral. No? Maraming mga youth ngayon hindi nabibigyan ng opportunity na makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Pero alam nyo, kahit papano yung ating mga magulang ay ginagawa nila yung kanilang best para kahit papano ay mairaos o kaya sabi nga ay maigapang ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Dahil yan na nga lang talaga ang pamana daw na pwede nilang iwanan sa kanilang mga anak. One:39 na po ng hapon. May nakikiistorbo dito. Pero maganda yung istorbo niya sa akin. Thank you, Alvis, sa masarap na pasalubong. Uy, galing kasi siya ng Masbate. Thank you, Alvis, at naalala mo kami. Kaway-kaway sa ating mga kaibigan dito sa Masbate. Of course, sa Happy Island of Catanduanes. Sa Santilisa's family at sa iba pa po na naaabot ng ating broadcast. Nako, ang sarap po ng inyong pasalubong sa amin last week. Yung latik, sabi ko nga talagang hindi pwedeng tawaran. Yung quality po, ano yung inyong yung packaging, pwede talagang ipagmalaki. Kaya thank you so much po sa pagpatikim. Yan, and God bless you po. Sige na, dako na tayo sa ating music trivia. It's 1:40 na.
1: Music trivia.

oras natin is 1:53 ng hapon na. Kaibigan, thank you so much sa iyong pagsama sa amin ngayong hapon na to. Nasaan ka man ngayon nakikinig? Maybe yan ay via our online streaming or sa inyo pong portable missionary radios or sa inyong mga ordinaryong radyo. Thank you so much. At dito na tayo sa ating free chat recharge. Patungkol pa rin sa pagkakaroon o pag-iingat. Pag-iingat sa ating self-respect. Ang konsepto po ng kung hindi ipinaalam sa'yo, huwag nang magtanong. Ayan. Minsan kasi tayo, ano, gustong-gusto nating magtanong. Kasi gusto din naman nating inform tayo sa mga nangyayari sa ating paligid. Kaya lang, ito pong konseptong ito ay isang gininto ang patakaran ng respeto sa sarili or self-respect. Pinapakita po nito na ang hangganan po ng ating dignidad kung saan iwasan mong ipilit ang iyong sarili o kaya ay magmukha kang desperado sa mga impormasyong hindi naman kusang ibinibigay sa'yo. Lalo-lalo na kung halimbawa kayo ay mga siguro working o kaya naman ay sa inyong mga grupo. Bakit nga ba kailangan natin na huwag nang ipilit? Hindi naman ipinapaalam sa'yo, eh huwag ka na magtanong. Yan po ay unang-una pangangalaga sa ating dignidad. Ang pagtatanong pa po kasi ng mga, lalo na ng mga detalye na hindi naman sinasabi sa atin, ay maaari pang magpababa ng ating halaga. Kasi kung gusto naman nila na ipaalam sa'yo, kusa nila itong sasabihin. Isa pa, para makaiwas din tayo sa hindi pagkakaintindihan. Kadalasan po kasi ang pag-uusisa sa mga bagay na hindi pinapaalam sa atin ay nauuwi sa chismis o panghihimasok sa personal na buhay ng iba. Tama? Tama! Kaya pigilan ang sarili na mag-usisa kasi baka nagkakaroon na ng opportunity na makapag-chismis lalong-lalo na sa inyong mga kagrupo. Isa pa, ito din ay nagbibigay po sa atin ng kapayapaan ng isip kung hindi tayo mag-uusisa. Kailangan lang natin guys tanggapin na may mga bagay na hindi para sa iyong kaalaman. Kapag nagawa po natin na tanggapin ito, ay makakatulong ito upang maiwasan ang stress. At hindi na kinakailangan mo dapat na maramdaman ito. And of course, may iwasan mo rin na ikaw ay magdamdam or magtampo. Bakit kasi hindi ako pinaalam, diba? Yung mga ganon. So, tatanggapin mo na lang na talagang hindi talaga yun para sa iyo yung impormasyon na gusto mo sanang alamin. Sa madaling pong salita, ang pagpipigil na magtanong ay pagpapakita na pinapahalagan mo ang iyong sarili higit sa iyong curiosity. So, di ba napakahalaga ng mga bagay na yon, ano? Bakit hindi na natin kailangang ipilit na magtanong pa o makakuha pa ng mga dagdag na impormasyon kung hindi naman talaga ipinapaalam sa'yo. Tatanggapin po natin yan, ano? At let's just move on. Sabi nga, mind our own business. Baka nga naman meron kang dapat na ayusin din. Kailangan mo pagtuunan ng mas pansin kaysa sa pagtutuunan mo ng iyong pansin at energy yung mga bagay na hindi naman pala talaga dapat na para sa iyo. Okay ba guys? Sana ay mapag-isip-isip natin ito. Ang konsepto na kung hindi ipinapaalam, huwag nang magtanong. As part po natin pinag-uusapan on self-respect. Pero syempre, kung concerned ka din naman, eh kailangan mo din naman magtanong, di ba? Di naman yung oo na lang tayo ng oo. Kung hindi klaro sa'yo, kailangan mo din naman mag-clarify. Ano, wala namang masama sa pagtatanong. Basta't ito ay concern mo.
involved ka. Bakit hindi, di ba? And of course, mahalaga din yung paraan ng pagtatanong.

0: The hits just keep on coming.
1: Nagdadahugga sa Care 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig.

Let's pray now. Father, we thank you for this assurance that we have that better days are on our way, are on its way. Sa gitna, Lord, ng mga napaka-uncertain na mga sitwasyon sa aming kapaligiran, we can still hold on to this one thing that you already know, you already in our future. Andun ka na, Lord, at alam mo, Panginoon, kung ano ang pinakamabuti para sa bawat isa sa amin. Sa aming mga tagapakinig at tagaantabay, Lord, na hindi nila sigurado kung ano ang paparating sa kanilang kinabukasan. Nawa ay bigyan mo ang bawat isa sa amin ng pagtitiwala sa iyo na ikaw ay nandun na at ikaw ang naghahanda ng aming pong kinabukasan. Tulungan mo kami na patuloy na mag-trust sa inyo, sa inyong mga pangako. Na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Sa hapon na to, Lord, may you bless all our viewers and listeners. Nasaan man po sila ngayon? Katagpuin mo, Lord, ang kanilang mga pangangailangan. Salamat na sa iyo ay meron kaming katagumpayan. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen.

0: Nakapanood na ba kayo ng isang paligsahan sa pagtakbo na walang katapusan? Tiyak na hindi kayo sasali sa ganitong uri ng paligsahan. Mayroon man itong pasimula, subalit di mo alam kung saan at kailan kahihinto. Ang lahat ng takbuhin ay may hangganan at may naghihintay na gantimpala sa katapusan. Ganito ay sinalarawan ni Apostol Pablo ang takbuhing espiritual sa buhay ng mga mananampalataya sa Korinto. Tiniyak niya na sa ating espiritual na pagtakbo, kailangang tiyakin natin na hahantungin natin ang katapusan sapagkat doon ay naghihintay sa atin ang isang gantimpala na inihanda sa atin ng Panginoon. Muli po nating tunghayan ang minsahe ng Diyos sa oras na ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret na hahanguin sa mga talata na matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanatang 9. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, ang maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos. At hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ng Unang Korinto, ikasyam na kabanata. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay ipinaliwanag niya ito sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang karapatan bilang apostol. Napatutunayan naman ng mga mananampalatayang naligtas dahil sa kanyang ministeryo. Makikita po natin na meron siyang karapatan na tulungan at alagaan ang iglesia. Karapatan niya na maibigay sa kanya ang kanyang pangangailangan bilang mensahero ng magandang balita. Subalit, ginamit niya ang mga personal na karanasan at pangyayari sa kanyang buhay upang ilarawan ang kalayaan ng isang mananampalataya. Sa ikasyam na kabanata ay tinalakay po ni Pablo ang tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya na paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang paksa na ating tatalakayin ngayon. Una sa lahat ay ipinagtanggol ni Apostol Pablo ang kanyang karapatan bilang apostol. Nakaugalian na ni Pablo na ipaglaban at bigyan ng proteksyon ang kanyang pagiging apostol dahil ito ay maraming beses na sinubok ng mga taong laban sa kanya. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang talata ng ikasyam na kabanata sa aklat ng Unang Korinto na ganito ang sinabi, "Hindi ba't ako'y malaya? Hindi ba't ako'y apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya?" Sa talatang ito ay napakaliwanag na kanyang sinabi na siya ay apostol. Ang pagkakaayos ng pangungusap na ito sa orihinal na salin ay nangangailangan ng positibong sagot. Kaya't hindi maaring pabulaanan na hindi siya apostol. Kung ganito ang ayos ng pangungusap na itinanong noon, walang ibang maaring isagot kung hindi, "Oo, ikaw nga ay isang apostol." "Hindi ba't ako'y malaya?" wika niya. Tulad ng unang katanungan, ito ay nangangailangan din ng positibong kasagutan. "Oo, Pablo, ikaw nga ay malaya." Sinabi pa niya, "Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon?" Ang karanasan niyang ito ay isa sa mga kailangang mangyari at maranasan ng bawat lingkod ng Diyos na matatawag na apostol. At ito nga ay nangyari sa buhay ni Pablo. Minsan ay sinabi niya na hindi ba kayong mga bunga ng aking paglilingkod sa kanya? Ang mga mananampalataya sa Korinto ang patunay na si Pablo ay isang apostol. Patuloy po nating basahin at alamin ang ikalawang talata sa ikasyam na kabanata na ganito po ang nasusulat. "Kung ayaw mang kilalanin ng iba ang aking pagka-apostol, dapat namang kilalanin ninyo ako. Kayo ang katunayan, ako'y apostol ng Panginoon. Kung ang pagbabatayan ay ang kasaysayan ng iglesia, makikita natin na hindi niya dapat ipagtanggol ang kanyang pagiging apostol. Kinilala siyang apostol ng mga naunang mananampalataya. Ito ang kanilang pinaniniwalaan noon pamanguna dahil may patunay na siya nga ay apostol ng Diyos." Patuloy na ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili sangayon sa sinasabi ng ikatlo at ikapat na talata. Basahin po natin ang sinasabi. "Ito ang sagot ko sa mga magsisiyasat sa akin. wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Sa orihinal na salin, ang katagang sagot ay may kahulugan ng pagtatanggol sa sarili. Ang kalagayan ni Pablo sa talatang ito ay parang nasa hukuman na ipinagtatanggol ang kanyang pagiging apostol. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa mga nag-aalinlangan sa katotohanan ito. At papaano niya ginawa? Sa ibang salin ng Biblia ay mababasa po natin na mas malapit ang pagkakahawig ng saling Ingles kung ihahambing sa orihinal. Ganito po ang mababasa sa talatang 4 kung isasalin natin sa wikang Pilipino. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Ang mga katagang ito ang isinagot ni Pablo upang ipagtanggol ang kanyang pagiging alagad. Bilang apostol ng Panginoong Hesus, si Pablo ay may karapatang kumain at uminom, subalit ang kalayaan na kanyang binanggit ay pinuna ng iba. Ito ang dahilan na kanyang sinabi sa 1 Korinto, Kabanatang 8, Talatang 13. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. May kalayaan siya na kumain ng karne, subalit sinabi niya na hindi siya kakain ito kung matitisod sa pagkakasala ang kanyang kapatid sa pananampalataya. Ang naging sagot ni Pablo ay nagpapatunay na siya ay malaya. Meron siyang kakayahang magpasya ng kanyang nais na gawin. Sa talatang 5 ay binanggit naman po ni Pablo ang mga katagang mga kapatid ng Panginoon. Basahin po natin ang 5 talata na ganito ang sinasabi. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro, ng ibang apostol at ng mga kapatid ng Panginoon? Ang mga kapatid ng Panginoon na binanggit ni Pablo sa talatang ito ay walang iba kundi ang mga kapatid ni Hesukristo sa ina. Sila ang mga naging anak ni Jose at Maria. Ang mga tinutukoy dito ay sina Santiago at Judas, hindi ang Iscariote, na nang mga panahong iyon ay meron ng mga asawa. At sa talata ring ito ay sinasabi na si Pedro ay meron ding asawa. Kasama nila ang kanilang mga asawa kapag sila ay naglalakbay para sa isang pagmimisyon. Dahil dito, ipinaliwanag ni Pablo na siya man ay may kalayaan na gawin ito, subalit nagpasya siya na huwag nang mag-asawa dahil siya'y naniniwala na hindi niya magagampanan ang kanyang mga gawain sa Panginoon sa ganong kalagayan. Kaibigan, ang paglilingkod sa Diyos ay meron at merong puna ang mga taong nakapalibot sa atin. Naranasan din ni Pablo ang ganitong kalagayan. Sinabi niya na may karapatan din siyang mag-asawa, subalit nagpasya siya na manatiling binata. Isa siyang misyonero at ang naging buhay niya ay hindi sing rangya ng ibang misyonero ngayon. Sa kalagayan niyang iyon, ay maari niyang gawin ang lahat kung nanaisin niya. Basahin po natin ang talatang 6 tungkol sa kanyang sinabi na ganito, "Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay?" Para niyang sinabi sa talatang ito na sila ni Bernabe ay maari namang manatili sa kanilang tahanan kung nanaisin nila. Total, ay ligtas naman sila kahit hindi nila gawin ang pagmimisyon. Subalit dahil na rin sa kanilang pagkakatawag, kaya sila naglilingkod. Dahil sa maling kaisipan ng mga mananampalataya noon, kaya niya tinalakay ang tungkol sa karapatan ng mga lingkod ng Diyos. Marapat lamang nabayaran ang mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Bagamat sa panahon din ngayon ay maraming lingkod ng Diyos ang hindi tumatanggap ng bayad sa kanilang mga ginagawa bilang ministro. Kung iisipin ay parang limus lamang ang kanilang natatanggap dahil sa hindi makatwirang halaga na ibinibigay sa kanila. Parang sinabi ni Apostol Pablo na napakalaking kahibangan ang ganitong nangyayari sa mga lingkod ng Diyos. Ganito po ang mababasa sa talatang 7 hanggang 9. Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko'y hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Iyan din ang sinasabi ng kautusan. Nasasaad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pagigiik. Talaga bang mga baka lamang ang inaalala ng Diyos? Nang panahong iyon, ginagamit ang baka sa pagigiik. Pinapalakad ang baka paikot-ikot sa mga ginapas na uhay. Ito ang dahilan kaya nagigiik ang mga butil at naihiwalay sa dayami. Dahil pinakikinabangan nila ang baka, ay marapat lamang na huwag itong lalagyan ng busal. Hayaan nilang kumain ito ng mga dayami kung nais nila. Kailangan nilang pakainin dahil sa ang baka ay gumagawa at nagpapagal din. Minsan ay meron daw pastor na kabayo ang ginagamit sa paglalakbay upang ibahagi ang salita ng Diyos. Ang kabayo ng pastor ay napakataba, isang patunay na inaalagan ito ng maayos. Subalit ang pastor ay napakapayat. Isang araw, isa sa kanyang mga membro ang nagtanong ng ganito, "Pastor," sabi niya, "bakit napakapayat mo, samantalang ang iyong kabayo ay napakataba?" Sumagot ang pastor at kanyang sinabi, "Sapagkat pinakikinabangan ko ang kabayo at gumagawa siya para sa akin, kay walang araw na hindi ko siya pinapakain at binubusog. Gayon din naman, dahil naglilingkod ako sa iyo, ay dapat din ninyo akong pakainin at busugin." Kung marunong umanawa ang membrong iyon, ay malalaman niya na napakalaki ang kanyang pagkukulang sa kanyang pastor. Marahil ay hindi sapat ang kanilang ibinibigay para sa kanya, kaya hindi maayos ang kanyang kalusugan. Isa lamang itong gawang kwento, subalit merong katotohanan. Isa ito sa mga kautusan ng Diyos para sa mga magsasakang Israelita. At ang katotohanan ito ay ginamit ni Pablo para sa kalagayan ng mga pastor at nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lamang ang kapakanan ng baka ang iniisip ng Diyos. Nais din ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng mga taong nakatanggap ng pagpapalang espiritual dahil sa kanilang mga paglilingkod. Binanggit ni Pablo na bilang apostol na nagpapakain ng salita ng Diyos ay dapat din siyang kumain. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 10 at 11 sa 9 na kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito ang sinasabi. Tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin, kaya ito nasulat, sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kapartisya sa anihin. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabagang material mula sa inyo? Binanggit din ito ni Pablo sa kanyang liham sa Galacia. Nararapat lamang na sa sandali na binabahaginan ka ng mga pagpapalang espiritual o mga yamang espiritual, dapat din namang bahaginan mo ang mga lingkod ng Diyos ng mga pagpapalang material na tinatanggap mo mula sa Diyos. Tulad ng ipinapangaral ng maraming pastor, marapat lamang na suportahan mo ang simbahan kung saan mo natanggap ang mga pagpapalang espiritual. Doon sa simbahan na kung saan mo nakilala ang Panginoong Hesus. Maraming mananampalataya ngayon ang hindi tunay na nakakaunawa sa bagay na ito. Nakamtan nilang espiritual na pagpapala sa isang simbahan, subalit sa ibang simbahan nila ibinibigay ang kanilang mga kaloob at mga ikapo. Nagpatuloy si Pablo ng pagtalakay sa paksang ito. Basahin po natin ang sinasabi sa 12 talata ng 9 na kabanata sa aklat ng unang Korinto. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami, gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. karapatan ni Pablo na tumanggap ng kaloob sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At hindi niya nais na makagawa ng bagay na magiging sagabal sa pagpapahayag ng magandang balita. Sinusuportahan niyang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan, isa siyang manggagawa ng tolda. Sa ating kapanahunan ngayon ay napakaraming katiwalian sa loob ng simbahan. Marami ang gumagamit ng salita ng Diyos upang ipangalakal at magkamit ng maraming salapi. Maliwanag na nangyayari ito sa ibang mga simbahan. Hindi ito may pagkakaila. Ganun pa man, may pamamaraan ang Diyos na ang mga taong naghahayag ng kanyang salita ay marapat lamang nasuportahan ng mga nabibiyayaan nito. Ganito po ang binanggit ni Apostol Pablo sa 9 talatang 13 sa aklat ng unang Korinto. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Ganito nga ang pamamaraan ng Diyos. Minsan ay nagkakaroon tayo ng maling pananaw tungkol sa pagsuporta sa mga lingkod ng Diyos. Kaya't ganito ang sinabi ni Pablo sa 14 Sa ganyan ding paraan, ipinagkaloob ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Hindi masama na suportahan ang mga lingkod ng Diyos na nagbabahagi ng pagpapala sa mga taong minsan ay nabuhay sa kasalanan. Ito ang aking napatunayan sa loob ng 44 na taon kong paglilingkod bilang isang pastor. Karamihan sa mga naligtas ay sumusuporta sa simbahan kung saan nila nakilala ang Panginoong Hesus. Sa kabila ng katotohanang ipinangaral ni Pablo tungkol sa marapat na tanggapin ng mga mangangaral, ay ganito ang kanyang sinabi sa talatang 15. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. Hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Iibigin ko ang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Patunay ito na hindi kailanman tumanggap si Pablo ng mga kaloob para sa kanyang paglilingkod. Nasabi niya na kailanman ay hindi siya sinuportahan ng simbahan sa Korinto. Hindi siya tumanggap ng anuman mula sa kanila. Sinuportahan ni Pablo ang kanyang sarili at natugunan ang kanyang mga pangangailangan sa pamamagitan ng paggawa ng tolda. Pakinggan po natin ang naging damdamin ni Pablo tungkol sa katotohanan na kanyang ipinangaral. Basahin po natin ang 16 na talata na ganito po ang sinasabi. Hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita, ay mari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniyatang sa akin. Saab ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita? Bilang pastor ay naunawaan ko ang damdamin ni Pablo. Sasabihin ko sa inyo, sadya kong hindi tinitigilan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil naging bahagi na ito ng aking buhay. Hindi mawawala ang aking kaligtasan sakali mang hindi ko na ipahayag ang salita ng Panginoon. Subalit patuloy ko pa rin ginagawa ang bagay na ito sapagkat dito ako tinawag ng Diyos. Marahil may mga mangangaral ngayon ang naghahayag ng salita ng Diyos dahil sa maling layunin. Subalit ano ang naging layunin ni Pablo? Basahin po natin ang 17 at 18 talata na ganito po ang nasusulat. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Nangaral si Pablo na may malinis na layunin. Patuloy po nating basahin ang talatang 19 sa 19 sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi, "Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit napailalim ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami." Sa talatang ito ay makikita natin na malaya siya na tawagin ang kanyang sarili na alipin. Kaugnay po nito ay ibinigay niya ang kanyang sariling patotoo na mababasa natin sa talatang 20-23. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila, bagamat hindi ako saklaw ng kautusan. Napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hintil na di saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil. Di saklaw ng kautusan upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako ng mga pagpapala nito. Wika ni Pablo, ginawa ko ang lahat ng ito dahil ako ay nasa isang takbuhin. At para sa ano ba ang kanyang ginawa? Ito ay dahil sa ganting pala. Nagpatuloy siya ng pagtalakay sa talatang 24 na ganito po ang kanyang sinabi. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhin ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Sa isang takbuhin, isa lamang ang nauna. Subalit sa isang takbuhing espiritual, lahat tayo ay may matatanggap na gantimpala kung ipangangaral natin ang salita ng Diyos. Ganito po ang patuloy niyang binanggit sa talatang 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagtipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Ang ganting pala na ibinigay ng Diyos ay hindi nangangahulugan na mag-uumapaw ang ating naimpok sa bangko. Ang mga pagpapalang ibibigay ng Diyos ay panghabang buhay nating mararanasan. Dahil dito ay ganito ang sinabi ni Pablo sa talatang 16 ng 19 na kabanata sa aklat ng Unang Korinto. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sinabi ni Pablo na hindi lamang siya sumusuntok sa kanyang anino o sa hangin. Ang kanyang ginagawa ay hindi lamang isang laro. Ang kanyang ginagawa ay isang makatotohanan. Patuloy po nating basahin ang talatang 27 na ganito ang sinasabi. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong ipangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Ang pagkakasali ng katagang itakwil ay hindi magiging karapat-dapat. Sa orihinal na salin ay nangangahulugan ito na hindi katanggap-tanggap. Sa talatang ito ay nasa isip ni Pablo ang luklukan ni Kristo kung saan haharap ang bawat taong magiging tapat sa Diyos. Doon ay tatanggapin nila ang bunga ng kanilang pagpapagal at tapat na paglilingkod at pananalig sa Diyos, ang panghabang buhay na kaligtasan. Sa kaniyang ikalawang sulat sa Korinto ay tinalakay niya ang katotohanan na tayong lahat ay haharap sa luklukan ng Diyos kung saan ang lahat ay hahatulan. Sinabi ni Apostol Pablo na patuloy siyang tumatakbo upang tanggapin ang ganting pala. Ito ang dahilan kaya niya ipinangaral ang magandang balita. May kalayaan si Pablo na gawin ito. Ito ang kanyang piniling gawin. Kaibigan, ito ang aking paniniwala. Ang lahat ng tao ay marapat na gumawa at magsumikap upang kamtan ang gantimpala mula sa Diyos. Hindi tayo gumagawa para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay handog na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 2, ika-8 talata. Kaibigan, pagkatapos mong maligtas, kung nais mong tumanggap ng gantimpala, kinakailangan mo itong pagsumikapan at maglingkod sa Panginoon. Kung nais mong tumanggap ng gantimpala mula sa Diyos, dapat ay umpisahan mo na ngayon, sapagkat ngayon na ang panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na aming ginigiliw na tagapakinig, taga-subaybay, taga-tangkilik. Ito po ang inyong paboritong programang Papuri. At gaya po ng inyong nakagawian tuwing Lunes ng hapon, bumabati sa iyo na Happy New Month. Hindi ako makapaniwala minsan na it's the month of June. Pang-anim na buwan na, kalahati na ng 2026 ang palipas. At I am excited. Pinaalala sa akin ng aking may bahay na nagsimula rin ako mag-broadcast ng Papuri program ng June 1. I don't know kung 6 years ago yun. Ganon. So, happy anniversary din sa akin bilang program host ng Papuri. Ito po ang ating magandang samahan. We will listen to music. We will tell stories. At lahat-lahat pong yan ay ginagawa natin dahil gusto nating papurihan ang ating Panginoong Diyos na napakabuti sa ating lahat. Yon, bago ako magpatuloy, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa programa for upcoming releases. Kung meron kayong mga komento, song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Marapit na po, magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center para sa selebrasyon ng 78th anniversary ng ating minamahal na Far East Broadcasting Philippines. Join us and be equipped for the Great Commission. Tampok ang speakers na sina Pastor Carlo Pandilio at Pastor Roman Guevara. At siyempre makakasama niyo kami, mga papuri program hosts, para sa masikabong awitan. Marami kami inihanda para sa inyo kagapay, kaya see you there. Pagpatuloy natin ang feature natin since last week, mga awitin po ng inyong program hosts para po magkaroon kayo ng konting excitement at manabig kayong makita kami ng personalan. And I hope magkita-kita po talaga tayo sa ating 78th anniversary next week. For this segment, papapatugtog po natin kung paiiradin lamang awitin po at aawitin ng inyong lingkod. Posible kahit imposible, composer arranger din si Maestro Junji Marcelo. Tambana ng Puso from Kasalan 2, composer Andre Junicio, aawitin po ni Kuya Dennis Campanier. At to feature po ang composition din ni Trisha Denise Campanier, na aawitin ni Aisel Santos, ang Tanging Ikaw ang Kailangan from Papuri 21. Ngayon po, pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Mabuti Broadcast with Arnel De Pano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, CARE 104.3 The Way FM. Again, kung meron po kayong mga komento or song requests, pwede po kayong tumawag sa ating Globe. Mag-iwan ng message or kung gusto yung tawagan niya. Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Or mag-message sa ating Facebook page. Yon. At kung gusto niyo mapakinggan ang maraming Papuri songs, bisitahin lang ang ating official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. And I hope ulitin po namin, makita-kita po tayo sa 78th anniversary celebration of Far East Broadcasting Company. Gagawin po sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas Center, alas 8 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Magmumusikahan, magkikwentuhan, and we will prepare for the Great Commission. Nakita nga pala kami ng ating magaling na composer ng Papuri, si Kuya Toy Polo. I had my second installment ng songwriting workshop nung Sabado. Ito po ay in preparation for the 85th anniversary ng aking home church, yung Kamuning First United Methodist Church. At kami po ay sumusulat ng bagong choral cantata. Ang presentation po nito ay sa July 26 ng gabi, 6:30 po, dun po sa sanctuary ng Kamuning First United Methodist Church. Kasama po ang mga koro ng aming simbahan at makakasama rin po natin. Hopefully, patuloy silang samahan kami sa presentation ang bagong himig serenata ng Polytechnic University of the Philippines. Grand prize winner ng isang music competition sa Jakarta, Indonesia earlier this year. So, yan po. Samahan niyo po kami sa musikahan natin sa July. Pero dito po, magpapatuloy po ang ating feature ng mga awitin ng ating mga program hosts. Si Ate Charmaine Campania, kasama po si Ermi Domingo Ligda na nasa Australia. Awitin po nilang ibigay from Papuri 18 album. From Papuri 14 album, ang awitin ni Kuya Ricky Sanchez na Kung, na awitin po ni Ate Cathy Amaka. And from, hindi ko po alam kung sarilikha album ito, from the pen again of Kuya Andre Junicio, Sindihan Muli, awitin po ni Ate Terry Javier Ellis. Awitin po ng Bishop Bong Hermosa na naglilibot po sa kasalukuyan sa buong Pilipinas at nagmimisyon kasama po ang Ate Dang Hermosa. Ang Diyos na Dakila from Ikalawang Salmo. Awitin po ng mga Salmo singers. At syempre, ang Kailan Ba Na Kulang ang Panginoon. Panulat po ni Jim Reyes. Awitin po ni Obispo Jonaver Lukluhan. Ito pong kantang to ay galing sa Papuri 20. Ayon, para po mabigyan ng taan ang mga awitin to, iiklian ko lang itong ating kwentuhan. Pakinggan natin ang mga awitin dito po sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Arnel Depano, para sa Papuri.
1: Napakabilis po talaga ng oras at habang tayo nag-enjoy pa sa ating musikahan at kwentuhan, dumating na po tayo sa oras na kailangan natin magpansamantalang magpaalam. And I hope na makasama pa namin kayo muli sa mga darating pang mga araw kasama po ang iba pa ng Papuri Program hosts. Ang inyong Kuya Arnel ay babalik sa Lunes. Pinapaalalahan na po rin po kayo na nasa June, nasa Jesus Global Global Missions po kami sa Cubao on June 12 at sa June 20, Sabado, nasa Cuneta Asa doon po kami para sa Inside Out conference kasama ni po mga Papuri singers doon. Kasama rin natin ang Obispo Jonifer Luklukan sa gawaing iyon. So yun po, do message us on how Papuri has helped you. We want to hear from you, ang inyong mga kwento, ang inyong experiences, at ang inyong mga testimonies. Mag-message lang sa ating Facebook page o kayo mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Kaibigan, inaanyayahan din namin kayo na kilalanin ang ating Panginoong Jesus ng personala. Sabayan niyo kami sa ating panalangin ng pagtanggap. Thank you, dear Lord, for your great love for us. Lubos-lubos ang aming pasasalamat sa inyo na sa kabila ng aming mga kasalanan at di pagsunod sa inyong dakilang hangarin para sa amin, ay nagawa niyo pa rin ipadala ang inyong kaisa-isang anak na si Jesus na bayubay sa krus bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. Dumari ang kanyang dugo upang po ito yan po ang naging sanhin ng paghugas ng aming karumhan at ginawa niyo po kaming muling karapat-dapat na makaharap sa inyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming kasalanan. Salamat sa iyong pag-ibig. From this day on, tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang aming personal Lord and Savior. Maghari ka sa aming puso at isipan. Take over sa aming buong buhay. Gabayan mo ang bawat takbang namin magmula ngayon hanggang sa makita tayo ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Welcoming us to your kingdom, saying to us, well done, good and faithful servant. Maraming salamat po, Panginoon, sa pong aming panalangin. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. At alam kong nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find the Bible-believing church or fellowship para po magabayan kayo sa inyong lakad Kristiyano at mapalalim pa ang pagkakakilala niyo sa ating Panginoong Jesus habang tinatalos niyo ang kanyang dakilang hangarin sa inyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayong lahat ngayong araw na ito hanggang sa susunod na episode muli. Pinapaalala po natin ng inyong Kuya Arnel Depano. Ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman. Kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Lagi niyo pong tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Helpline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Isang mabiyaya, magalak at isang mapagpasalamat po sa inyo mga kagabay, mga kaibigan na umaga, tanghali hanggang gabi ay hindi naglilipat ng istasyon at nakatutok sa mga programa po ng FEBC Radio. Kayo po na naging bisyo na, nakapagka bago matulog for some people o kaya naman ay talagang I would say medyo ine-embrace o niyayakap yung kahalagahan po ngayon ng counseling. Lalo ngayon, Doc Alain, ano, maraming mga tao ang nakikita na yung lay counseling kasi ay nagiging necessity na siya. Hindi lang sa church, hindi sa school. Peer counseling also, no? Hindi ka guidance counselor pero takbuhan ka, lapitable ka ng mga tao. Hindi ba? Kahit sa workplaces, meron tayong go-to people na yes. If you don't feel good, we woke up at the wrong side of the bed. Mm-hmm. O kaya ay, you know, napagalitan, ganyan. Meron tayong hingahan na meron tayong ranting buddies.
2: Nakaaway.
1: Nakaaway, o. Napag-chismisan whatsoever, di ba?
2: Yeah.
1: At na-realize natin na itong mental health issues at itong mga pag-break natin ng stigma at yung pagtalakay natin for quite some time now ay nagiging beneficial po sa mga tagapakinig at mga nanonood po sa atin sa magitan ng mga social media app o kaya yung mga live streaming po natin. Of course, yung mga sa mga gumagamit ng mga radio natin gamit yung mga PM units nito na available sa ating station. Oh, by the way, kung kayo po ay gustong magkaroon ng isang meaningful gift for only 500 pesos, pwede pong ipangregalo ito sa mga loved ones, sa mga kamag-anak, no? Kasi we are committed to bringing Christ to the world by radio until all have heard. Lalo na ngayon, anniversary month na po natin, hindi ba? So tayo po ay puspos ng kagalakan at kasabikan mga kaagapay. Even kayo po na nasa malayong lugar, pero alam nyo na kayo ay kapamilya, kabahagi, kapuso, kapatid, ano pa man. Basta kayo ay kaagapay. This is a time for us to come together and celebrate the gift of commitment to honor the Lord, mm-hmm. to be strengthened. At sa gana pong amin, kami po sa Amara Counseling and Training Center, we're committed to providing psycho-spiritual, no, of all programs and all sorts para makapag-reach out to bring wholeness and wellness to individuals, to families, to organizations, and institutions na naabot po ng ating programa. Ako po si Pastor Archie De La Cruz, kasama si
2: Dr. Aline Dizon.
1: At kami po ay mga one of the resident counselors at psychotherapists mula sa Amara Counseling and Training Center, mm-hmm. welcoming all of you sa panibagong edition

0: Hotline,
1: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: At nagbabalik po ang programang Heartline Monday Edition. Pastor Archie de la Cruz together with
3: Dr. Aline Dizon.
2: At nag-welcome po kami sa mga bagong tutok. Ano man po yung dahilan kung bakit kayo na-late, you are okay. Kasi minsan ba nakakalimot tayo? Minsan late.
3: Yes, because of the busyness of life.
2: Lalo ngayon, Doc Aline, medyo ang hirap mag-commute pa uwi. No? Sa mga bumibiyahe pa, tumahaba ang pila para sa UV, sa MRT, sa jeep. Shout out to all of you na ang tagal nung pila at mas matagal pa yung pila kaysa sa actual na biyahe.
3: Talaga?
2: Oo. Ayoko magsabi sa mga mall base, ano? Kasi,
3: ayoko, nakikita ko
2: diba,
3: yan.
2: No? Tapos yung experience nila sa bus na halos yung mga mukha nila nasa salamin na. At hindi ka pwede magreklamo kasi lahat ng tao pagod sa trabaho, kargado, tensyonado, gutom, maraming iniisip, naghahabol ng oras. Tapos, malasadlak sa ma-encounter na you're very vulnerable at volatile na. So, you would rather contain. Magtitiis kayo hanggang sa parang lumuwag, hanggang sa parang mabuwasan ng pasahero, hanggang sa makasakay ka, hanggang sa makababa ka at makauwi ka sa bahay. I'm trying to imagine and feel sa mga pasahero po natin na lalo ngayon nagko-cost cut, Doc Aline, ano? At nagdag ito sa stresses nila na
3: nagbabawas
2: dati nagko-kotse.
3: Tsaka nagbabawas ng mga pumabiyahing mga sasakyan.
2: Oo,
3: I think that's one of the major factor kaya humahabang pila. Sa ganyan. Experience ko yan, umuwi ako ng province.
2: Oo nga, sa mga pantalan, sa mga terminals, ano?
3: Although hindi ganun katagal, pero you're right. But on the brighter side, it develops your patience. Mm-hmm.
2: Yeah. Ano ba so, pwedeng gawin habang naghihintay?
3: Sa mga ganitong pagkakataon, dito nyo dapat ma-exercise yung habit na isa to sa mga tinuturo ko sa mga client ko. I call it coin perspective.
2: Ano coin perspective?
3: Yung coin perspective, yung isa, yung head or whatever, kung anong mga preference mo, tail, head, ano man niya, positive, yung isa negative. So in every negative situation, kung maghahanap ka lang, there'll always be a positive side. Of course, yung side ng coin na gray area, sa sinatawag ko, wag mo nang puntahan yan kasi nga, kaya nga gray area, mahirap yan hanapan ng explanation bakit siya nangyayari. So the best way for you to make a use of the negative situations like that is to find some positive things on the current situation. Like for example, pagka ganun nga, it will increase your patience. Ako, isa yung sinapansin ko sa sarili ko, uy, humahaba pasensya ko. Hindi ako naiinis. So, I caught myself planning, making up what if ganito oras ako nakalating, so what can I do? Yung mga ganon. So, ibig sabihin, instead of dwelling on the negative emotions during times like this na wala kang time control, ito yung sinasabi na let go of the things that you have no control of and let God. But there, hindi naman lahat tayo walang control. May mga control tayo kung paano tayo mag-respond. Paano tayo mag-isip. Okay, how are we going to make use of the time na tingin natin sa una ay nasasayang? Sa halip na nakauwi ka na, sa halip na nakapahinga ka na, at nagawa mo yung mga dapat gawin, hindi mo magagawa because of the current situation. So how can you maximize the time? Isip ka. Kaya lagi ako, before me, lagi ako may baong book.
2: Lagi may baong book.
3: Kasi it's an opportunity for me to catch up with the things that I need to know para mas maging effective tayong counselor.
2: Tama.
3: Mga ganyan. O kaya, yung mga hindi ko nabalikang mga dapat babasahin ko sa online, binabalikan ko yan. So, you always find a way how to maximize a certain situation na you get stuck with. For a moment. Kagaya niyong sitwasyon na yan.
2: Planning, ano, very important. Parang sa araw-araw that may plan B. No, otherwise, you'll be stuck, you know, hovering dun sa emotion na yung mga not so positive emotion at the given time that may damage or ruin you or the rest of the day. You know?
3: And again, that requires mga kaagapay ng self-awareness.
2: So,
3: kasi it's so easy for us just to go with the flow. Pag nakita yung mga tao naiinis and everything, whether you like it or not, meron niyang influence sa atin. Kaya be also careful with that.
2: Oo. So self-awareness, mga kaagapay. You should know yourself, your pattern, yung default.
3: Yes.
2: Kung minsan. It will spare you from a lot of
3: Mental health issues.
2: Mental health issues. There you go.
3: Yeah, knowing your behavior, unhealthy behavioral patterns or unhealthy responses.
2: Unhealthy responses and behavior.
3: Doon nag-uumpisa po ang mga mental health issues, unhealthy responses, unhealthy attitude, and behaviors.
2: At isasegue ko po ito sa pagbati at pag-shoutout sa mga kaibigan natin mula sa Hope Missions Church, Pastor Ronald Garcia and Mary Ann Garcia. Thank you so much. Alam niyo kung paano po nagpapasalamat sa inyo for finding a home and family in Milan. At maging dito po kay Pastor Sunny at Edna Tablang. Maraming maraming salamat po for always assuring me of a place to stay at mga ministry opportunities and partnerships we have for the Lord. At ganun din sa mga kaibigan natin, kamanggagawa sa Jesus is Lord, Milan, Italy. Pastor Benny Alcantara, Tita Angie Alcantara, Pastor Arthur Alcantara, and Malu Alcantara. Maraming maraming maraming salamat po sa inyo. At mga kapatid, kamanggagawa po dyan. Also to mention Pastor Benji Alcantara and Congresswoman Cha Hernandez Alcantara. Please know that I appreciate you, the opportunities, the kindness, and the gestures that you have been giving me. At ganda kay Pastor Ladona Amto, Pastor Lito Amto, please accept my sincerest gratitude and appreciation to all of you. Ayan. At ganun din, binabati din po natin yung mga kaibigan natin sa Assemblies of God o ADMF sa Florence, Italy. Pastor Albert and Shirley Lopez, thank you. Mami Auring, continue to get well soon. And Mika, Cindy, Bautista. And definitely, si Amore, and Ruth Aisel Sullivan, blessings to you. At ganun din kay Tita Melba, Tito Ricky Sullivan, and Kate. May the Lord's choices blessings overtake you, your household. At I can't wait to see you again, no, after a short while. At we will have ramen very, very, very, very soon. Ayan. Doc, may gusto ko pa rin batian, definitely.
3: Of course, binabati ko si Abe and si Trish and the kids, si Hopia, si Lucas, tsaka si Alia, si Francis, si Sally. Shout out sa inyo. Aking mga friends sa Micah Challenge, si Pastor Arvin, si Ate Malu, si Eslu, and the rest of the team. And of course, si Pastora Janice. Mm-hmm. If you are tuning in, kundi ka tulog, shout out sa iyo dyan sa Amerika.
2: 12 hours difference, hindi ba?
3: Yes. Eh, minsan late kasi siyang natutulog.
2: Okay.
3: Kasi sasabihin niya, sorry, nakatulog ako. I'll watch later.
2: Oo. May mga ganyan talaga. In time difference, medyo challenge yan, especially kung sila ay working, hindi ba?
3: Yeah, but she's been there for so long.
2: So she must have adjusted na.
3: I'm pretty sure may comment siya mamaya.
2: Okay. O sa mga nag-a-adjust din sa oras dyan sa ino din sa Italy, si Ate Malu Beninsol, hello po sa inyo at happy listening kay Nyak at kay Sandy, happy listening. Kapatid na laging nakikinig ito at binabati ka rin nila. Ano? Si Tita Sen,
3: hello po.
2: Ayan, dyan po sa Arezzo, Italy, si Pastor Joel, si Pastora Tess, mga San Gonzales, Magistrito Rick, no? Hello po sa inyo at happy listening. At ayan, binabati ka nila kapag sila nakikinig. Ati Malu, so salamat
3: hello
2: po palagi.
3: Hello po, magandang gabi at, araw.
2: Happy birthday tomorrow, June 2, sa aking ninang-to-be na Nita Velarde. Diyan sa bandang Silang Cavite, si Dina Gidegia Fernandez. Happy, happy birthday din tomorrow. Sa aking kaibigan si Melody Esposa on June 4, at aking ninang Ninong Jay De La Cruz on June 5, maging si Pastora Divina Mercado rin at Pastor Albert Aruta ng Zion Christian Fellowship. Happy, happy birthday po sa inyo. Ayan. Mm-hmm. Okay. Sabi ng ating listener, good evening po, Heartline. My mama is 69 years old and has been exhibiting depression for about 2 months na din siguro. Nagre-research lang po ako online ng mga sintomas kaya ako nasabi na depression ito.
3: Okay.
2: Wala naman po sa lahi namin ito, yata. May specific practical counsel po ba kayo sa mga ganito? May mga nahahandle na po ba kayong ganitong cases? Salamat po.
3: Well, ang pinaka-mahirap ko naging case talaga. And one of the first few cases is handling a client with clinical depressive disorder, or major depressive disorder.
2: MDD, okay.
3: At mahirap talaga siya, especially if, ang maganda dito, he was properly diagnosed, meron siya medication, but still, it's very difficult.
2: Okay.
3: Kasi may anxiety siya, and at the same time, meron siyang depression. So, yes, may mga ganitong kaso na akong na-handle, at ang magandang gawin mo sa mother ba niya,
2: a mother niya.
3: Is to bring her to a psychological testing center or assessment para malaman natin kung talagang meron siya. Kasi although the psychiatrist can actually diagnose your mother, kaya lang automatic yan kapag nakitaan siya ng mga at least 8 or 6 to 8 out of 12 symptoms, magkakaroon ka agad yan ng medication. So mas maganda magkaroon ng mga psychological testing and assessment muna sa isang testing center, psychological assessment and evaluation para malaman natin talaga kung meron siyang depression. Kasi baka na meron pinagdaanan, meron bang namatay sa family or meron bang mga losses na nag-grieve. Kasi the grief can actually imitate the signs and symptoms of depression. So, yun siya tawag na depression because of grief, of grieving. Okay. So, alamin natin itong mga ganito muna bago tayo pumunta sa isang psychiatrist. Alamin yung mga nangyari sa buhay. Pwede mo din siyang kausapin. Anong nangyayari, iniisip, bakit napapansin mo. Pwede mo sabihin, napapansin mo na ganito yung mga nagiging gawi niya na nagpapakita ng mga signs and symptoms ng isang taong may depression. So you can actually talk to your mother that way. And then you can make a suggestion na yun nga, visit a psychological testing center for evaluation and assessment to really find out kung meron nga siyang depression. Kasi ang hirap naman, magre-rely ka lang sa nabasa mo sa Google. Pero what if, oo nga, nagmimik siya ng mga ganun signs and symptoms, pero meron pala talaga siya pinagdadaanan na yun lang ang kanyang nakikita mo. Yun lang ang paraan niya para makapag, yun lang ang mga nagmamanifest sa nanay mo. Kaya hindi rin natin masyadong ini-encourage na it's okay to learn and study about the issue, but to diagnose someone or yourself using Google, medyo mas maganda pa rin na magtiwala tayo sa mga professionals to handle situation. So yun.
2: Maring makatulong, no? Parang yung mga idea lang, pero hindi ibig sabihin magiging fully reliant on dependence sa sinasabi.
3: Sometimes guilty rin ako dyan.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa impina ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, kasama nyo sa biyahing ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po, kumusta sa bawat isa? Sa mga papauwi pa lamang sa mga sandaling ito, ayan, ingat-ingat po tayo sa biyahe. And syempre sa mga ka-express mate natin na siguro tinatamad pa silang umuwi, nag-Facebook muna sa kanilang mga opisina. Yan, shout out po sa inyo. And at the same time, pagbati rin at i-shout out rin natin, oh, yung mga ka-express mate natin na nasa waiting shed na, nag-aantay na ng mga masasakyan pa uwi. Siyempre, huwag natin kalimutan yung mga ka-express mate natin na nasa kani-kanila ng mga tahanan. Nagpapahinga na. And siguro yung iba sa atin is nag-ready na, kung hindi ng kanilang hapunan, siguro nagbubukas na ng kanilang ref sa mga sandaling ito. O kaya naman, naghahanda na ng kanilang pangmeryenda. Shout out po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan, no? And syempre, shout out din dun sa mga ka-express mate nating naka-night shift. Kung nais nyo mag-send ng mga messages, song requests, i-text nyo lamang yan sa ating contact numbers 0998-843-0573. Or mag-comment sa ating Facebook Live on FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Siyempre, meron din po tayong online streaming sa bit.ly/TheWayFM. Siyempre, meron din po tayong Kirian's official GC sa Messenger sa mga miyembro or bahagi ng ating Kirian's official GC. With that, di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Beh! Summer na! Ano plano mo?
3: Ay nako, pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
2: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
3: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
2: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
3: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
2: Tama! Hindi kailangang bongga, basta may natutunan ka at may napasaya ka.
3: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
2: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
3: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Kakaryan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
2: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM.
3: Until all have heard.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Time check, 6:30 p.m.
7: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.
6: Ayan, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Sa muli, narito na naman po ang inyong butihing lingkod, Pastor Rick Bagara ng GCF Santo Domingo, na nag-aanyayang samahan niyo po akong muli sa 30 minutong pagpapahayag ng magandang balita, ang mga salita ng ating Panginoon na kung saan magbibigay sa atin ng tanglaw sa daan ng buhay, sapagkat yan po ang ating programa ngayon, ano? Na patuloy po natin napapanood sa Facebook Live at naririnig sa ating radio station tuwing 6:30 to 7 ng gabi. Araw-araw po yan. So 7 days and a week. So ayan, sa muli, ako po'y umaanyaya sa lahat ng ating mga kababayan na naka-tune in ngayon. Nasamahan niyo po ako ngayon para sa pag-aaral ng kanyang mga salita. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, ay nais ko pong i-welcome ang lahat ng mga nakikinig sa ating radio station at nanonood sa ating Facebook Live. So, hayan po, bago po tayo dumako doon sa ating tatalakayin, ay inaanyayan ko po muna ang bawat isa na magkaroon ng paghahanda ng puso at ng kanyang kaisipan sa pamamagitan ng panalangin. Sige, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, Ama naming Diyos, na siyang lumikha ng langit at lupa, na siyang patuloy na sa amin ay nagkakaloob sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay muling makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kasiglahan sa aming pananampalataya. At sa muli, Panginoon, amin nga po hinihingi sa iyong gabay, ang patnubay at ang patuloy ng pagbubukas sa amin ng puso at ng aming kaisipan upang sa ganon ang iyong mga salita na aming mapapakinggan ay masilid dito at ito'y magamit po namin sa pang-araw-araw naming buhay. Ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang maitaas. Ikaw lamang po ang siyang patuloy na mabigyan ng kadakilaan at patuloy na pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Ayan. So mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa kung ano ba ang tinatawag na abundant life. Kasi karamihan po ng tao ngayon ay naghahanap, nagsasaliksik. Ano ba ang sikreto ng pagkakaroon ng abundant life? So, ang pagkakaroon ng masaganang buhay. Madalas ang pumapasok kasi sa isip ng isang tao ay kapag sinabing mong abundant life, mapera ka. May maganda kang buhay, may magara kang bahay, may maayos na trabaho, o tagumpay sa buhay. Actually, kasama po din naman yan sa pagkakaroon ng abundant life. Pero ano ba ang tunay na kahulugan ng abundant life? At yun po ay sasagutin ng Biblia po ano, dahil ito po yung ating tatalakayin ngayon. Dahil marami nga pong tao ngayon na naghahangad ng pagkakaroon ng abundant life. At kuminsan, yung kanilang paghahanap ay parang nakatuon sa mga bagay lamang dito sa mundong ito. Kung ano yung sinasabing abundant life. So ngayon po ay aalamin natin ano ba ang pagkakaroon ng abundant life, mga kapatid. So, ang sabi nga po dito sa talata na atin pong tatalakayin sa aklat ng John, aklat ng Juan, kapitulo 10 at versikulo 10. So sa English po is John 10:10, no? Sabi po sa NIV sa John chapter 10 verse 10, ang sabi po ay I have come that they may have life and have it to the full. Yan po yung pagkasabi ng ating Panginoon at sa ano nga ang sa Tagalog po is sabi po pumarito ako upang bigyan ko ng buhay ang aking mga tupa, buhay na ganap at kasiyasiya. So ang tinutukoy niya ay isang buhay na puno ng kanyang presensya. Ano, ito po yung ibig sabihin niya to. Siya ay ang tinutukoy niya dito is nasa lahat yung kanyang presensya ay mapupuno yung buhay ng isang mabibigyan ng panggagalingan ng Panginoong Jesus yung buhay na punong-puno ng presensya ng Diyos. At ano pa ba yun? Buhay na may kapayapaan, buhay na may kagalakan, at buhay na may layunin. So, sa unang bahagi ng verse, para mabigyan po natin ng isang background, ano, dahil ito po yung kabuuan ng ano. Sabi po dun sa A ng verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ang magnanakaw ay sumisimbolo sa kaaway ng ating kaluluwa. Ang layunin niya ay nakawin ang ating kagalakan, nakawin o sirain yung ating pananampalataya at ilayo tayo sa Diyos. Pero ang sabi ni Jesus, ang ating Panginoon, sabi niya, Dumating siya para ibalik ang nawala. Dumating siya upang bigyan tayo ng tunay na buhay. So ano yung ibig sabihin ng abundant life? So yan po yung sasagutin natin sa ating devotion. So una, ano po ba yung abundant life? Abundant life means having peace in the midst of troubles or in the midst of problems. Hindi ibig sabihin na wala ng pagsubok, ngunit kahit may problema, may kapayapaan ka pa rin. Tayong mga mananampalataya, hindi sinasabi na kapag mayroon ka ng Kristo sa buhay, wala ka ng problema. Bagkos sinasabi dito, mayroon pa rin problema, pero payapa ka pa rin. No? Mayroon ka pa rin troubles na mararanasan, pero payapa ang iyo. Payapa ka dahil alam mo na ang troubles na yan, ang problema na yan, ay mayroong kang katuwang, may kasama ka, may kapartner ka sa susuong sa ganyang problema at troubles sa buhay. Okay, so ang pangalawa, mga kapatid, ay abundant life means having joy despite of circumstances in life. No? May kagalakan ka. May, kumbaga, iba yung happy, no? Happiness at joy na tinatawag, no? Mayroong kang inner joy na tinatawag kahit na may mga pagsubok, may mga at tawag nito mga pinagdadaanan mong circumstances sa buhay na masasabi natin kung minsan ito ay napakahirap. Sabi nga ang paglalakbay natin dito sa mundong ito, sa ating lakaran ay hindi lang laging flat ang ating nilalakaran, kundi tayo ay lumalakad din sa mga valley, sa mga bako-bako na daan. At dahil ang Panginoon ang iyong kasama, ikaw ay makakaranas ng kapayapaan despite of circumstances that you have been experienced in your life. So ang kagalakan na galing kay Kristo ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Ano? Hindi nakadepende sa sitwasyon na mayroon ka. Kahit na mayroon kang suliranin, ikaw ay payapa. Ano? Mayroon kang mga hirap na pinagdadaanan, circumstances sa iyong buhay, ikaw ay nakakaramdam ng kapayapaan at kagalakan. Ano? So, yun yung una at pangatlo. Una at pangalawa. Ngayon, ano yun naman yung pangatlo? Pangatlo ay ang pagkakaroon yung the abundant life means having purpose in life. So mga kapatid, ito yung kapag alam mo yung purpose mo sa mundong ito, alam mo yung direction mo, ano? Alam mo kung ano yung alam mo kung bakit ginagawa mo ito, kasi alam mo yung purpose mo kung bakit nandito ka sa mundo. So that means iyan yung pagkakaroon ng abundant life. Dahil kapag alam mo kung ano yung purpose mo, ang lahat ng iyong ginagawa ay mayroong meaning. Ano? Kapag kasama natin si Jesus, alam natin na may plano ang Diyos sa ating buhay. Naalala ko tuloy, mga kapatid, yung sinabi ng Jeremiah 29:11. Ano? Karamihan sa inyo, alam ko, alam na alam ito. Nang sabi ng Panginoon doon sa Jeremiah 29:11 na, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future." So, napakagandang i-reminis itong mga salita ng Panginoon. Kasi ito yung mga salita ng Panginoon na nakapagbibigay sa atin ng direksyon, ng pagkakaroon ng alam, lalo na kapag alam mo na ang purpose mo dito sa mundong ito ay para mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Para sa lahat ng ating mga ginagawa, siya yung ating nagiging sentro ng lahat ng ating ginagawa, ano, mga kapatid. So, ano yung pang-apat? So, may pang-apat po ano na, abundant life means having eternal hope. Ano ibig sabihin po nito? Having eternal hope. Actually, karamihan ang hope lang natin, ang hope ng mga iba, ay hanggang dito lang sa lupa. Pero if you have abundant life, ikaw ay mayroong eternal hope na tinatawag. So, ang buhay na ibinigay ni Jesus ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa walang hanggang buhay na kasama ang ating Panginoon. Ano? Dito sa mundong ito, punong-puno tayo ng mga pagsubok na pagdadaanan. Punong-puno tayo ng circumstances na pagdadaanan. Pero dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus at pinanampalatayanan mo, siya ay naging kasama mo, kapartner mo sa lahat ng laban sa buhay. Kaya ang Panginoon, yung pangako niya na pumarito ako upang bigyan ko ng buhay na ganap at kasiyasiya ang aking mga tupa, yun ay magiging totoo lang sa buhay ng isang tao kung siya ay sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Dahil ang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon ang siyang susi para maranasan po natin itong tinatawag na abundant life, mga kapatid. So kapag si Jesus ang sentro ng ating buhay, mararanasan natin ang kapayapaan, nandun ang kagalakan, nandun ang alam mo kung ano yung direction mo, yung purpose mo, at mayroon tayong eternal hope, mga kapatid. So, anuman ang pagsubok na pagdadaanan mo, ay tiyak na malalampasan mo yan. Kasi hindi ka lang mag-isa, kasama mo ang ating Panginoon. And bago tayo magtapos, tandaan po natin yung tatlong mahalagang aral. Ito po yung una, si Jesus or Jesus is the source of abundant life. That is one, isang napakahalagang aral na si Jesus lang ang makakapagbigay sa atin ng abundant life. Hindi pera, hindi tao, hindi posisyon, kundi si Jesus lamang ang siyang tanging, sabi nga, ang sulamenteng makakapagbigay sa atin ng abundant life. Ang pangalawa, abundant life is found in relationship with Christ. So, sa pakikipagrelasyon lang sa ating Panginoong Jesus, natin matatagpuan ang abundant life. Habang lumalapit tayo sa Kanya sa panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita, mas lalo nating nararanasan ang Kanyang kapunuan. At ang pangatlo, mga kapatid, abundant life is live daily. Anong ibig sabihin? Araw-araw nating piliing magtiwala sa Kanya, sumunod at lumakad kasama ang ating Panginoon. So, mga kapatid, ang conclusion po natin ngayon, kung ikaw ay pagod, kung ikaw ay parang nagsasawa na sa buhay, parang wala ka ng direksyon, no? Parang ano na lang, tawag nito, kung ano man ang ano na lang kung ano yung dumating sa akin. Parang ganun na lang, ano, parang bahala na bukas, bahala na si Batman. Kapatid, mayroong Jesus na pwedeng lapitan. Ano? Lumapit ka lang sa Kanya. Nais ng Panginoon na maranasan mo. Nais niyang iparanas itong abundant life. Bakit siya pumarito sa mundong ito? Para tayo ay mabigyan ng ganitong uri ng pamumuhay. Kaya kapatid, ang challenge ko, bago natin pakinggan itong awitin na may pinamagatang I Speak Jesus, nais kong mag-iwan ng isang hamon sa bawat isa sa atin. Sabi sa John 10:10, that I have come that they may have life and have it to the full. Ang tanong na lang sa iyo, kapatid, ngayon is, kapag may problema ba ka ba, sino ang nilalapitan mo? Kung mayroon ka bang mga hinaing sa buhay, ano yung una mong dinadayal? naalala ko, mga kapatid, ang phone number ng ating Panginoon. Alam niyo po ba ang phone number ng ating mga ng ating Panginoon? Jeremiah 33:3 na ang sabi, "Call to me and I will answer you and show you great and marvelous things you do not know." Tawagan lang daw natin ang ating Panginoon. Paano tayo tumatawag? I-dial natin ang numero ng prayer, no? Sa ating pananalangin, mga kapatid, atin idulog sa Kanya kung ano ang ating mga hinaing sa buhay. At sa pamamagitan ng ating pagdulog sa pananalangin, sabi ng Panginoon, "And I will show you great and marvelous things you do not know." Ang kasagutan ng ating Panginoon, masusurpresa ka na lang kung paano ka pagpapalain ng Panginoon. Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon. So, sa ating pakikinig at sa ating patuloy na pagre-reminis ng kanyang salita, sabi niya, "Speak Jesus over your life." Kapag ikaw ay nag-aalala, speak Jesus. Kapag ikaw ay may sakit, speak Jesus. Kapag nawawalan ka ng pag-asa, speak Jesus. Kapag mayroong problema sa pamilya, speak Jesus. Kapag may pangarap kang tila imposibleng maabot, speak Jesus. Hindi dahil parang magic word ang pangalan ni Jesus, kundi dahil ang kanyang pangalan ay nagpapaalala sa atin sa kanyang banal na presensya, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pag-ibig at mga pangako. Yung pangako niya na tayo ay patuloy niyang sasamahan, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man lamang. Yun ay katugunan niya tungkol sa abundant life. Kasi yun yung pangako niya sa mga taong magtitiwala sa kanya, sa mga taong sa kanya ay maglalagak ng buong buhay. Kaya kapatid, sige, tayo po muna ay pansamantalang makakapakinig ng isang awitin sa radio station, at sa atin namang Facebook Live ay makakapanood po tayo ng mga ilang paalala tungkol sa ating station. Sige po, mga kapatid.

0: Ayan. Tunay nga po na sa bawat pinagdadaanan natin, kapag kasama natin ang Panginoon sa ating pananalangin at sa ating tinatawag na pag-aalala sa kanyang pangako, sa kanyang mga salita, na ang sabi niya, pumarito ako upang bigyan ko ng buhay na ganap at kasiyasiya ang aking mga tupa. Mga kapatid, tayo po yung kanyang mga tupa. Siya po ang ating dakilang pastol. Siya po ang patuloy na nangangalaga sa atin. Kaya naman, tayo po ay tuluyang magtiwala sa kanya. Ano? So, sige, bago po natin tapusin ang ating devotion, tayo po muna ay dudulog sa ating closing prayer. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga pangako ng abundant life sa pamamagitan ni Jesus. Tulungan mo nga po kami huwag hanapin ang tunay na kasiyahan sa mga bagay na aming nakikita dito sa mundong ito, kundi sa iyo lamang namin ituon ang aming pansin. Palakasin mo ang aming pananampalataya at turuan mo nga kaming lumakad kasama mo araw-araw. Punuin mo ang aming puso ng iyong kapayapaan, kagalakan at pag-asa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ng ito'y dalangin po namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and Amen. Ayan mga kapatid, nakatapos po tayo ng isang paalala ng ating Panginoon, ating naging devotion na tunay nga na ang living the abundant life ay mararanasan natin sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil ito ay pangako niya. Kaya mga kapatid, na ako po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo at ako po ay nagpapasalamat sa pagsama ninyo at siyempre sa ating naging kasama sa technical side si Don Ramon Diaz. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Bagara, na nagsasabing God bless us all. Amen.
1: Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

Pagpalang umaga po sa ating lahat at ito po si Pastor Jesse Torres ang inyo po muli makakasama dito po sa ating programang ang Mabungang Panalangin tuwing Martes ng umaga po sa loob ng 30 minuto dito po sa ating himpilan ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 D-Way FM. No? Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay po natin, sa mga nakikinig sa radyo, magandang umaga po. Pagpalain po kayo. At sa mga gising na rin, no, at na nakaantabay po sa ating social media platform, sa Facebook page po natin ay live po tayo dyan. Pwede po kayong mag-comment ng inyong pong naisip, panalangin natin o mga pagbati po, ano, at sama-sama po tayong manalangin maya-maya lamang. Sa mga gusto magpadala ng inyong pong pagbati or papanalangin, no, pwede niyo pong i-text yan sa ating numero, ang smart number 0998-843-0573. 0998-843-0573. Ano po? Pwede nyo po tayong masabay-bayan sa YouTube and sa Instagram ng mga channels po natin or platform. Ang FABC, Bicol-KR104.3-DWAY-FM. Ano? At syempre sa Messenger po natin ang Carrion's Official GC. Pwede po kayong mag-join dyan. I-tap nyo lang yung mga kilala nyo, ano po, dito sa atin pong istasyon. Meron tayong online streaming site. Kung hindi nyo pa nasusubukan yan, pwede nyo pong subukan. Punta lamang po kayo sa bit.ly/TheWayFM. Ano? Pwede nyo check ang ating Facebook page sa mga links, sa mga social media platform po natin. No? Alam ko meron po tayo sa TikTok. Yeah. No? Makikita nyo po yung mga snippets or video clips ng ating pong mga programa. Ano? Maraming magandang umaga sa ating lahat. At isang teksto ang nais kong tingnan natin ng mabilis lamang. Ano? Makikita po natin sa 1 Kings, no, 19 or chapter 19 verses 19 to 21. Basahin ko po sana. Sa Tagalog yan. Saglit lamang. Sa Unang Hari, chapter 19, verses 19 to 21. At ito po'y pinamagatang kong the burned plow, o yung sinunog na pamatok. Ano? Verse 19, umalis si Elias o Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. No? 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at ibinalabal kay Eliseo. Iniwan naman ni Eliseo ang mga toro, umabol kay Elias at nakiusap. Magpapaalam po muna ako sa aking ama at ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. In verse 21, umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. No? Puro yun ang salita ng Diyos. Salamat sa umagang ito. Sa magandang salita ng Diyos. No? Kaya ako siya pinamagatang the burnt plow. No? Napakaganda ng paywating nito, no, na ginawa ni Eliseo sa pagsunod. Pagdating sa pagsunod sa ating Diyos. Talagang yung ginamit niyang panggatong para mag-alay, no, sa altar sa Panginoon ay mismong yung ginagamit niya sa pag-aararo, no? Talagang wala nang balikan ito. Ito yung mga desisyon na talagang susunod ako sa Lord, no, no matter what happens, no, by hook or by crook, you know? And isang paalala sa atin ito, no, pag sumunod tayo sa Diyos, talagang sunod na tayo. Wala nang sabi nga, backup plan. Just in case. Ika nga, just in case. Hindi mag-work, no? Baka naman pabayaan lang ako ni Lord. Ang Diyos never nagpabaya, no, sa mga anak niya, sa mga lingkod niya, no? At ino-honor din talaga ng Diyos, ano? Yung pagsunod natin fully. Yung pag-commit natin na ibigay natin yung buhay natin sa Diyos, ano man yung ginagawa natin. I'm not just talking about full-time ministry, you know. There's no such thing as part-time, no, sa paglilingkod sa Diyos.
nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, ano man yung gusto mong gawin, ay ibigay natin sa ating Diyos. Ibigay natin yan sa ating Diyos. Paglingkuran natin ang ating Diyos at hindi ang ating mga sarili o pang personal na needs lamang. Minsan, pag tumawag ang Diyos ay talagang, by faith talaga yan. Minsan ay hindi malinaw, hindi klaro ang inaharap. Madaling sumunod pagkaklaro ang inaharap, na okay, may plano, magandang plano, that's good, susunod ako dyan, may plano naman . Pero minsan hindi ganun ang pagsunod sa Diyos, minsan ang pagtawag ng Diyos ay hindi laging ganun, na malinaw, at hindi lahat ay pinapakita ng Diyos, papakita niya lang yung first step, ito yung gawin mo muna, and what's next, sundin mo muna, at saka niya ipapakita yung sunod. Yan ang sa atin ay gusto natin, ay as much as possible, nakalatag lahat. Nakalatag lahat. Bago talaga tayo susunod, fully. Pero hindi ganun yung klase ng pagsunod na hinahanap sa atin ng Diyos. O ikinatutuwa ng Diyos sa atin. Kundi yung talagang wala nang balikan, walang backup plan, kundi ang Diyos lang. After all, ay pag sa Diyos natin, ay hindi natin kailangan ng backup plan. Ang Diyos ay sapat na. When I decided to leave my job and to study full-time sa Bible school, sa seminary, it's a big decision for me. Unang-una dahil ako ay panganay. May lima akong kapatid. Hindi madali. Talagang I wrestled with God, Lord. I want to know you more. Gusto ko mag-aral. Ayoko nang, sabi nga, ay part-time student. Gusto kong sulitin yung pagiging estudyante ko. Sabi ko, Lord, ikaw ang bahala sa akin. Ikaw ang bahala sa family ko. Walang balikan ito. Do yung mga kapatid ko, kinakausap ko yung dalawa ng sumunod na salamat sa Lord, graduate na. Kaya lang wala pang stable na trabaho at that time. Kaya sinasabi ko sa nila, huwag kayong resign. Ako ay hindi muna makakatulong, pansamantala, ganyan. Hindi siya madali. And then, God made me realize na I will never go wrong following the call of the Lord. And that gave me comfort to really give my life sa ating Panginoon. Hindi ko pinangarap magpastor. Ang gusto ko lang ay makilala ang Diyos at makapag-serve sa Kanya in whatever ways ibigay sa akin ng Diyos. Yung pagpapastor, parang sumunod na lang. Hindi mo kailangan mag-apply as a pastor, yung gusto ko magpastor, hindi . Pag nag-serve ka sa Lord, makita mo na nagpapastor ka na o nagpapastora ka na or naging church leader ka na. Kailangan mo lang talaga sumunod, hindi mo kailangan pangarabi magpastor. Praise God, hindi ako nagsisisi and never mangyayaring pagsisisi yan ang pagsunod sa Lord. Kaya ang encouragement ko sa atin, once we decide, once you have decided to follow God, go all in, ano man yan, bigay mo sa lahat sa Lord, ang paglilingkod, ang buhay natin, ano man yung ginagawa natin, let's always make sure na siya yung uunahin natin, i-value natin sa lahat. Puri ng Diyos at puri ng salita niya. Tayo manalangin sa Aming Ama, maraming salamat sa paalalang ito sa amin na kung kami po ay susunod, ay sumunod kami ng lubusan, ng walang pag-aalinlangan, ng walang contingency plan or backup plan. Dahil sa inyo po, Diyos, ay hindi kailangan ng backup plan. For you are the true, only true God. You are our true life. Ika nga, walang buhay apart from you. And many times, we look for life apart or outside of your presence. At kami po, Diyos, ay nagkakamali o mas lalong napapariwara. But to follow you, Panginoon, that is what it means to really live and to have a life.
Maraming salamat o Diyos. Kung kami minsan nanghihina, nag-aaninlangan at gustong bumalik sa dating buhay, tulungan niyo nawa kami na ipaalala sa amin ang katotohanan ito. Magpapasalamat po ako at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago po tayo manalangin, ay isang awitin po muna ang ating pakinggan, no, sa ating radyo at ilang paalala po sa ating mga social media platform. Tayo po ay magbabalik.

0: Muli po, ito si Pastor Jesse Torres ang iyong kasama ngayon sa Mabuhang Panalangin na ating pong edition tuwing Martes ng umaga. At dito po sa ating himpila ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. No? Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po yung mananalangin at pangungunahan po tayo ni Pastor Choi Buenaflor sa pananalangin po sa pangkalusugan at sa ating pong bansa. Pastor.
1: Magandang umaga mga kapatid. Tayo po'y muling dumulog sa Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa muli na tayo ay sama-samang manalangin para sa ating bansang Pilipinas. Lumapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Aming dakilang Diyos at Ama, lumalapit po muli kami sa inyo bilang isang bansa na may mapagpakumbabang puso. Katulad po ni Elisha na iniwan ang kanyang mga baka at sinunog ang kanyang araro upang buong pusong sundin ang tawag ninyo. Hinihiling po namin sa inyo na tulungan ninyo kaming iwanan ang mga bagay na humahalang sa aming pagsunod sa inyo, aming Panginoon. Sa maraming sugat ng aming bayan, sugat ng pagkakahati-hati, katiwalian, kasakiman, kawalan ng katarungan, at pagkawalan ng takot sa Diyos. Aming Ama, sa araw na ito, symbolically, Panginoon, sinusunog ang aming araro, ang aming mga lumang gawi, maling pananaw, at makasariling interes na naglalayo sa amin sa inyong kalooban. Pagalingin ninyo ang aming lupain. Pagalingin ninyo ang aming mga pamilya, mga simbahan, mga paaralan at mga sektor ng aming pamahalaan. Bigyan ninyo ng karunungan ang aming mga pinuno upang mamuno ng maintegridad at malasakit. Palakasin po ninyo aming Ama ang mga mamamayan upang piliin ang katotohanan, kabutihan at pagkakaisa. Lord, teach us to move forward without looking back. Tulad ni Elisha, naway magkaroon kami ng tapang na talikuran ng nakaraan at yakapin ang bagong direksyong itinalaga ninyo para sa aming bansa. Please, Lord, we plead on you. By the power of the blood of Jesus, naway ang apoy ng inyong Espiritu ang sumunog sa lahat ng hadlang sa pagbabago at magbigay ng bagong pag-asa sa bawat Pilipino. Hayaan ninyo na ang aming bansang ito ay maging isang bayan na naghahanap sa inyo, Panginoong Diyos, sumusunod sa inyo, at naglilingkod sa kapwa ng may pag-ibig at katapatan. Mula sa aming mga tahanan hanggang sa pinakamataas na antas ng pamahalaan, naway makita ang tunay na pagbabagong nagmumula sa inyong biyaya. O aming Diyos, maraming salamat, sapagkat kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kayo ang Diyos na nagbabago. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng bagong simula sa bawat taong nagpapakumbaba sa inyo. Nananalig po kami na ang inyong layunin para sa aming bansa ay isang mabuting layunin. O aming Diyos, kaawaan mo kami sa mga panahong ito. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na sa iyo magpanumbalik. Sapagkat kayo lamang ang tanging Ama na karapat dapat pag-alayan ng lahat ng aming mga sakripisyo, alay, at buong pusong pagnanais na kayo ay paglingkuran. Ito po ang aming panalangin may pagpapakumbaba at pagkilala na tanging kayo ang makapagbibigay ng lunas, kagalingan, panibagong bukas sa aming bansang ito. Aming Ama, nais din po naming ialay sa iyo ang buhay ng bawat isang kasama naming nananalangin ngayon. Ano man ang sitwasyon na kanilang kinakaharap, ito may pangangailangan sa kagalingan ng katawan, pananalapi, pagkakasundo-sundo, pagkakaisa sa mga iglesia. Heal us, Lord. To you we give all the glory for today, for answering our prayers. In Jesus' name, amen.
0: Maraming Maraming salamat po, Pastor Choi, at patuloy po tayong manalangin, mga kapatid, para sa ating mga mahal sa buhay at ang mga taong nakapaligid po sa atin, ang ating iglesia, ipanalangin natin. Siyempre, higit sa lahat, ang ating pong lakarin, no, ang ating relasyon sa ating Diyos. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa mga oras nito na may pusong nagpapasalamat at umaasa po, O Diyos, patuloy na umaasa sa inyo pong biyaya. Maraming salamat po sa inyong kabutihan na hindi nauubos at sa inyong pag-ibig na nananatiling tapat sa aming buhay sa araw-araw. Panginoon, idinadalangin po namin ang aming mga espiritual na kalalagayan, ang aming iglesia, sa dami ng abala, responsibilidad at mga bagay na umaagaw ng aming atensyon. Minsan po ay nanlalamig ang aming pag-ibig sa inyo. Tulungan niyo po kaming patuloy na manumbalik sa unang pag-ibig namin po sa inyo, aming Panginoon. Pasiklabin niyo po muli, patuloy na pasiklabin ang mga apoy ng aming pananampalataya na nasa aming mga puso. Ama, pinapanalangin namin ang bawat miyembro ng aming mga iglesia, ang mga nanghihina, ay inyo pong palakasin, ang mga nalulungkot ay inyo pong alawin, O Diyos. Ang mga naliligaw ng landas, napapalayo, akayin niyo pong muli pabalik sa inyo pong presensya, sa inyong kalooban. Ang mga dumadaan sa pagsubok ay bigyan niyo po ng lakas at lakas na patuloy lang na mag-endure, magtiis. Hindi lang basta magtiis, kundi magtiis ng may pag-asa. Panginoon, tulungan niyo po kami maging mga Kristiyanong, mga anak niyo na hindi lamang nakikinig sa inyo pong salita, kundi sinusunod ito. Naway makita sa aming mga buhay ang bunga ng banal na espiritu, ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagtitiis, ang kabutihan, ang kagandahang loob, ang katapatan, ang pagpapakumbaba, ang kamuan, at ang pagpipigil sa aming mga sarili. Binapanalangin namin ang aming mga pamilya din, O Diyos. Ingatan niyo po ang bawat tahanan laban sa mga nagawa ng kaaway, ang pagkakawatak-watak, ang samaan ng loob at impluensya ng kasalanan. Naway maging patuloy kayong maging sentro ng bawat tahanan, aming Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, ang mga magulang, ang mga anak ng paggalang at pagmamahal sa bawat isa, sa bawat miyembro ng pamilya. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang mga kabataan sa panahon na maraming tukso at maling impluensya sa paligid nila, sa social media. Ilayo niyo po sila sa anumang mga makakasira sa kanilang buhay espiritual. Bigyan niyo po sila ng matatag na paninindigan at pusong naghahangad, O Diyos, na sumunod sa inyo. Ama, idinadalangin po namin ang mga manggagawa din po, O Diyos, ng inyong ubasan, ang mga pastor, ang mga elders, ang mga deacons, ang mga church leaders, ministry leaders, at lahat, O Diyos, ng naglilingkod sa inyo. Bigyan niyo po kami ng lakas, ng karunungan at kagalakan sa aming paglilingkod. Ingatan niyo po kami laban sa anumang mga kahinaan ng loob at anumang atake ng kaaway. Salamat, O Diyos, dahil alam namin na kasama namin kayo sa amin pong paglilingkod at kayo po, Diyos, ang nagbibigay at nangunguna sa mga bagay nito. Panginoon, nais naming makita ang tunay din na revival, hindi lamang sa aming iglesia, kundi sa aming mga komunidad. Hipuin niyo po ang mga puso ng mga tao ang hindi pa, O Diyos, talaga totoong nakakakilala sa inyo. Gamitin niyo po kami bilang mga ilaw at asin, no, ng sanlibutang ito, ng aming mga komunidad kung saan kami kabilang. Bigyan niyo po kami ng tapang na ibahagi ng mabuting balita ni Kristo, na saan niyo man po kami dalhin, saan niyo man po kami ilagay. At habang kami po, O Diyos, ay naghihintay o hinihintay ang inyong patuloy na pagkilos, tulungan niyo po kami manatiling tapat, patuloy na manalangin, magsigasig sa pagsasama-sama, at maging matatag, patuloy na maging matatag sa amin pong pananampalataya sa inyo. Salamat, O Diyos. Kayo ang Diyos na mabagin, naririnig ang aming mga panalangin. Kaya kami po patuloy, O Diyos, na nilalapit namin ang aming mga kapatid sa inyo at ang aming mga dalangin. Nagpapasalamat kami dahil alam namin patuloy kayong kumikilos, O Diyos. At ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At dyan po muna tayo pansamantala nagtatapos. Muli, ito po si Pastor Jesse Torres ang iyong kasama ngayong umaga dito po sa Mabuhang Panalangin tuwing Martes ng umaga na po sa loob ng 30 minuto. At nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid na masugid po nating kasama tuwing umaga, ano, sa mga darating pang mga umaga na kasama natin sa social media platform at sa mga sa ating mga radyo. Muli, pagpalain po ang bawat isa. Lobby ni Lord, magkakasama po nila sa susunod na Martes. God bless po. Paalam.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph. Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: magandang umaga. Narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Martes, ikalawa sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Mancinelia. Apat na haligi ng DOST para sa sustainability ibinahagi sa Kapihan sa Bicol. Mga DOST Provincial Directors nagbigay ng updates mula sa kani-kanila mga probinsya. Pawa Bugtong Bridge bubuksan na ngayong ikawalo ng Hunyo 2026. Limang LGU sa Albay nagsimula na ng bigay-bigas sa MASA program. At Albay Kadunong Awards English program ilulunsad ng PED. At ngayon sa mga detalye. Ibinahagi ni DOST Bicol Regional Director Romel Serrano ang apat na haligi ng Department of Science and Technology para sa sustainability sa isinagawang kapihan sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Information Agency o PIA Bicol. Ayon kay Ginoong Serrano, nananatiling nakatuon ang DOST Bicol sa pagpapatupad ng mga programa at serbisyong nakabatay sa apat nitong pangunahing haligi, ang human well-being, wealth creation, wealth protection at sustaining wealth. Ibinahagi din ni Director Romel Serrano ang mga pangunahing tagumpay ng ahensya sa ilalim ng human well-being pillar. Ayon kay Serrano, umabot sa 200% ang itinaas ng produksyon ng Bicol Nutritional Pack sa pakikipagtulungan ng Department of Education. Mahigit 780 kabahayan naman ang mga o kabahayan sa mga bayan ng San Pascual at Balatan ang nakinabang sa naturang programa. Bukod dito, nakapagbigay din ang DOST Bicol ng suporta sa 1,604 na scholar noong 2024 at 2025. Sa bilang na ito, 36% ang nagtapos na may Latin honors. Sa ilalim naman ng Wealth Creation Pillar, sinabi ni Serrano na nakalika ang mga programa ng DOST ng mahigit sa 129 na milyong pisong halaga ng capital investment mula sa 2023 hanggang 2025. Nakatulong din ang ahensya sa libo-libong micro, small and medium enterprises or MSMEs kung saan mahigit 3,500 na negosyo ang nabigyan ng laboratory testing, packaging at labeling assistance upang matiyak na pasok ang kanilang mga produkto sa mga pamantayan ng e-commerce. Binigyang diin din ni Serrano ang kahalagahan ng wealth protection at sustainability bilang mahalagang bahagi ng pangmatagalang pag-unlad ng rehiyon. Anya, mga tagumpay ng DOST Bicol ay hindi lamang nananatili sa loob ng mga opisina at laboratorio, kundi na isasalin sa mga proyektong may direktang epekto sa buhay ng mga Bicolano, lalo na sa mga komunidad na nasa malalayang lugar.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, nagbigay ng updates ang mga provincial directors ng DOST sa isinagawang kapihan sa Bicol kahapon batay sa Four Pillars for Sustainability ng DOST. Isa dito ay si DOST Camarines Norte Provincial Director Hermogenes Miguel Pormiento, kung saan nakapagsilbi ito sa 1,458 na mga examinees at kasalukuyang sumusuporta sa 139 undergraduate scholars at 28 junior level science scholars. Patuloy nilang ipinapakita ang halaga ng kaukulang suporta para sa susunod na siyentista ng bayan dahil sa consistent above national passing percentage sa engineering licensure examinations ng Camarines Norte State College kung saan nag-aral ang karamihan sa mga DOST scholars. Anya, upang mas mapalapit ang agham sa kabataan, naghatid ang DOST Camarines Norte ng 7 star books sa mga estratehikong paaralan at ahensya sa probinsya. Kasabay nito, pinalakas din ang kakayahan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng 19 na technology at technical trainings na dinaluhan ng 877 participants mula sa 101 na organisasyon. Nakapag-deploy naman sila ng mahigit sa 9.77 million pesos para pondohan ang mga lokal na negosyo kung saan 13 firms ang matagumpay na nagtapos sa programa na nagbunga ng 202 employment generated sa buong probinsya. Dagdag pa ni Pormiento, nag-abot sila ng tulong sa 2 municipalities kung saan ito ay ang San Vicente at Vincennes, kung saan umaabot sa 520,000 pesos para sa mga proyektong DRRM upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa panahon ng sakuna at 375,000 pesos naman para sa health and nutrition. Labis namang ipinagmalaki ni Tormiento ang tuloy-tuloy na suporta at pakikiisa ng mga LGUs sa mga initiatives ng DOST.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, ilan pa sa mga accomplishments ng Department of Science and Technology ay nakapagdala ang Department of Science and Technology o DOST Camarines Sur ng 284 na scholar qualifiers noong 2024 na sinundan pa ng 224 nitong 2025. Ayon kay Camarines Sur Provincial Director Patronicio Felesmenio, para mas mapabilis ang pagdaloy ng impormasyon, 16 na institusyon ang nahandugan nila ng Starbucks. Ani Ginoong Felesmenio, matugumpay nila na ipamahagi ang kabuuang 26.4 million pesos na pondo na sumasaklaw sa 5 distrito na nagbunga ng 11 na bagong proyekto kung saan meron ng 62 na ongoing projects sa ilalim ng 12 industry sectors. Nagkaloob din umano sila ng 15 consultancy services upang mas mapataas ang antas ng mga lokal na negosyo. Ibinahagi naman sa Gainsa Camarines Sur ang unsinkable boat o porta boat at naging malaking tulong sa rescue operations ng munisipyo sa panahon ng matitinding baha dulot ng Bagyong Christine noong October 2024. Sa lungsod naman ng Naga, matagumpay na ipatupad ang mga smart city projects gaya ng Lorawan Infrastructure Projects at fund release para sa Smart Wastewater Management Project na nagresulta sa malalaking pagkilala kung saan ang Naga City ay pinarangalan bilang second runner-up sa wealth creation category sa buong bansa. Bukod dito, sa ilalim ng GRIND program, matatag

0: ang lalawigan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, bubuksan na ngayong ikawalo ng Hunyo 2026 ang bagong apat na linyang Pawa-Bugtong Bridge na may nakalaang bicycle lane sa lalawigan ng Albay. Ito ay kasunod ng pagbisita ni Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dison kamakailan sa Albay, at alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagbubukas ng mga tulay at access roads. Ang nalalapit na pagbubukas ng Pawa-Bugtong Bridge ay malaking tulong sa mga motorista na makatipid sa oras ng biyahe at gastusin sa gasolina. 67.25 na metrong tulay ay magkokonekta sa Pawa-Tamaoyan Road at ng Mayon Circumferential Road na magpapalakas sa konektibidad at magpapabilis sa paglalakbay ng mga o sa mga distrito ng Albay. Inaasahan ding mapapabuti nito ang akses ng mga residente, negosyante at turista sa iba't ibang bahagi ng lalawigan para sa ligtas at mas inklusibong transportasyon sa pamamagitan din ng mga nakalaang bike lanes.
1: Paretang Bicolandia.
0: Bago pa man ang formal na pagbubukas ng bagong tulay na nagdudugtong sa Barangay Bugtong at Barangay Pawa sa Legazpi City, kapansin-pansin na marami ng motorista ang dumadaan dito. Ayon sa mga motorista, malaking tulong ang naturang tulay upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko, lalo na sa bahagi ng Rawis malapit sa Regional Center Site na madalas na makaranas ng mabibigat na daloy ng trapiko tuwing rush hours. Ayon sa Public Works and Highways Regional Office 5, ang bagong tulay ay may apat na lane. May bike lane para sa mga siklista at sidewalk para sa pedestrian. Nakatakdang formal na buksan sa Lunes, Hunyo 8, 2026 ang nasabing tulay. Pinondohan ang proyekto sa halagang 449.57 million pesos mula sa General Appropriations Act o GAA.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsimula na sa limang local government units o LGUs sa Albay ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Bigay-Bigas sa Masa program ng Pambansang Pamahalaan. Sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, katuwang ang mga lokal na tanggapan ng bawat bayan at lungsod. Inilunsad ang distribusyon noong nakaraang linggo sa Legazpi City na sinunda naman ng Santo Domingo Albay. Ayon sa PSWDO, aabot sa 28,440 na pamilya ang inaasahang mabibigyan ng ayuda sa unang limang batch na nakatalaga sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Ngayong buwan ng Hunyo, nakatakdang magpatuloy ang distribusyon sa Kamalig Albay, Ginawatan, kasama ang ikalawang batch sa pamamahagi o ng pamamahagi sa Legazpi City. Sa ilalim ng programa, bawat beneficiaryong pamilya na kabilang sa mga indigent families ay makakatanggap ng tig 10 kilong bigas.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inilunsad ng Provincial Education Department o PED ang Albay Kadunong Awards at Albay Provincial English Language Proficiency kahapon, unang araw ng Hunyo sa Albay Capitol. Ito ay isinagawa sa flag raising ceremony na pinangunahan ng PED sa pamumuno ni Dr. Jeremy A. Cruz bilang bahagi ng pagpapalakas ng mga inisyatibang pang-edukasyon sa lalawigan. Layunin ng mga programa na kilalanin ang kahusayan sa academic at palakasin ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wikang Ingles. Kasunod ng programa, isinagawa ang media conference sa Red Room Albay Capitol upang ilahad ang mga detalye, layunin at inaasahang benepisyo ng mga inisyatiba. Nasaan makakatulong ang mga programang ito sa patuloy na pagpapabuti ng

0: kalidad ng edukasyon at paghubog ng kakayahan ng mga mag-aaral sa Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, formal na ang ibinigay ng pamahalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ni Governor Noel E. Rosal ang isang dump truck sa bayan ng Malilipot na personal na tinanggap ni Mayor Senon Volante. Ang naturang donasyon ay bahagi ng suporta ng PGA sa ilalim ng 10-year Provincial Solid Waste Management Plan na layong palakasin ang solid waste management sa iba't ibang bayan sa buong probinsya. Ito ay upang mapahusay ang kanilang mga operasyon at paghahatid ng mahusay na mga environmental services sa kanilang komunidad. Matatanda ang una nang nakatanggap ang bayan ng Malinao ng kaparehong donasyon, patunay na prioridad ang pagbibigay ng augmentation support sa mga LGUs upang tuloy-tuloy ang mga programa sa solid waste management.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakatanggap ng mahalagang communication assets ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO at ang Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMOs at apat na local government units o LGUs ng Albay mula sa World Food Program or WFP Philippines. Ito ay matapos ang matagumpay na 4 na intensive emergency telecommunications training kamakailan sa Legazpi City. Matapos ang pagsasana, ipinamahagi ng WFP Philippines ang iba't ibang emergency telecommunications at operations equipment sa APSEMO at 4 LGUs kabilang ang Bakakay, Malilipot, Rapu-Rapu at Libon upang higit pang mapalakas ang kanilang kahandaan at kapasidad sa pagtugon sa kalamidad. Ayon sa mga opisyal, inaasahang makatutulong ang mga bagong kagamitan upang mapahusay ang emergency communication infrastructure sa buong lalawigan ng Albay. Sa pamamagitan nito, masisiguro ang tuloy-tuloy na komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster management offices kahit sa gitna ng matitinding kalamidad. Mahahasa rin anya ang kakayahan ng mga frontline responders sa pagbuo at pagpapanatili ng maasahang communication networks na mahalaga sa mabilis at epektibong pagtugon sa mga sakuna.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang mga balita, pinaalalahanan ng PhilHealth Bicol ang mga employers sa pampubliko at pampribadong sektor na tuparin ang kanilang mga obligasyon sa kanilang mga empleyado. Ito ay upang matiyak na patuloy na matatanggap ng mga ito ang mga benepisyong ipinagkakaloob ng ahensya. Sinabi ni PhilHealth Bicol Information Officer Ray Victor Mangampo na obligasyon ng lahat ng employer na magparehistro sa PhilHealth upang mabigyan ng social health insurance coverage ang kanilang mga manggagawa. Ayon kay Mangampo, bukod sa regular na pagbabayad ng premium contributions, kinakailangan ding mairehistro ang negosyo sa PhilHealth at makakuha ng PhilHealth employer number. Kailangan ding magparehistro sa PhilHealth Electronic Premium Remittance Systems or EPRS upang mapadali at matiyak ang maayos na rehistrasyon, pagre-remit at pagsusumite ng ulat hinggil sa mga kontribusyon ng mga empleyado. Inatasan din ang mga kumpanya na magtalaga ng PhilHealth Employer Engagement Representatives o PEER na magsisilbing opisyal na kinatawan sa pakikipag-ugnayan sa PhilHealth. Binigyang diin ni Mangampo ang kahalagahan ng pagpapanatiling updated ang record ng kumpanya at pagtiyak na nakarehistro sa PhilHealth ang lahat ng empleyado upang mabigyan sila ng PhilHealth Identification Number o PIN. Anya, ang mga bagong empleyado ay dapat mairehistro sa loob ng 30 araw mula sa kanilang pagkatanggap sa trabaho.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, sa kaugnay na balita, Kinakailangan ding ipagbigay alam sa PhilHealth ang pagbibitiw sa serbisyo ng isang empleyado sa loob ng 30 araw sa pamamagitan ng Employer's Remittance Report. Dapat ding agad na naiulat ang anumang pagbabago sa impormasyon ng kumpanya, kabilang ang pansamantalang permanent o permanenteng pagsasara ng negosyo. Nagbabala rin si Mangampo na maaaring patawan ang kaukulang parusa ang mga employer na hindi tutupad sa kanilang mga obligasyon sa PhilHealth. Pinaalalahanan din niya ang mga empleyado na regular na suriin ang kanilang PhilHealth records at kontribusyon. Sakaling may napansing kakulangan o hindi tugma sa kanilang record, dapat agad ng ipag-ugnayan sa PhilHealth upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-avail ng mga benepisyo at serbisyong pangkalusugan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, binigyang pugay ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ang mga pulis na nagpakita ng katangi-tanging serbisyo, dedikasyon at profesionalismo sa isinagawang tradisyonal na flag raising ceremony sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City kahapon. Personal na iginawad ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito N. Miranda ang Medalya ng Kadakilaan, Medalya ng Kagalingan, Medalya ng Pagkilala at Medalya ng Papuri sa mga miyembro ng kapulisan na nagpakita ng natatanging pagganap sa kanilang tungkulin at nag-ambag sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, nakahanda na ang buong pwersa ng Police Regional Office 5 o PRO 5 upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng mga mag-aaral, guro at iba pang mamamayan sa nalalapit na pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Ayon kay PRO 5 spokesperson Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, nakapaglatag na ng komprehensibong security measures ang regional na kapulisan bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa balik eskwela 2026.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagbigay ng libreng health services ang Department of Health Bicol Center for Health Development sa umaabot sa 123 repatriated at mga dating overseas Filipino workers kamakailan sa Albay Astrodome sa Legazpi City. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng Department of Migrant Workers o DMW sa ilalim ng Regional Director Attorney Gina Paclibar Laceda at sa pakikipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kasama din ang iba't iba pang ahensya ng gobyerno upang maibigay ang iba't ibang programa, job fairs at health services sa mga recipients. Natanggap ng mga beneficiaries ang libreng medical consultation, blood pressure monitoring, nutritional assessment at mga gamot. Ang naturang inisyatiba ay naglalayo na malaman at magamot ang madalas na mga sakit kagaya ng hypertension, diabetes at respiratory illnesses matapos ang mahabang pagtatrabaho sa labas ng bansa nang walang kaukulang pagpapasuri. Nagbigay din ng dagdag kaalaman si DOH Bicol Mental Health Program Coordinator Ms. Wendalyn Baluis tungkol sa paano mapapangalagaan ang mental health. Binigyang diin din ni Ms. Baluis ang kahalagahan ng psychosocial support at preventive mental health care para matulungan ang mga OFWs na makayanang harapin ang mga hamon sa kanilang emosyon dahil sa migration at reintegration. Ang BBMNRN Fair 2026 ay nagbigay pansin sa pinagsama-samang pagsisikap ng DOH Bicol CHD at mga partner nito sa paghahatid ng mahalagang serbisyong pangkalusugan at iba pang serbisyo sa mga nagbabalik na OFWs upang muling itayo ang kanilang mga bahay para masiguro na ang kanilang mga sakripisyo sa ibang bansa ay nabibigyang halaga.
2: Mm.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin na nakataas sa alerto na 3 ang Mayon Volcano. Samantala na itala pa rin po ang pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis sa Basod 3.8 kilometers, sa Bunga 3.2 kilometers at sa Miisi 1.8 kilometers na may mahihinang Strombolian activity. Nakapagtala rin ng 24 na volcanic earthquakes, kabilang ang siyam na volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 48 minuto ang haba. Meron ding 311 na rockfall at 2 pyroclastic density current signals o USON. Nakikita pa rin po ang banaag sa tuktok ng vulkan. Naitala rin ang paglabas ng 1,638 na toneladang sulfur dioxide flux. At nandoon din ang katamtamang pagsingaw na napadpad sa Silangan Simpo, Timog Silangan, Hilagang Silangan at Silangang Hilagang Silangan. Meron ding panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa Hilagang Silangang bahagi nito. Samantala, patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit o sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-iitsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.
1: Salita ng pag-asa.
0: At para naman po sa salita ng pag-asa mula sa aklat ng Kawikaan 4:18. Ang pamumuhay ng taong matuwid ay parang sikat ng araw na lalong nagliliwanag habang tumatagal. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal na inatid namin sa inyo sa araw na ito ng Martes, 2 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa ating FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Call Care 104.3 The Way FM.
1: Be! Summer na! Ano plano mo?
2: Ay nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
1: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
2: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
1: Oo! Pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
2: Pwede rin sigurong mag-volunteer? O bonding with friends and family?
1: Tama! Hindi kailangang bongga, basta may natutunan ka at may napasaya ka.
2: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
1: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
2: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-Care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
1: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM.
2: Until all have heard.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: At ngayon sa detalye ng mga balita.
6: Bagong araw. Pangunahing balita.

0: Dinala na sa Payatas, Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada matapos arestuhin ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kasong plunder. Kusang sumama si Estrada sa mga otoridad mula sa Senado, ngunit iginiit na wala siyang kinalaman sa umaring anomalya sa mga flood control projects. Matapos ang booking process sa Camp Crame, dinala siya sa Sandigan Bayan at kalaunan ay inilipat sa kulungan sa Payatas, Quezon City. Ang kaso ay may kaugnayan sa 573 million pesos na di umano'y kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pahayag ng senador, sinabi niyang haharapin niya ang mga kaso sa pamamagitan ng tamang proseso at hindi siya magpapadala sa anumang pressure. Bukod kay Estrada, kabilang din sa mga kinasuhan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng ahensya.
1: Araw, pangunahing balita.
2: Umabot na sa 16 ang bilang ng nasawi sa pagguho ng isang gusaling ginagawa pa lamang sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, nadagdagan ng 2 ang na-recover mula sa mga gumuhong gusali sa Barangay Balibago kaninang madaling araw. Patuloy ang retrieval operation sa lugar at pinaghahanap ang iba pang nawawalang biktima. Ayon sa mga otoridad, 27 katao na ang nailigtas mula ng gumuho ang 9 na palapag na gusali noong Mayo 24. Sa pinakahuling tala, 4 pa ang nawawala.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, mahigit 1.6 na milyong public utility vehicle drivers ang nakatanggap na ng cash assistance mula sa pamahalaan. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot na sa 8.214 billion pesos ang halaga ng naipamahaging ayuda para sa mga driver na apektado ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash aid upang matiyak na lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ay makatanggap ng tulong. Dagdag ni Dumlao, mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kwalipikadong driver ang maiiwan sa programa. Kabilang sa mga nakatanggap ng ayuda ang mga tricycle drivers, jeepney drivers, motorcycle taxi rider, mga delivery driver at ang TNVS drivers. Pinag-aaralan na rin anya ng pamahalaan kung kailangan pang magbigay ng ikalawang batch ng ayuda para sa sektor ng pampublikong transportasyon.

0: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Rollback sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Epektibo na ngayong araw ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang ilang linggong sunod-sunod na pagtaas ng presyo. Ayon sa Department of Energy o DOE, bumaba ng 4 na piso at 76 na sentimo kada litro ang gasolina, 9 na piso at 26 na sentimo ang diesel at 10 piso at 86 na sentimo ang kerosene. Dagdag pa nito, nakatulong sa pagbaba ng presyo ang pagluwag ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa iba pang balita, madaragdagan na ang supply ng kuryente sa Visayas sa pagbabalik operasyon ng isang power plant simula ngayong araw, Hunyo 2. Ayon sa Department of Energy o DOE, muling magbibigay ng kuryente ang KEPCO SPC Unit 2 matapos itong sumailalim sa pagkukumpuni. Sinabi ng DOE na 4 na malalaking power plant ang kasalukuyang hindi pa nakakabalik sa operasyon, kaya nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente sa rehiyon. Samantala, narito ito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 50 centavos sa US dollar, 44 pesos at 57 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 19 centavos sa Singapore dollar, at sa Saudi Riyal, 16 pesos at 38 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas. Ayon sa PAGASA, ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay makararanas ng manakanakang mga pag-ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat na dala pa rin ng habagat. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwatang temperatura ay mula 25.7 hanggang 30.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:26 at lulubog dakong 6:22 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Vice President Sara Duterte Carpio Defense Team pinasasantabi ang Articles of Impeachment sa Senado.
1: Senate Blue Ribbon Committee ipagpapatuloy na ang investigasyon sa flood control project sa Webes.
3: At sa palakasan, Gilas Women bigo sa dalawang unang laro sa FIBA 3x3 World Cup.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Defense Team ni Vice President Sara Duterte Carpio ipinasasantabi ang Articles of Impeachment sa Senado. Para sa detalye, narito si Baby Lynn Cacho Resulta.
4: Ipinasasantabi ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte ang Articles of Impeachment o batayan ng mga kaso laban sa kanya. Inihain ng naturang defense panel ang 50 pahinang pleading nila sa Senate Bills and Index. Sa isang press conference, kinwestiyon ng grupo sa pangunguna ni Attorney Michael Wesley Powang hindi maayos ang mga inihakbang ng mababang kapulungan sa pagkuha halimbawa ng mga ebidensya laban sa vice-presidente. Ang tinig ni Attorney Michael Wesley Powang.
5: Very confident wala namang nagawang impeachable offense ang ating vice-presidente. But these things will be threshold. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence.
4: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, House Prosecution Panel tututulan naman ang anumang tangkang i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
6: Mahigpit na tututulan ng House Prosecution Panel ang anumang tangka na i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerby Luistro, nakasaad sa konstitusyon ang mga impeachment proceedings dapat kumilos agad-agad o forthwith at ang papel ng Senado bilang impeachment court na dinggin ang ebidensya at magbigay ng hatol sa reklamo. Nakahandaan niya ang prosecution team na magpatuloy sa susunod na yugto ng kaso at naghihintay ng official notice mula sa Senate Impeachment Court kaugnay sa pagsasagawa ng pre-trial proceedings at simula ng paglilitis. Dagdag pa naman babatas, nakahanda ang prosecution na questionin ang anumang tangka o layuning wakasan ng paglilitis. Malinaw niya ang proseso sa impeachment rules na dapat sundin kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. Samantala, ikinagalak naman ni Luistro ang huling Octa Research Survey na nagtala ng 74% ng mga Pilipino ang suporta na ituloy ng Senado ang impeachment trial anuman ang kalabasan ng mga pangyayari. 21% lamang ang tumutol sa paglilitis, 4% ang undecided. Ayon sa mga babatas, pinatunayan sa survey na gusto talaga ng taong bayan ay magtuloy-tuloy ang impeachment trial. Ang impeachment trial din anya ang tutulong sa mga Pilipino para timbangin o sukati ng kakayahan ni VP Sara na pamunuan ng bansa matapos itong magdeklara na tatakbo sa 2028 presidential election. Kaugnay nito, kinilala ng 11-member House Prosecution Panel ang sagot na inihain ni VP Sara sa Articles of Impeachment. Ang sabi ni House Prosecution Panel Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Lonto Adjong, magsasagawa ng pagsusunod sorry sa isinumiting sagot kasama ang kanilang legal team. Tiniyak ni Adjong sa publiko na mananatiling nakahanda ang prosecution na gampanan ang kanilang constitutional duty. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Tuloy na ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa mga usapin sa mga maanomalyang flood control projects. Itinakda ang investigasyon sa Huwebes, ika-apat ng Hunyo. Kumpleto na ang mga miyembro ng naturang komite na pangungunahan ni Senadora Pia Cayetano. Kabilang sa mga vice chairman ng komite, si Senador Jose Jinggoy Estrada, ngunit tiyak na itong hindi makadadalo dahil sumuko na sa mga otoridad kaugnay ng umanong pagkakadawit sa flood control projects anomaly. Ipagpapatuloy ng Blue Ribbon ang pagsisiyasat sa iba't ibang privileged speech ng ilang senador ukol sa issue. Matatandaang naudlot ang investigasyon sa usapin dahil nais muna ni dating committee chairman Senador Panfilo Lacson na malagdaan ang kanyang partial report sa usapin ng ilang senador, ngunit hindi naabot ang kinailangang bilang ng mga lagda, kaya't nabinbin ang susunod sanang serye ng mga pagdinig.
0: Bagong araw, balitang bayan.
3: Umabot na sa 85,295 na individual o higit 17,000 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Domeng na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, wala pang naitatalang inilikas na mga residente sa mga evacuation center kabilang na sa kabila ng pagbaha sa 37 mga lugar sa rehiyon. Tinatayang na sa 3.4 na milyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura sa BARM dahil sa sama ng panahon.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Iniyak ng Commission on Elections na handa na ito para sa BARM parliamentary elections na gaganapin sa Setyembre 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, nagpapatuloy ang testing ng 6,500 automated counting machines sa Binyan, Laguna bilang paghahanda sa halalan. Dagdag pa ng ahensya, daraan pa sa iba pang pagsusuri ang mga makina bago gamitin sa eleksyon. Maglalagay din ng mga backup machine at repair hub upang matiyak na maayos ang botohan.
0: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sinuspin din naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng 26 na mga bus ng Victory Liner sa loob ng 30 araw matapos ang aksidente sa Tuba, Benguet nitong Mayo at 30. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, pinagsusumite ng paliwanag ang kumpanya tungkol sa insidente. Batay sa ulat ng pulisya, nagkabanggaan ang 2 bus ng Victory Liner at isang SUV na nagresulta sa ilang pagkasawi at 75 sugatan.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Bigo ang Gilas Pilipinas Women sa Latvia at Germany sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa FIBA 3x3 World Cup sa Warsaw, Poland. Nagsimula ang Gilas sa 14-11 na pagkatalo laban sa Latvia at sinundan ito ng 22-10 na kabiguan kontra Germany. Nanguna si Casey De La Rosa para sa Pilipinas na may 5 puntos sa unang laban. Susubukan ng Gilas Women na makabawi sa mga susunod na laban kontra China at Italy.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Natalo naman sina Alex Ayala at Nicola Bartunkova sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open Doubles. Tinapos ng British duo ang Filipino tennis star player at ang kanyang Czech partner sa score na 6-4, 2-6, 11-9. Nanalo ang tambalang Ayala sa ikalawang set ngunit nabigo sa tiebreak sa deciding set. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senate Majority no-show sa session kahapon, minorya dumalo naman at nagintay sa plenaryo.
1: Malacañang tiniyak na handa ang pamahalaan para sa epekto ng habagat. Oplan balik eskwela, gumagana na.
3: At sa ibayong dagat, WHO nakikipagpulong sa Congo President sa gitna ng Ebola outbreak.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Pangunahing balita.
1: Senate Majority no-show sa sesyon kahapon. Minority dumalo at naghintay sa plenaryo. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
7: Naantala ang trabaho sa Senado dahil no-show o hindi nagpapakita ang mga senador na kabilang sa mayorya. Tanging ang minorya lamang ang nasa plenary hall sa pangunguna ni Minority Leader Vicente Soto III. Ayon kina Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Francis Pangilinan, marami ang ngayoy nakasalang na panukalang batas na dapat aprubahan. Kung walaan nila ang Senate President, hindi makaabante ang trabaho ng Senado. Ang tinig ni Senador Zubiri at pagkikibit-balikat ni Senador Pangilinan sa tanong ng DZAS kung boycott ang ginagawang ito ng mayorya.
8: This is a boycott, Senator?
9: Wait for them. Wala pa. Wait for them. Itay natin sila. Wait for them. Ang kaya naman na nahuhuli. So, wait for them.
7: Tandaang nag-walk out naman ang mga miyembro ng Minorya noong huling sesyon noong nakaraang linggo dahil sa ninais ng mayoryang madaliin ang pag-aamyenda ng Senate rules samantalang hindi pa nabubuo ang mga kinatawang senador sa Rules Committee dahil wala pa ring Senate Majority Leader na siyang mangunguna sa naturang komite. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang pangyayari naman, mainit na tinanggap sa Malacañang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Vietnam Secretary General President Tho Lam na nasa bansa para sa 2 na state visit. Matapos ang arrival honors sa palace grounds na sinunda ng signing of guest books sa reception hall, nagdaos ang 2 ng mga pagpupulong sa state dining room para iangat ang bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam tungo sa isang enhanced strategic partnership. Ito ay hudyat ng mas malalim na commitment sa ilang kooperasyon sa larangan ng depensa, kalakalan at people-to-people exchanges sa harap ng umiigting at komplikadong regional environment. Bagamat parehong claimant sa bahagi ng South China Sea, sinabi ng Pangulo sa joint statement na muling pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang suporta sa mapayapang pagresolba sa mga pagtatalo sangayon sa international law gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award. Inilarawan naman ni President Tho Lam ang Pilipinas bilang isang mahalagang kapartner. Samantala, 4 na kasunduan ang nilagdaan ng ating mga opisyal at kanilang Vietnamese counterparts. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng ating Defense Department at Ministry of National Defense of the Socialist Republic of Vietnam. Memorandum of Understanding sa pagitan ng ating Department of Information and Communications Technology at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam ukol sa Information Technology and Digital Transformation Cooperation. Pinirmahan din ang Tourism Cooperation Program sa pagitan ng ating Department of Tourism at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam para sa taong 2026 to 2029 at ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics of Vietnam. Samantala, nag-alay din ng state luncheon ang Pangulo para kay President Tho Lam sa Ceremonial Hall. Nataon ang pagkakaroon ng Pilipinas at Vietnam ng Enhanced Strategic Partnership sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng 2 bansa ngayong Hunyo. Huling nagkaroon ng strategic partnership ang Maynila at Hanoi noong taong 2015.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pinaghahandaan ng pamahalaan ang pagtugon sa mga epekto ng bagyo at habagat. Ito ang tiniyak ng Malacañang ngayong panahon na ng tag-ulan sa bansa. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na bagamat isang force majeure o unforeseeable at hindi kayang makontrol, ito naman ay pinaghahandaan ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na batay sa ulat ni MMDA Chairman Romando Artes, tuloy-tuloy ang bayanihan sa estero o paglilinis sa mga daanan ng tubig. Nanawagan din ang palasyo sa publiko na panatilihing malinis ang mga estero para maiwasan ang pagbaha kapag malakas ang ulan. Patuloy din anya ang Brigada Eskwela para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan, gayon din ang anti-dengue misting, pruning ng mga puno at paglilinis ng paligid bilang paghahanda na rin sa papalapit na pasukan. Kaugnay nito, sa atas ng Pangulo, ikinasa ng Department of Education ang Interagency OPLAN Balik Eskwela ngayong taon. Layon nito na masigurong ligtas, maayos at handa ang gobyerno sa pagbubukas ng klase sa June 8. Hindi bababa sa 16 government agencies at pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd para sa suporta sa logistics upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Magpapatupad din ng PNP, DILG, DOH at MMDA na mga hakbang para sa seguridad at kalusugan ng mga komunidad para sa maayos sa pamamahala sa trapiko. Titiyakin naman ng Department of Energy na matatag ang supply ng kuryente at palalakasin ng DTI ang proteksyon ng mga mamimini. Babantayan ng DOTR ang mga biyahe sa pampublikong transportasyon at paiigtingin ng DICT at NTC ang communications at connectivity services. 24/7 naman ang magiging monitoring ng NDRRMC at palalawakin ng PCO ang paghahatid ng impormasyon ukol sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027.
3: Makikipagpulong ang World Health Organization kay Congo President Felix Tshisekedi tungkol sa lumalalang Ebola outbreak sa bansa. Ayon sa WHO, posibleng mas marami pa ang kaso kaysa sa naiuulat dahil may pagkaantala ng pagtuklas ng mga impeksyon. Patuloy naman ang operasyon ng mga otoridad sa contact tracing, testing at pag-aalaga sa mga pasyente. Nagpadala na rin ng tulong at medical team ang ilang bansa upang makatulong sa pagharap sa Ebola outbreak.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Ititigil ng Philippine Embassy sa The Hague ang pag-aproba ng AU pair contracts para sa mga Pilipino na nais pumunta sa Netherlands simula Hulyo a 1. Ayon sa embahada, ang hakbang ay dahil sa mga ulat ng umano'y pang-aabuso gaya ng sobrang oras ng trabaho at kulang na allowance ng ilang AU pair. Sinabi nito na mananatili ang suspensyon habang wala pang malinaw na sistema para maprotektahan ang mga AU pair at masiguro ang tamang pagpapatupad ng patakaran. Patuloy namang iniimbestigahan ang pamahalaan ng sitwasyon ng mga AU pair sa Netherlands.
0: Pag-aaral, bagong diwa.
3: Mula po sa mga kawikaan, 16, talatang 19, higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas.
0: Bagong araw, bagong balita.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, ados sa buwan ng Hunyo 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shekinah Abalon.
3: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:56 ng umaga.
10: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
11: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
10: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
11: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
10: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
11: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan nito.
10: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
11: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
10: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
11: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
10: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
11: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
10: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
11: kabayan. Tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
10: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
11: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
12: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
12: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
13: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
0: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam, at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indogabos.
0: Good morning, good morning. Buenos dias, mis amigos y amigas, in todos Bicolandia.
1: Medyo mauran-uran po ngunyan.
0: Mauran-uran ngunyan.
1: Ingat-ingat po kamo. Lalo-lalo na po dyan sa mga nagbabiyahe, ano, sa mga motorista ta, sa mga driver dyan.
0: Medyo, ano lang naman yan, tinik-tinik. Hindi naman yan, ulan-ulan. Ah, masyadong maliwanag sa bandang kanan.
1: Garo naninibago ako kan sa imo.
0: Ha?
1: Appearance.
0: Ayoko na magsumbero. Parang kitang-kita ang dating. Ano ang masasabi ng taong bayan?
1: Sa
0: appearance. Bagay ba?
1: Ha?
0: O bagay na bagay?
1: O bagay.
0: Dalawa lang naman ang pipilian nyo eh. Bagay ba o bagay na bagay?
1: O bagay na bagay.
0: Ha?
1: Dainanggan magtaram.
0: Dainanggan magtaram ng ano. Ano masasabi mo, Sis Gina? Bagay o bagay na bagay? Duwas na naman ang option. Oras na, Pilipinas. Ngunyal daw ni Martes, June 2, 2026. May trabaho, may pasok. Ano pa? Uy, habagat ngunyan, Carol.
1: Habagat, ha?
0: Yung tapo ng alibakuk papunta Haling. Sa amin. Kaya araw-araw ako may...
1: May hatsing.
0: Hatsing.
1: kaya grabe.
0: Oo.
1: Mapuuna naman ng taguran.
0: Iyon nga ni.
1: Habagat na.
0: Maringano iyan, tako yan. Taba init o baga.
1: Iyo baga.
0: Mas delikado tayo dyan pag iyo. Medyo mainit. Ayan, oras na Pilipinas, Bicolandia. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon tang aldaw na ini, nadawa nga ni may mga pagsubok sa buhay. Meron tayong pag-asa kay Kristo.
1: Oras naman na masiging nga ni dakulong itang pigagihan, gumibo po kita kimaray sa tuyang kapwa.
0: Oras na para maging positibo lamang sa gitna ng mga negatibong nangyayari sa satuyang kapaligiran. Stay positive!
1: Iyon! Oras naman para iya sa tanggabos sa kagurangnan.
0: Initabi ang oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programa na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at syempre...
1: Inspirasyon!
0: Kasama natin ngayon sa technical science si Don Ramon Diaz. Kayo po ang inyong mga kaibigan, hindi nagbabago. Nag-iisa lamang, El Solamente, Rico Jarrett.
1: At ako naman po, nagsusulong guwapito, Ronnie Rinzales.
0: At ngunyan po ay simulan tayong araw na ini sa pamagitan ng Salita ng Diyos. Punta tayo sa Salita ng Diyos.
1: Ang ating pong verse ngayong umaga ay sa Kawikaan, chapter 29, verse 25. Proverbs 29, verse 25.
0: Mm-hmm.
1: At ito po ang sabi dyan, napakaganda.
0: Mm-hmm.
1: Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba at magtiwala ka kayawi at mapapanatag ka. Sa ibang version ito ang pakasabi, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang tumitiwala sa Panginoon ay maliligtas.
0: Mm-hmm. Ang pagkasabi sa Ingles ay ganito, fear of man will prove to be snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe.
1: Ang talatang pong ito ay nagtuturo na ang labis na pag-alala sa opinyon at pagtanggap o kapangyarihan ng ibang tao ay maaaring maging isang bitag o isang silo sa atin na umahad lang po para gawin yung tama. Kanong panahon kasi ni Solomon, ang silo ay isang patibong na ginagamit upang makahuli ng hayop.
0: Mm-mm.
1: Ganito rin po ang nangyari kapag mas pinapahalagahan natin yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa kalooban ng Diyos.
0: Ayun.
1: Nasisilo tayo.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Dalawa pong magkaibang landas dyan. Una, yung pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo. Ang ibig sabihin po, natatakot tayong mapahiya, natatakot tayong mapintasan. Ang labas niyan ay nagiging people pleaser po tayo.
0: Ayun.
1: Ha? Yung pangalawa, ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagdadala ng seguridad. Kapag ang Diyos ang ating kinatatakutan at pinagkakatiwalaan, hindi tayo madaling matinag ng opinyon ng iba. Dahil nakasalig tayo sa kung paano tayo kinikilala ng Diyos.
0: Ayun.
1: Napakahalagang bagay po yan. Ha? Kaya nga si Kariko, inalis niya na yung kanyang.
0: Ayoko masilo.
1: Wala akong pakialam sa sasabihin niya. Ang importante, kilala ko ng ating Panginoon. Yan ang pinakamahalaga ngayong umaga. Mga kapatid, hindi tayo, hindi nakasalalay sa ibang tao ang ating pagkatao, ang ating gagawin. Huwag ka magpasilo, huwag ka magpadala sa sinasabi at opinion, lalong-lalo na dyan sa Facebook. Kung anong sinasabi ng tao sa iyo. Tandaan mo, mahalaga ka sa Panginoon.
0: Napakaganda nun, ano? That our identity is not based on public opinion or what people say. Kahit man napakarami dyan ng mga pumupuri sa'yo, kung hindi naman yan ang totoong ikaw.
1: Tama.
0: Eh, ganyan ang nangyayari ngayon na Karoni. Paramihan ng comment.
1: nakasalalay ba naman yung mga emojis, yung likes?
0: Paramihan ng comment, paramihan ng likes. Pero hindi yan ang identity natin.
1: Tama ho.
0: Let's trust the Lord. Doon tayo ligtas. Doon tayo safe.
1: Huwag hayaan na kontrolin ka ng opinion ng tao. Lalong-lalo ng iyong mga desisyon.
0: Ngayon.
1: Manalangin muna tayo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa paalaalang ito. Minsan po, tinitingnan namin ang aming mga sarili sa kung ano at sinasabi ng iba. At hindi na po kami umaasa at nagtitiwala sa inyo. Sana po, Panginoon, ay hindi po kami matrap ng pagiging people pleaser, kundi ang amin pong mabigyan ng kaluguran ay ikaw lamang, Panginoon. Sapagkat ikaw po ang siyang nagbigay ng iyong buhay na matay para sa amin, hinango kami sa kasalanan. Ang amin pong buhay ay nakatago po sa inyo, O Diyos. Kaya't naway kami sumusunod, kami gumagalaw ayon po sa inyong kalooban. Sa araw pong ito, bayaan niyo po manindigan at tumayo kami na ang hindi tinitingnan ang sinasabi at

0: Maray na agad tabi sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal. Salamat tabi sa itong pagsabaybay daw ang mga ano kamo, silence o lamang. Pero alam namin na nandiyan kayo. Maraming salamat.
1: Diyan sa mga taga Mayon, sa mga paradangog mi dyan sa Mayon, dyan sa Balinad, Pinya Francia, nakulong kita dyan sir, mga paradangog.
0: Good morning. At siyempre gusto nating batiin ng Piles Cumpleaños, may mga birthdays ngunya na daw. Na June 2, Hunyo 2, siyempre lahat ng mga pangalan June, birthday nila ngunya.
1: And sisingan sa amin mo kanina may birthday.
0: Birthday ngunya ni Teresa Andes Lucido Sinyo Calyada.
1: Ay siyempre, dapat.
0: Ni Mother Teresa, Mother happy Teresa. 18th birthday.
1: Wow.
0: 18 times. Na lamang ang itom na buhok.
1: bilang na bilang. Puro na palan. Puro na palan.
0: Oo, 18th birthday ta, 18 na lang ang itom na buhok.
1: Garuday lamang nagpapa ano nga pag ganyan, nagpapajubos. Eh nagpapakulay.
0: Iyo.
1: Kantanta
0: man. Kantanta, isabay na natin sino pa dito may mga birthday ha. Para sa raruan lang. Sige, Pastor Arman Bercasio.
1: Oy, happy birthday.
0: Happy birthday. Sige, para sa may kaarawan ngayon.

0: Matindi.
1: Ah, Sister Tere.
0: Oo, oh, happy birthday. Nawaday ka nagdadangog mo niya. Wala ka pa man.
1: Happy birthday. Hira man lamang nagdadangog. Pero sige, man sila susumba kayo niyo. Na?
0: Mm-mm. Abayan, happy birthday sa inyo. Brother Tony, good morning. Happy watching. Brother Tony, good morning po sa lahat. Good morning po Mr. Solamente and Mr. Gapito. Good morning.
1: Good morning, Kuya Tony. Sister Gina De La Rosa, good morning. Tabi, pa-shoutout po sa aking kapatid na si Jeric Rialubite and family na nasa New Zealand po. Wow.
0: Sabi ni Gina, anyari bisya, ba't wala kang superhero? Hindi bagay po.
1: Sabi ko na.
0: Sabi ko na.
1: Sabi ko na.
0: Sabi ko na. Ayan o.
1: Garo ka baga, sir, nakasulog ka ito, sir. Garo ka baga, so may buhok lang sa gilid.
0: Ayan baga.
1: Ayan
0: o. Ayan.
1: Yun.
0: Ang bihira yan.
1: Binanatan ka tulos ni
0: Binanatan Gina. Tulos ako ni Gina. kawasan ka niya, naghapot-hapot ka. Kung bagay yun. Ay.
1: Sige.
0: Good morning, Pastor Rico. Pastor Rico, masama ang pakaramdam ko, sabi ni Brother Tony.
1: Prayer for healing grace ay matabi, Kuya Tony. Ha? Magpakusog tabi, Kuya Tony. And, Karine, Busing, happy watching tabi sa imo, Karine. Ah.
0: Oo, good morning, Karine. Nasaan na yung pakapi mo sa muya?
1: Iyo baga.
0: Sabi ni Gina De Laura, sabagay lang yan sa'yo, Bishop, sa church.
1: Pag sa radyo, hindi, pwede.
0: Oo, sabi ni Leia, oh, hala, pass your head. Grabing concern.
1: Paano kaya mauran-uran? Gusto mauran man magpambon.
0: Iyo, tang sinisipon kita.
1: Big try niya man sana.
0: Big try ko man sana kung tanggap bagan, ng taong bayan.
1: Kanina, bako ba na yun ang damdaming bayan? Sapot niya kaya? Ano sabi?
0: Bagay ba o bagay na bagay?
1: Bagay na bagay.
0: Nanibago lang sila.
1: Binanatan katulos ni
0: Gina De La Rosa.
1: Garo ka na. Uni pati. May kasabay. Gari ka na po baga si Kokay.
0: Kita mo na yan. Kita mo na.
1: Kitams mo yan. Garo ka na si Cookie. Di ba, si Cookie kaya, medyo maito. Si Carico, mistizo.
0: Yan. Naman, buti na lang yan si Caroni.
1: Yung baga.
0: Linda Samson, good morning, Pastor Rico, Pastor Ron. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Salamat.
1: Good morning, Ate Mel.
0: Oo. May announcement siya sa tuwing istasyon.
1: Maya-maya yan.
0: Mamaya-maya announce natin.
1: Kasabay sa pag-aaral.
0: Good morning, Sister Jo.

0: Ian Aton, good morning Pastor Rico and Pastor Ronnie. Ingat po always, take care. Salamat tabi, Sister Jo.
1: Pastor Jovi Amar, Pastor Jovi, good morning tabi.
0: Oo.
1: Watching, padi. Oh, watching da padi.
0: Salamat sa imo tabi, padi. Oo, padihon ko yan.
1: Ah, padihon mo.
0: Nagano kami, nagninong kami kayo sa kasal kay, kay sa anak ni Pading Ruel.
1: Kaya magpadi na kami.
0: Magpadi kami kaya. Pa-shout out po sa aking kapatid na si Jeric Rialobet and family niya po New Zealand sa programa natin.
1: Nanonood
0: siya sa programa na. Maraming salamat. Shout out galing kay Jenna De La Rosa. Jeric Rialobet.
1: Pastora Dolce, good morning daw sa ating dalawa. Good morning, Mamita.
0: Oo. Ayan na, Mother Teresa, kadami na nang nagbabate sa imo. Tusla ka pa. Nambira yan.
1: Hindi mo lamang namatay, susabi ni Kari ko.
0: Oo. Na happy 18th birthday. Daw, na, bakit ano 18?
1: Oo, 18.
0: 18 na lang ang puting buhok.
1: 18 na sa nadaang itom kang buhok mo.
0: Masimbag man yan.
1: Ano
0: tabuli man an.
1: Ano man daan?
0: Masimbag yan. Maray na lang sumay 18 kaysa sa wara.
1: Papi Rus.
0: Oh, yan na baga si Mother Teresa.
1: Yan na baga. Amazing morning.
0: Oh, yan. Happy birthday sa mo. Kinantahan mo kami kakasubago.
1: Ano?
0: Tusla ka pa kaya?
1: Bad lamang ikuwang ko yan.
0: Bad lamang.
1: A burger.
0: Oo nga ni. Sabi ko at Tere, ikaw ay 18th birthday mo.
1: Debut?
0: Oo.
1: Tindi.
0: Debut.
1: Wow.
0: Alam mo ang pronunciation talaga kaya ng Karone.
1: Oo.
0: Debut.
1: Debut, hindi man debut.
0: Debut. Debut.
1: Debutant.
0: Bakit debut?
1: Sige, ano daw?
0: The beautiful.
1: The beautiful.
0: Yan.
1: Oh, wow.
0: 18th birthday.
1: Hindi man debutante.
0: Hindi man. Pwede man debut ang.
1: kay Mother Teresa na yan.
0: Oh.
1: Debut. Kaya mapagalon sa buton, sir.
0: Pero debutable.
1: Debutable.
0: Kasi nga 18th birthday.
1: Mother Tere,
0: happy 18th birthday.
1: Padagdagan mo man da ito
0: nato
1: sa
0: imo. Nato nga, bakit nga ni 18th birthday?
1: 18 black hair. 18 only.
0: 18 only.
1: Black hair.
0: Basta ikaw ay debut.
1: Debutable. Oh, sabi ni Carwell, ni Daddy Ro.
0: Oh!
1: Pade!
0: Oh!
1: Bagay man,
0: sanayan lang yan. Abo kaya kang
1: abo
0: viewers.
1: Abo nga, kang viewers.
0: Diwa tulos ang nag-react.
1: Ang arog na kayo itong attire ni Carico. Pang kansan ito?
0: Pang church.
1: Pang church.
0: Nagulat nga ni
1: Dahil si Prince. Dahil ka man kaya, sir, bagay, sir, na nakabarong ka, tapos nakakalo.
0: Dahil man ako nagkakalo. Digdi man lang ako nagkakalo sa...
1: Yun. Pero kung nakamaong ka na jacket, arog kayo ito.
0: Pwede.
1: Mag-arog kayo na, tayo.
0: Oo. Di lang kaya sindasanay. Tingnan. Sasanayin natin yan.
1: Dahil mo lang kaya, tinaas mo man kaya, binaba mo man kaya, so headset mo, linaag mo sa likod, so arog kay niong.
0: Kasi nagagatulan ako.
1: Kaya luwas likod, garo ka lugod si Cookie.
0: Kasi nga, may nagpapatong dito sa payo ko na malipot.
1: una mo plancha.
0: Una ko plancha.
1: Matindi. Sige.
0: Papi Rose, good morning. Sendo Doa Poging. Salamat, Papi Rose.
1: Sabi ni Ate Tiri, sorry na da.
0: Sorry na. Hindi, pwede bali. Dahil birthday mo niya, ikaw ay the view.
1: Bawi sana.
0: Oo, the view. Ha? Bako itong pangadwa, susuun na lang.
1: W.
0: Ona.
1: Duwa nga na ito.
0: Susaro lang.
1: Saro lang.
0: The beautiful.
1: The beautiful.
0: Susaro dahil lang.
1: Sabi ni Isemevet. Mother Teresa, happy birthday. Pa-burger. Na may kasamang coffee macchiato. Grabe, nag-request baga.
0: Sabi ni Tire, Paz, nasa on air ka po, luway-luway siya na pagbuli. Diba komento buli? W nga, W-tipul.
1: Sabi ni Sister Jane, ano daw po Pastoroni, mag-ali ka man po ni Buhok sa payo mo. Tailingo naman bagang buti.
0: Daiman, arayoon pa man.
1: Arayoon pa, ara mo, bilang ko pa lang yan. Nasa kompasa na yan, nasa 40 pidaso.
0: Oh, 40 pedaso
1: pa sana. 40 pedaso pa sana yan. Na puti-puti na.
0: Uy, naon na si Sis.
1: Siyempre, pagyaon na, bation ko.
0: Siyempre.
1: Sa kuyang espusa.
0: Ano, debut man yan?
1: Ha?
0: Debut.
1: Ay, iyo.
0: Ano ang meaning ng debut? Duwa ang meaning ng debut.
1: Duman ako sa una.
0: Ano yan?
1: Depende itong panduwa.
0: Gusto mo lang takot ka.
1: Gusto mong pag-uli mo, yaw na sa luwas ang gamit.
0: Bado mo?
1: Oo. O isa sa kuyang espusa na debut.
0: Oo.
1: Wow. The beautiful.
0: Yeah.
1: Sa kuyang agom, muama chup-chup.
0: Yeah. I love you. Good morning din siyempre sa aking may bahay. Mrs. The View. The Beautiful. Good morning.
1: Good morning. Sa dyan-dyan, sir, haputon mo siya. Pag-uli mo. Kung bagay man, susay mong ginibo, naday ka nagsulog.
0: May man itong pakiaram.
1: Para man itong
0: sabi
1: pakiaram.
0: Ka to, dawa nung sulot mo.
1: Aha.
0: Guwapo ka sa ko.
1: Mati.
0: Iyan si Macy.
1: Araw talaga
0: kayo. Iyo, araw kaya.
1: Grabe yung pagkamo.
0: Mayo nga yan akong pakiaram niya. Basta ikaw yan.
1: Oh, sige na.
0: Oy, 7:21 in the morning. Lagos-lagos na tabi kita. Ayaw na kamado mo na tabi kita sa damdaming bayan.
2: Damdaming bayan.

0: Sa to yung damdaming bahay, ganyan mga to, walang kitang bibigyan ng pansin, ha? Sabi nga natin dito, kapag maray ang gibo, sa tuya yan na piga, ano?
1: Recognize.
0: Recognize. Sa saluduhan tayo.
1: Saluduhan, oo.
0: Sa kunyan, ikaw ang manggirari kitang kahaputan. Nalingaw talang nalingaw talang bakiton kasi bago. Tana entertain kita kang birthday ni Tere. Nauro at yan, mapadara iyan ki kape.
1: Uy. Dapat hanggang alas 8.
0: May mapadara iyan ki kape na may burger. Alam mo pangalan kang kape niya.
1: Ano?
0: I am. Macchiato.
1: I am.
0: No.
1: Matindi pati ang picture kaya.
0: Ayun baga.
1: Oh. Roman Zanasi. Oh.
0: Ayun. Araw-araw. Kaya nga. Love you.
1: Love you. sige, sir.
0: Sige. Dito sa ano, meron tayong tawag dito, isang LGU sa Kamsur.
1: Mm-hmm.
0: Huwag na natin itago. Ang Pasakaw Tabi, Pasakaw Kambarinisur, ay ayon sa report, ha, kasabay kang opening on and kick-off ceremony kang Brigada Eskwela, ang lokal na gobyerno kang Pasakaw Kambarinisur, sa panginginot ni Mayor Ninyo Taiko, nagbigay ng libreng school supplies.
1: Uy!
0: Wow!
1: Matindi yan na programa yan kang eskwelahan.
0: Oo, bako lang ha. School, libreng school supplies. Ibig sabihin, may bag, may... Tapos na school supplies, ha? Para sa mga estudyante ng Pasakaw Central School, Pasakaw National High School, Balugo Elementary School, Lorenzo Siga High School, Kitang Elementary School, lahat ng eskwelahan tabi sa Pasakaw, pigtawan ng tabi kang lokal na gobyerno kang Pasakaw ning libreng mga school supplies. Gabos na estudyante.
1: Matinding eskwelahan ini.
0: Matinding LGU.
1: Mm-hmm. Ano ang hapot sa sir? Para masimbagan inda.
0: Ang hapot ta, dapat ba
1: na
0: arugon ini? Ha? Kang gabos na mga LGU man eskwelahan. Sa public ha.
1: Sa public yan ha. Maski nga ni private.
0: Maski nga ni private.
1: Basta.
0: Pwede man. Basta nasasakupan mo.
1: Mm-hmm.
0: Ini kasi wala siyang pinipili eh. Elementary,
1: high school. College.
0: High school lang.
1: Elementary school lang.
0: Binigyan niya ng libreng school supplies. Sa gabos na eskwela na, may mga barangay siyempre na hindi man siya gana duman.
1: Pero,
0: tigtawanan niya gabos kay school supplies.
1: Ay, matindi ang...
0: Pating sinabi kung mga mahirap lang niya, poorest of the poor.
1: Basta estudyante ka,
0: may libre kang school supplies. Galing kay Mayor Ninyo Taiko. Of course, hali ini sa LGU na kwarta. Baka umanin sa iyong personal. Pero, hali sa iyong inisyatibo.
1: Kung arog baga kaya ng mga inisyatibo, kung arog kaya ng mga programa na namamatian kan sa tuyang mga kaimanwa, ay magayon-gayon baga. Kaya ano ang sa inyong masasabi?
0: Mm-hmm.
1: Pwede ba?
0: Oo. Dapat ba? Na ini pangarugan.
1: Arugon kang ibang mga LGU, lalo na kang mga mayor, na librehin man. Librehin man ang mga school supplies kang mga estudyante kang nasasakupan nila.
0: Bawas na yan sa mga gastusin ng mga magulang. 'Di ba? Lalo na kung daytaram ko ano ang siyempre igway ng bag, igway ng mga
1: may
0: notebook,
1: may bullpen,
0: mga bullpen, lapis,
1: papel.
0: Kompleto na eh. Bad nga ni may sapatos pa. Sa bagay, sapatos dahil man school supplies na.
1: Baka may t-shirt.
0: Oo, di taaram. Basta pre-provide ng school supplies. Ano? Kang LGU, kang Pasakaw. Kudo sa imo ha. Congratulations sa Mayor Ninyo Taiko.
1: Kang
0: Pasakaw Kambarinisur, sana ikaw ay pangarugan kang gabos. Anong damdamin mo diyan karon?
1: Ang damdamin ko, magayon-gayon yan, sir.
0: Mm-hmm.
1: Asa ko ya, yan ang kumbaga kong harani sa puso ko mga araw kayo, sir. Na pigpapadama ang pagtabang lalong-lalo na sa mga estudyantita. Tayan makakaraos man lamang so, sa tuyang mga magurang, at least day na lamang maisip man. Na pag marlawagan bagang pigaisip kung sa'yo na naman makakuha, kipambakal, eh, kung may nagtabang ng mga taga-LGU, lalong-lalo ng mayor, mm-hmm, nag-inisyatibo, may salamat na dakula. Yan sa kuya, hangin sa puso. Ano? Dakulao na tabang yan.
0: Ayun. Para sa tuya man mga tugang, iyan talaga, dakulao na tabang yan. No? Malaking bagay iyan na merong nakaisip na magbigay ng, alam mo, hindi lahat ng mga magulang nakakabili. Ikaw naman siyempre ng mga nakakabili ng gamit, pero ikaw talaga ng paghihirapan mo na yan, in exchange to food yan eh. Di ba? Imbis nakakain sila, o di, bili na muna ng mga gamit. Lalo-lalo na kapag ka ang mga anak nila, hindi lang isa ang nag-aaral. Ano?
1: Tatlo, apat
0: ang nag-reskwela, may elementary, puro may elementary high school. So, mapospone muna sila kang sendang pamanggihan.
1: Tama.
0: Mapospone muna sila kang sendang pagkahaon.
1: Makaltas para lang, pati, sir.
0: Oo, para makabalin ng gamit.
1: Actually nga niya, ang iba, sir, pagpapangutang na lang muna para lang makalaog kay maayos-ayos ang saang sendang mga estudyante.
0: So ini mga tugang dakulao na bagay, ano? Dakulao na bagay na pigibuin ni Mayor. Lalong-lalo na duman sa mga walang-wala naman talaga, ano? Kulang-kulang ang kanilang pinagkakabuhayan. Malaking bagay po ito. Sana itularan ka, Mayor Ninyo Taiko ng Pasakaw, Camarines Sur.
1: Okay yan. Pwede po kaman magsimbag.
0: Damdamin nyo lang, ano? Palagay nyo, dapat ba itong tularan ng ating mga iba pang LGU? Sige. Ano si simbag?
1: Ayun na ang simbag ni Sister Gina.
0: Ano daw?
1: Yes po, dapat po arugo na yan kang gabos na mayor. Warang pinipili, walang kinikilingan. Salot po ako sa mayor kang Pasakaw. Dahil ang ganyan na mayor, minamahal ng bawat mamamayan at nakatutulong pa po sa hirap ng panahon po ngayon. At tulong na din po sa bawat pamilya na naghihirap. Salot po sa mayor ng Pasakaw.
0: Ayun! Sabi ni Fea Dana, good morning po Pastor, na mga gwapo, kahit na ina mag ako nakaka-live, parati akong nakikinig sa radyo. Maraming salamat tabi sa iyo, Officer Fea Dana.
1: And Brother Ernesto Salazar, good morning. Hoy, magsimbag tabi ka mo, taigawa kitang papremyo. 50 pesos sesuses sa manggagana sa ropa sana nagtaram. Si Sister Gina pa sana.
0: Ayun, edi man niya nagkukuha ng premyo. sabi ni Jenna, time out po muna ako mga pastor ko. Uwi po muna ako sa Legazpi. Continue ko po ang tuning ko po.
1: Sa Legazpi.
0: Sige, ingat ka. Yaong karo siya sa...
1: Sa Victory.
0: Sa Victory.
1: Ay, yaong, di Sarimbay.
0: Sa Sarimbay. Yan, karo sa rulang mga ganang unyan.
1: Hinihintay na baga.
0: Ayan na si Michael.
1: Sige.
0: Opo, pwedeng-pwedeng gayahin ang mga namumuno sa ating lalawigan para pantay-pantay ang tatanggap ng libreng gamit. Dito rin po sa munisipyo ng Batuan sa Tikaw, libre din ang mga gamit talaga, sa amin? Sa grade 1.
1: Sa grade 1.
0: Hanggang
1: K-12.
0: Oh, talaga? Ay, congratulations man dyan sa mayor sa Batuan, Masbate, no?
1: Sa Monreal.
0: Sa
1: Batuan, oo.
0: Sa munisipyo ng Batuan sa Tikaw, libre din ang gamit ng eskwela sa grade 1 hanggang 12.
1: And sabi man ni Miko, yes, dapat gayahin po ng ibang LGU ng bayan para makatulong po sa mga parents na makabawas na po sa pasanin ng mga magulang.
0: Sige lang po. Kung meron po kayong mga komentaryo, sige lang. Wala akong maling sagot diyan. pwede namang yung sabihin hindi dapat gayahin, pero wala namang tao magsasabi huwag gayahin 'yan.
1: Imposible nga. Pero titingnan nila natin yung pinakamagandang explanation.
0: So ayan ha, ulitin natin ang LGU ng Pasakaw. Baka meron man namang iba.
1: Hindi lang na ibabalita.
0: Ang alam ko, ang LGU naman ng Legazpi,
1: meron din?
0: Ay nagbigay naman ng 100,000 na pundo para sa Brigada Eskwela.
1: 100,000?
0: Si Mayor Hisham Ismail naman, headed by Mayor Hisham Ismail, nagbigay naman siya sa mga eskwelahan sa Legazpi ng 100,000 para sa Brigada Eskwela. Siguro mga papaisnak ini sa mga
1: pintura.
0: Mga pintura siguro ini. Taaram mo baga karon ni pag mga Brigada Eskwela, nag-aarambagan yan.
1: Ang mga magurang nagdadararay yan.
0: Yan, nagdadararay yan. Tapos kung daika makaka-attend,
1: mataw ka.
0: Mataw ka. Tama naman. Mm-hmm. Diba? Para pantay-pantay.
1: I think 100 pesos, sir, ang kada... Mm-mm. Kung ma, kung dai ka malinig o kung dai ka ma, masabay sa brigada.
0: Mm-mm. So, pwede naman 'yun, hindi naman kalakihan 'yan. Ang mahalaga, maganda kasi 'yan na
1: pag hindi ka ma-
0: oo. Kasi pag wala ka lang, hindi ka mag hindi naman iyan sa pilitan eh.
1: It's a partnership naman 'yan ninyo. At ang magbebenepisyo naman 'yan ay inyong mga anak.
0: Tsaka hindi naman 'yan sa pilitan eh. Ano lang naman 'yan, kung hindi ka makaka-attend para kaisa ka rin, hindi ka naman libre, hindi ka palusot, eh di magbigay ka.
1: Pero ganun kung kaya mo naman magtrabaho, kaya mo naman magwalis, maglinis sa mga kwarto, di ba?
0: Ganun lang naman yun. Minsan nga, kunti lang naman ang trabaho dyan eh.
1: Nagwawalis lang naman, inaalis yung mga lapat-lapat.
0: Naalala ko noon, ng mga elementary high school pa rin mga anak ko, nagkukumpuni kami ng mga upuan. Nagpapako ng mga upuan.
1: Yeah, so mga bintana. Na kahit bako pa, salming, bako.
0: Inaayos ang CR. Mga arog sa naman yan kaya. Pero siyempre kung busy ka, magtawo ka na sana diamond ako lang. Isang gatos garo.
1: Ang isang gatos garo? Sino man sila?
0: Dalawang kimbot lang yan. Tapos yan.
1: Eh, pero nakulao na tabang. Ta, siyempre, para sa mga estudyante, dahil naman sinda ba. Pag ralao ganinda, at least maray-maray lang. Bako na sinda pang marilinig. Ba, first day, agigibuhon kami nga ni Keto, pambihira. Sa muya Keto, wala mang brigada bagano, sir. Ang pigigibo mo Keto, pag nagduman kami sa school, mag-rabnot ka mong sanribong amorsiko. Yun ang pigigibo sa muya Keto, sir.
0: Oo.
1: Dapat ang sarong estudyante, makakuha ang sanribong amorsiko.
0: Iyo. May grade kaya yan. Kaya padako lang kita ka musiko ka pa no. Tapos sa kuwan pa yan, first week of school, may mga kagingking ka mo dapat. Dapat, tigduruwa tulong kagingking
1: kuyang
0: ka
1: pati, mo. Sir, kahit ito pati sir, pigpapagawin gayon ko kayo, subunot baga.
0: Iyo, subunot. Dapat tanggalan mo yan yung ano sa loob, ning paya.
1: Iyan ang pigigirib mo kayo ito.
0: Iyan ang brigada school lamang ka panahon.
1: Tapos, sigid. Kadakol-dakol ang sigid. Ay, kayo may kayo ito, nagbibinta kami kayo ni sigid. Ngunyan, pag may school kami sir, o mapuro ng kiklase, nagdudunay talaga kami kay mga sigid.
0: Eyo. Alam mo naman sa ngayon, mas maganda na ngayon kasi medyo ano na ang tawag dito. Organized na ang brigada eskwela. Kang panahon, dahil man niya, hindi man tawag brigada eskwela. No, kaya lang, siyempre, walang, ang ilang magulang lang tumutulong noon. No? Ngayon kasi, organized na, lahat na.
1: Narunduman ko kayo ito, sir. Kami, sir, bako talaga, kami mga estudyante, bago pa magpuruunan ng klase, kung halimbawa, naraman mo na kung sa'yin kang room, ang gigibuhon mo kayan, before pa ka mga klase, maduma na ka mo. Matatabangan na doon sa indong, mapakilala ka na doon sa bago mong teacher. Diba? Tatabangan mo na sinda na maglaki mga kurtina. Arog kayo ng pigigibo.
0: Yan ang maganda yan ngayon kasi very organized na.
1: Tama. Para nakasabay pati ang magura.
0: Tsaka huwag kayo magreklamo dyan. Hindi naman ang pagbibigay niya ng ambagan dyan. Kung dai ka lang makakaatin. Para in fairness naman, umayo ka na nga ni eh. So magtao ka man para duman pang pangbakal iyan ki floor wax, pangbakal iyan ki mga pintura, ha.
1: Sabi ni Ate Mel, tuloy din po ang City Government of Legazpi sa pamimigay ng school supply sa mga estudyante ng Legazpi.
0: Ayun, mayroon din pala. Hindi lang na news.
1: Ito din, sabi ni Sister Jen, yes, dapat tularan. Dito mo makikita na meron siyang pusong mapagbigay sa amin dito sa Santo Domingo.
0: Oy!
1: Nagbibigay din si Mayor Bong Banda simula grade 1 to grade 12.
0: No.
1: Uniform, bag, and school supplies.
0: Uy, mas matindi pala. Salute sa iyo, Mayor Bong Banda ng Santo Domingo Albay.
1: Ngunyan baga, nagkakararaman ta.
0: Ngayon baga.
1: Kaya mas magandang mahiling na kamo nagko-comment na nagkakararaman
0: ta. Nag-guaman pa lang sa Santo Domingo Albay.
1: Guaman sa Legazpi.
0: Sa
1: Daraga.
0: Dahi taaram. Di pati sa Santo Domingo, pati uniform,
1: pati bag.
0: O, kita mo na yan. Mayor Bong Banda, ha? Congratulations. Tama yan. Very good. Sabi ni, good morning, Migo Arnel Asoke Marianito. Good morning, sirs. Meron na po noon na panahon ni
1: Ferdinand.
0: President Ferdinand Marcos, Barangay Brigade. po noon. Ah, talaga?
1: Barangay Brigade.
0: Ah, inabot mo na yun, Migo?
1: Ah, ako Garuda eh pa.
0: Ah, Barangay Brigada pala noon. Mm. Barangay Brigade. Baka ma, baka naman mga baka tanod diyan, baka tanod
1: sa barangay, yan. Hindi. Ibig sabihin, barangay ang nagtatabang sa
0: school. Sa eskwelahan.
1: Halimbawa, duman sa barangay na ito, duman ang eskwelahan. So barangay ang matabang para ayusin ang sinang eskwelahan.
0: Ayun, inabot na yan ni Migo.
1: Inabot.
0: Barangay. Eh. Nagpalata ka man, Migo. Hoy, i-announce na na Karoni ang panalo.
1: Sige.
0: Maduman na kita sa sunod. Oo. Para sa imo, sino ang panalo?
1: Si Say ang panalo.
0: Oo.
1: Para sa kuya.
0: So tatanggap, ha? Si Gina Day, may yung tumatanggap. Saro okay. Sa imo, saro sa imo, saro sa ko.
1: Miko Moreno Butial.
0: Ayun.
1: Like, sabi niya, yes, dapat gayahin po ng ibang LGU ng bayan para makatulong naman po sa mga parents.
0: Ayun.
1: Na makabawas po sa pasanin ng mga magulang.
0: Ayun. Mm-hmm. At sa akin naman, mm-hmm. dahil nag-iipon ini. Michael Quintana. Oh, congratulations. Ha? May number ka na pati sa kayo.
1: Congratulations sa mga listeners. Magkakatanggap kayo ng 50 pesos.
0: May mga limpak-limpak na salapi ang inyong matatanggap. Yan, tagos-tagos ang kita mga tugang 7:38 na in the morning dito sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.
0: Mga tugang sa satuyang kasabay sa Baghayo, gusto natin po nga patuloy kayong imbitahan na makipag-journey ho sa atin, makipag-partner sa atin sa maraming paraan. Siyempre, una-una na dyan ang partnership through prayer. No? Pwede kayong iniimbita namin kayo and we are encouraging you to please continue to pray for our station. As a whole, ang ating pong company, ang Far East Broadcasting Company Philippines, pakipag-pray po ninyo. At ang ating station care 104.3 The Way FM digdi sa Bicolandia.
1: At ang ating station din po ay tumatanggap ng mga volunteer. At kung kayo po ay may puso din ng paglilingkod dito sa radio, pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating mga staff kung paano po kayo makatulong sa ating station.
0: Mm-hmm. At siyempre pangatlo, yung mga pwede nyong imbitahan kami na mag-promote sa inyong mga lugar, pwedeng sa mga birthday celebration, anniversary, kahit regular church
1: service,
0: pwede nyo ho kaming imbitahan para naman mag-promote, para malaman ninyo ano ba talaga ang tawag dito, mission vision, paano makakatulong ang Christian community sa operation ng Care 104.3 The Way FM.
1: Ang ating pong station is non-profit and non-commercial. Kaya naman po wala po kayong makikita mga commercial sa ating mga programa. Tayo po ay umaasa sa biyaya ng Diyos. Pero po kami ay kumakatok sa inyong mga puso. Mm-hmm. Pwede po kayo maging financial donors po namin. At meron po tayong mga coin bank din dito. Pwede po kayong kumuha para at least yung inyong piso, yung inyong mga coin ay pag naipon ay makakatulong po sa ating stations. Kaya po kung mayroon po kayo at kinakatok po ang inyong puso, pwede po kayong tumulong, pumunta na lang po kayo dito sa ating stations.
0: Ayun!
1: At ito pa, sir.
0: Mm-hmm.
1: And we i-announce po natin
0: i-announce
1: ito.
0: Natin yan,
1: In relation po to the upcoming 78th anniversary ng FEVC Philippines on June 6. June 6 ito, Sabado ha.
0: Mm-hmm.
1: June 6, 2026. And we would like to inform you that we will have a special coverage from 8 a.m. to 12 noon. Ibig sabihin, mm-hmm. alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ano po, sa Sabado po yan.
0: Mm-hmm.
1: At babalik po ang regular programming by 12 noon.
0: Ayun.
1: And thank you for celebrating with us God's faithfulness through 2FEVC for 78 years until all have heard.
0: Ayun, yun po. Tanda po yung announcement sa Sabado po ay 8 o'clock. Ano?
1: May pre-programming po tayo.
0: Mm-hmm.
1: Special coverage for the FABC Philippines anniversary.
0: Pero may yung mga programang alas 5 hanggang alas 8 ay meron pa po yun. Regular programming po tayo. Yan, tapos-tapos sa kita mga tugang, 7:41 in the morning. Makakarinig muna tayo ng mga paalala mula sa ating stasyon.
3: Be! Summer na! Ano plano mo?
4: Ay, nako. Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
3: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
4: Makabuluhan? Eh, bakasyon nga. Pahinga lang, di ba?
3: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
4: Pwede rin siguro mag-volunteer? O bonding with friends and family?
3: Tama! Hindi kailangang bongga, basta may natutunan ka at may napasaya ka.
4: Oo nga, no? Hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
3: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
4: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
3: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM.
4: Until all have heard.
5: Gising, kapatid kong Pinoy. Nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Maraming salamat po sa paalalang yan. Salamat po. At tuloy-tuloy na po tayo 7:45 in the morning. Maduman na tapig tayo sa ating last and final segment, Servisyong Kerian.
1: Servisyong Kerian, tatakerian.

0: Okay, so umaga ito ay tayo naman ay makakasama natin ang isa sa mga member ng Philippine National Police. At siya ay inawardan ha. Siya ay isa sa mga tawag dito. Nakasama ko siya dati, Karoni. Siya ang kasama ko sa tawag dito, pahayag ng Panginoon, yung broadcast
1: ng mga PNP.
0: Ayun. Oh. Kaya kilala ko ini si Sir. At nami-miss ko na rin itong makasama sa radyo. Good morning, Tambi. Welcome sa ating programa. Welcome back. Police Staff Sergeant Mercolito Lubendino. Good morning, Sir.
2: Yes, Pastor Rico, good morning. Long time no see po. Yung pong kasama dyan sa station kay Sir Ronnie.
1: Good morning, Rizales. Sir.
2: Good morning po. At sa lahat po ng mga nakantabay sa radio station po ng KIR 104.3 The Way FM. Good morning po. At sa lahat po ng mga nakantabay sa Facebook Live ng ating pong radio station. Good morning po. And nais ko po muna batiin, Pastor, ang ating pong butihing Regional Director ng Pro 5, si Police Brigadier General Erosito N. Miranda. Sir, good morning. And siyempre po ang members ng Command Group, kay Police Colonel Ronaldo Fulo, ang aming pong acting Deputy Regional Director for Administration, at kay Police Colonel Wilson Santos Disix po, ang Deputy Regional Director for Operations, at sa Chief po ng Regional Staff na si Police Colonel Lito Andaya. At siyempre po sa aming pong Chief ng R5 kay Police Colonel Wanasen, at siyempre po sa nag-iisang PAO po ng Pro 5 kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubaki. Ma'am, good morning po.
0: Ayan, good morning sa iyo, Sir. Long time no see. At I'm happy to see you again.
2: Yes po, Pastor.
0: Siyempre, Sir Love. Si Sir Love ito. Dalawang pwedeng pangalan ito. Sir Merx o Sir Love.
1: Sir Mix.
0: Sir Mas Love. Maganda na lang sa Sir Love na lang tayo. Sir Love, ano ang i-discuss natin ngayon ang tungkol sa awarding na nangyari during the flag raising ceremony, you know? So, kumusta naman yun? Ano nangyari doon?
2: Yes, Pastor and Sir Ronnie, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung nangyari ng flag raising ceremony kahapon dito po sa Pro 5. So, naging mensahe po ni atin pong RD Pro 5 na si Police Brigadier General Miranda kahapon. Binati niya po yung mga awardees natin na na-recognize po sa kanila pong outstanding service. At sa kanya pong address sa mga tauhan po ng Team Kasurog, in-express niya po ang kanyang profound gratitude sa unwavering dedication and hard work po ng atin pong kapulisan dito sa Bicol Region. Lalo-lalo po yung nakakatapos lamang po na Kaugma Festival na ginanap po sa Camarines Sur. So, ang Pro 5 po ay nagpadala po ng mga additional police force doon po sa Camarines Sur para po sa sinagawang Kaugma Festival. So, pinasalamatan po ng atin pong butihing regional director ang collective effort po para ma-ensure ang safety and security po ng mga locals, ng mga tourists, at ng mga festival goers para po maging successful at mag-maintain po ng peace and order sa kabila po ng mga festivities. At sa kanya pong mensahe, binigyan din po ng atin pong regional director ang patuloy na kahalagahan po ng atin pong DEAR and CARE. So ano po itong DEAR? Ito pong DEAR ay isa po sa programa po ng atin pong butihing regional director. Ang DEAR stands for Disaster Emergency Assistance Response. So kapag meron pong mga disaster, yung tinatawag po na DEAR contingent, sila po yung dideploy. Ano po? Then we have also the CARE contingent. Ito naman po yung Crowd Management Advanced Reactionary Force Management Contingent. So dito po, in-stress na ito pong mga framework na ito ay vital po sa pag-sustain ng peak operational readiness, whether sa pag-respond po sa natural calamities or managing major events. At alam naman po natin sa kasalukuyan ngayon, ang atin pong si Daragang Magayon ay nananatili po sa Alert Level 3. So ang Pro 5 po at ang Albay Police Provincial Office ay naka-remain po na nasa full alert para po sa anuman pwedeng mangyari sa activities ng mayor. At sa mensahe din po ni Regional Director Miranda, pinalalahanan niya po, Pastor Rico and Sir Ronnie, ang mga personnel na pangalagaan po ang kanilang kalusugan, ang well-being, para po ma-ensure din po ang safety ng mga family. Sabi nga po kahapon ni Sir ni RD Miranda na meron po nga tayong inexpect na El Nino. Sabi ni Sir Miranda, unahin niyo muna ang inyong pong mga pamilya, i-secure sila para pag nasa trabaho kayo, wala na kayong iisipin, ang inyong pong family ay naka-secure.
0: Tama
2: na.
0: So, din, no?
2: Opo, ensure their families, recognizing that a strong police force begins with healthy and resilient uniform and non-uniform personnel. Mm-hmm. And kasabay po niyan, sabi, in-assure din po ni Brigadier General Miranda na ang profile po ay patuloy sa commitment ng Kasurug Cops na ang Bicol Region ay maging isang safe, secure, and peaceful through tireless service, discipline, and compassion. Mm-hmm. So kahapon din po sa atin pong sinagawang Monday Flag Raising Ceremony, meron po ilang mga personnel ng Pro 5 na kinalala dahil po sa kanilang outstanding na services. Unang-una na po dyan, Pastor Rico and Sir Ronnie, na awardan po ng Medalya ng Katakilaan or PNP Distinguished Conduct Medal si Police Captain Veronica Jones Palo ng Kasiguran MPS ng Sorsogon PPO sa kanya pong exceptional meritorious and invaluable service bilang team leader po ng operating team ng Kasiguran MPS sa successful po na paka-aresto sa rank 1 regional most wanted person ng Propine para po sa crime na murder and rank 7 regional most wanted person ng Propine para po sa violation ng acts of lasciviousness under RPC Article 336 in relation po sa RA 7610. And then, na-awardan din po kahapon ng Medalya ng Kadakilaan or PNP Distinguished Conduct Medal si Police Senior Master Sergeant Orly Olaño. Siya naman po ay naging team leader ng operating team ng Talisay MPS ng Camnorte PPO na na-aresto po ang rank 4 regional most wanted person ng Pro 9 sa crime po ng rape. So dito po nagtago yung rank 9 regional most wanted person po ng Pro 9 at yun po ay naaresto ng atin pong Kasurug Cops.
0: Wow.
2: Then we have also recipient po ng Medalya ng Kagalingan or PNP Medal of Merit na si Police Executive Master Sergeant Sheila P. De La Mata. Siya naman po ay member po ng Rapu-Rapu MPS na kung maalala po natin naging viral po ito sa Facebook ano nung May 2 kung saan siya po yung nagpaanak sa isang buntis kalit ng Rapu-Rapu. So ito po si Pems Mata ay isa pong registered nurse at hindi po siya nag-atubili na tulungan po ang atin pong kababayan. So dito po natin makikita na ang members po ng Philippine National Police ay yung aside sa pagiging police, yung kanilang background, yung kanilang professional training ay nagagamit po nila sa pag-serve sa atin pong community. Just like dito po kay Pems Mata, siya po ay isang registered nurse at natulungan niyo po yung ating kababayan na nasa active labor at safe po na na-deliver yung bata. And then we have also recipient ng Medalya ng Pagkilala or Medalya ng PNP Recognition Medal na si Police Corporal Rachel Dondonilla. Siya naman po ay admin officer ng Regional Control si ano po pala NUP ka Cherilyn Villasa. Yan. Siya po ay admin officer to ng Regional Controllership Division. Siya po ay na-awardan dahil sa kanyang outstanding dedication and professionalism and commitment po sa kanya pong efficient management and execution po ng kanyang admin and financial support function na essential po sa operations po ng isa pong division dito po sa Pro 5. And finally po, na-awardan din po ang mga sumusunod mga taga PNP EOD and K9 para po sa kanilang safe render procedure sa blast operation na recovered and exploded ordnance na meron pong identified na cartridge sa 40mm high explosive round sa barangay Nagas Owas Albaynong May 2. So ang mga recipients pong ito ay sina PEMS Eric Lumibaw, Chief Master Sergeant Melvin Camano, Senior Master Sergeant Reynold Miraflor, Master Sergeant Jeffrey Lanusga, and si Police Staff Sergeant Randy Lieno. And dagdag ko na rin po Pastor Rico and Sir Ronnie. Recently lang po kahapon ay meron pong napakaganda accomplishment ang Pro 5 na kung saan po ang rank 4 most wanted person ng Bicol na may kasong qualified rape ay naaresto po sa Albay. Ito po ay sa barangay Gabawan Daraga Albay at ang naaresto po ay kinala si alias na Ray 31 years old at residente po ng Daraga Albay. So aside po dyan sa rankful regional most wanted person na aresto din po ng Team Kasurug ang rank 10 regional most wanted person ng Bicol region na meron pong kasong murder at na-aresto din po si Rick na rank 2 na meron din pong kasong murder na rank 3 na si alias Dan rank 3 and si alias Ninoy na rank 4 na pare-parehas po na meron pong kasong murder at si alias Jose na rank 5 na na-aresto po para sa kaso sa tatlong counts ng rape. And panghuli po ang rank 10 most wanted person ng vehicle na naresto po sa kasong kidnapping. Naresto po ng team kasurog si alias Ronnie na 37 years old isang drive at residente po ng Libmanan, Camarines-Sur. So yan po, Pastor Rico, yung mga recent na accomplishment po ng team kasurog na kung saan po yung atin pong mga rank nasa rank 10 regional most wanted person po ay successful po na naaresto ng atin pong members ng team kasurog sa pangunguna po ng atin pong regional director na si Police Brigadier General Erosito Miranda.
0: Oh, in behalf of sa pangalan po ng ating stasyon at ng programang ito ay nagbibigay tayo ng snappy salute sa tawag dito accomplishment ng Police Regional Office 5.
2: Yeah, so maraming salamat po Pastor Rico and Sir Ronnie sa time na pinagkalob nyo po sa Police Regional Office 5. Indeed, sabi nga po sa mantra ngayon ng Philippine National Police sa pangunguna po natin pong Chief PNP na si Police General Narnatis na ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: So congratulations, simula rank 1 hanggang rank 10 ay naaresto na, no? Tama ba ako? Pati yung rank 1, di ba, sa kasiguran?
2: Opo.
0: Okay, tama naman. So, ang meron bang rank 11? Wala naman.
2: Pag naubos na po yung mag-meet naman po ulit yung committee na nag-identify niya para another set naman po ng rank 10. Isa lang po ang gustong sabihin niya na Pastor Rico and Sir Ronnie na ang ating kasurog ay hindi po tumitigil.
0: Correct.
2: Sa pagtugis sa mga taong nagtatago sa batas para po mabigyan natin ng hustisya yung mga taong naging biktima ng mga taong ito na sabi nga po kahit matagal po silang magtago, nariyan po pa rin po ang
0: talaga mahuhuli sila.
2: Tugisin sila. Yes po, Pastor.
0: At salamat naman sa move ng sa accomplishment ng PNP na alam mo kahit ang pagkahuli naman sir ay hindi naman ibig sabihin end of life . 'Di ba? Ang pagkahuli ay pwede nilang ipaglaban ang sarili nila, 'di ba sir?
2: Yes po. And gusto ko lang din po emphasize Pastor, ito ginagawa natin although ito ay operational accomplishment pero pinaka-importante dito yung atin pong ginagawa bilang members ng team kasurog, ginagawa din po natin ito all for the glory of God po.
0: Correct. At gusto lang natin maintindihan ng taong bayan na kapag kahinuli sila, hindi naman end of life yan. In fact, yun ang pagkakataon nila para ipaliwanag ang side nila kung guilty ba sila o hindi. Di ba, sir?
2: Yes. Kasi alam na po natin na ang isang tao na aresto is considered as suspect. Tinipa po sila, meron silang chance to defend themselves. Kasi di ba ang isang tao pag naaresto, sila ay considered as innocent.
0: Correct.
2: Until proven guilty.
0: Ayan. Naniniwala naman ako, Sir Tabi, na iguaman talaga ni mga kuya na medyo hindi naman talaga sila ang 100% na may kasalanan. Yung iba dyan, self-defense. Yung iba dyan, napagkamalan lang. So, paano malalaman ng totoo kung hindi kayo haharap sa batas?
2: Yes. Still, meron po tayo, Pastor Rico, yung tinatawag na due process.
0: Kailangan
2: po natin na dumaan sa due process para sa mga ganyang mga cases.
3: Sir, gusto ko lang matanong, paano po na nairarank, na ilalagay halimbawa rank 1, paano po siya qualifications para maging rank 1? Matagal ba siyang nagtago?
0: Criteria.
3: Oo. Para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig.
2: Actually po, Sir Ronnie, as far as ang pagkakaalam ko po, meron po niyan isang committee na nag-meeting.
0: Okay.
2: Opo, meron po nga committee na nakatask. Sila po yung nag-identify, sila po yung nagra-rank kung paano po, sino po ba yung kung sino po yung rank 1. Pero i-verify ko lang po siguro depende din po sa
0: sa lalim ng kaso, sa bigat.
3: Sa bigat.
2: Opo, tapos yung tawag yan, yung nakapatong
0: sa kanyang pangalan.
2: Pero ang alam ko po niyan, Pastor and Sir Ronnie, meron po yan na kinukonvene na committee para po ma-identify kung sino po yung pasok sa rank 10 na regional most wanted person, pasok po sa provincial wanted persons.
0: Ayun. So, yung sana maimbitahan natin dito minsan yung member ng committee na yan para yes, ma-interview natin para sa kaalaman ng taong bayan. Ano? Para naman maliwanagan, bakit naging rank 1 yan? Ano bang grade niya?
3: Pero kudos po doon sa isang pulis natin ano na siya ay naka siya yung nakadala ng rank 1 at rank 7 yun, tama po ba?
0: Mm-hmm.
3: Ah, grabe yung kanyang ginawa ha.
0: Oo. That's good.
3: That's good. Ito po bang ating mga ranking persons ay dito po natin nadakip sa Bicol region or sa labas ng Bicol po?
2: Yung atin pong itong tulad po nitong rank 4 Regional Most Wanted Person ng Bicol. Dito din po ito na nahuli. Actually, ito pong rank 4 ay nahuli po sa operasyon sa Barangay Gabawan, Daraga Albay.
0: Mm.
2: And ito naman pong rank 10 ay nahuli po ito sa... Dito din po.
0: Mm.
2: Halos lahat naman po ito dito sa sa Bicol,
3: Bicol
2: region. At ito pong rank 10 ay sa sa Libmanan, Camarines Sur.
0: Iyan tabi, sir, na may mga patong. Di, may kwart, may ano yan eh. May katapat na pera yan eh. Ino may patong. Halimbawa ba nga niya, si isa sa mga nahuli kangina ay si Ronnie.
3: Mm-hmm. Si Karoni.
0: Si Karoni.
3: Oh, si Tukayo.
0: Halimbawa ba nga niya may patong nga niyang 1,000,000.
3: Mm.
0: O, dakulaon na yan. Iyan ba ay kanino mapupunta ang patong niyan? Sa nanghuli o sa nagbigay ng impormasyon?
2: Mm-hmm. So, actually, i-verify po natin yan. Pero, ang alam ko po niyan, Pastor, sa mga nakikita po natin sa television, yung informant ay meron pong share doon.
0: Share
2: or hindi ko po sure kung 100% mapupunta po doon sa sa informant. Kasi di ba, for example, mayroong isang wanted person, may patong sa kanya na 500,000 para mahuli siya. So ganun po.
0: Ayun. So at least na maibibigay. Sino nagbibigay niya ng bounty? PNP o stakeholders? Depende.
2: Opo, depende. Kasi kung maalala niyo po, Pastor, mayroon dito nga instance sa Bicol region, lalo na po dito sa Albay, na hindi ko po maalala yung kung sino yung hinuhuli na yun, pero yung mga business nasa business sector natin, di ba? Nagbigay sila ng certain amount kasi gustong-gusto na nilang mahuli yung taong yun.
0: Takulong pa yun na. Oo.
2: Opo, kasi parang meron ng ang government, parang meron ng ibinigay na certain amount. So, na-encourage din yung atin po mga kasamahan sa private and business sector. Nagdagdag po sila ng kanilang share para po ma-encourage yung atin pong mga kababayan na ay, ganito na pala kalaki yung nakapatong sa kanyang ulo.
0: Oh, sayang naman yun, no?
2: Ma-encourage yung mga kababayan natin, yes po, na tumulong na para mahuli po itong taong ito.
0: Ayun. Mm. Ito bagang mga informant naman eh, para sa mga, baka may mga listeners tayo ngayon na may alam ng krimen, natatakot lang. Ano, ito bang mga informant na to naman itinatago naman ang kanilang pangalan?
2: Ah, yes po. Tinatago po yan, lalo na po ngayon na meron po tayong data privacy.